0: played How Much I Love You, Rihanna featuring Neo. Oh yeah, ke rata so Neo. I know what's bulela re. Go ka one gore go be le karaka mano le magare ba mararo go na le gore o ikhwetse le karaga di kamano tse tharo tseo di fedilego bile o ka sebe ka ra tsona o khwetsa go bile le dikamano tse tharo tsa o fela go ka o ne go na le tse tharo tse di le go gone ka matsho mangwe ba ga gešo Neo o ratana le magare ba mararo ka nako e tee. O ratana le magare ba mararo ka nako e tee, batsi bana ba phela ka moka ga e ya mafelong a o diraga tsa o tsamaya le bone ka moka ba ditse le ba bararo. Bophelo bo ga botse fela ga ona le ka bothata ke right lebetsemetse rena ke lesebepedi go tswa ereng ya bobedi ditirong jaaka go thobela FM ya kwa dikoshe re go file go tsona e tswa go Philip Bali e tla gona a re if you leave me now, re file Anthony Hamilton her heart long as I live go tswa go Tony Braxton 086 000 2452 086 000 2452. A re bolele magešo, nako yo wena o ba go nagana gore ba go loya go ba wa loyiwa go ba go diragala mo bophelong bja gago o bo tlhagala keng na seo ka nnetenete e be e le nnete goba seile sa fela wa lemoga gore a eman golo mo e be ke sa loiwe man go ba go diragalang ka yone ka a re lo tšhene Thobela FM le gona ga one botho ka mo Thobela FM le gona Thobela
1: Thobela
0: a bo re gona re gona
1: aboa
0: ke gane a ke gane ya ke na bonnete ke ra gore go na le nako yeo ka yona wena o leo motho o kgwetsa o nagana gore hei mo ka re ba ntoya mara ka morago wa le mo re a emane go be go se bjale
1: a gonne gore o ne o thoma maaka o kana kwa letswalo la gago le go botsa gore ba go loya ke nnete ke nnete ora radilo ka no tsenagana ana ka mo ntlong ka mo ena gonne monoga e ka tsenago one go tsetse simola kgoneng ora re tlo rebeile ke modimo
0: hei noga
1: ee ka mo ntlong
0: gane dinoga di tsene ka dintlong ka re di na le go tsena ge le botse mabati
1: ao wana re botse mabati mo le go ba sebelela re beile retiring yana ka mo fatsa mabati ya go le mo ka humela go mara ona go jeno tlo go e go lebeletse ao wa ja mololo
0: ei we ulukile ei arlo che tbele fe
2: Tobe.
0: Eh le kae na?
2: O wa re khale ga ya go shumola se.
0: Tobela, tabashi.
2: Ke di lo di sa se pele ga botse, ngwana mo tshuma satleng re re wa o wa re loya.
0: Mm.
2: A gona mo loya ke re re ithoya, a kere ke re re na na gore ba re loya.
0: A re bolele ka wena nako ye wena o ile go anagana o ka reng hey ai bo ka re ba ntshetse morao. Go bo o diragalang? O bo se tsuna le motho mo nagana mo gausi yo re bara o ka re bana ba o ka re ke go bo se tsuba thoba go na le ba u ba naganelao
2: e o no fumpo ra bana ba ba ba ba ntse ba nna so ha go a tse o no le di wena mo nyo a ithola
0: mo ke go kwele ke go kwene
2: haleluya
0: all right Thobela are le tsene Thobela FM le gona
3: nna
0: nna e le kae na
3: Alright, go re ngwana ka.
0: Go lokile, go lokile.
3: Ka matsi ngwa ga wono.
0: Eh.
3: Re na le le khula mtswala ga matsitsire.
0: Yeah.
3: Ba nne gore a re na ba sa di rutu ga re draya ka la bone.
0: Mm.
3: Ke go tlhomiwa di tent.
0: Mm.
3: Ba ka re ke tsaba o draya. Ka la telwa. Ke tlo re ka la boraro ka tla ka roba la le na mo ga tsama lona.
0: Eh.
3: Gore ka la bone ke tsoge mo.
0: Eh.
3: Na mme ka laboraro ke tsara ke mabaka a ke ya ke nya ka nya ka di tshelete ke nya ka di transport a tsena driver wa re ka ka ka di na mme ke nya ka driver na mme a dra ya mpe ka driver a wa ka o tsela se ka ka o la tedishe na mme driver ka mpe se ka a wa fru ke a tsoga ke a loka kere ke laela dali
0: mm
3: ya di mulo mushudu ke seven la ngile ke phone la ba le loko e mulo mudi ke seven la ngile ra ke stai ke se ba so tho se di ya ya ya so ya so ya so
0: mm
3: ke tsya ba ila mate
0: eh
3: ka lona ngwana ka
0: ke gona ke go tsheleditse
3: la ngile ke tsya ba ila mate ba re tsya dinga ye ntsho
0: Oh,
3: o tla dilo le yalo la mme ke a phone la ba bang ba ba ra u a dia sole so ka dia sole so mo lo mwa bo yena
0: eh
3: ka ra o le bulo mo ka ntse ke le tsi lo mwa bo ya wa dia sole
0: hi
3: ma bu sira ma go nwa mo kopana
0: be le se tle nna ga ne tse batho
3: a wa thomkho na mme le tsira di tsere le molomo o le le di nkopana ka tse wena o isa di dizi
4: Go quick.
0: O bona a go tene a sneke ya.
4: Man of the match, I can never watch one of the last four of the meta. I can make put over two magazines to regarding. I have trouble for Abuzi Mukopishi, Jovana Maracumara, who live in the room, Yavana, but from Mount Pija, Gatoma, who won or I want to have a put over Kaluya. This is the two who are on and off. Wakumarin Una, Okari, Motomo, Fella Pilunga, Afella Pilugari.
0: We have a lot of people who are not going to be able to do it.
5: Programme man of the match.
0: Likai.
5: We arrived 1986 ka June.
0: Eh.
5: Ke ke nna ka ngale mereko.
0: Yeah.
5: Ka se ka ipotsa nna ke le one re a ke mona wima. Are le ka ho khumana ka 1987 ka June.
0: Eh.
5: Ka ya motho wa e ka ya batho ba se sotho di ngaka ja sotho.
0: Eh.
5: Ngaka e la sotho ya rawa wena ra ona le botlhata. Botlhata ya lena le tsama le hata at motho le go ri ya bona bona le batho ba thula mabeke le mo fapana ke se ga le batho ba no ha sha di motho a se ke o khapa ha sha mo teleng mo
0: eh
5: ya ba re ke partner le bona le bona ba re monna ba re le se ntse ja ke ona ba re monna ba ra tshwara mo tshwara mo ya tsho ka mo khot ba ntse ke re ona
0: eh
5: ba re se me ye ta u hira ile le tsi mo fiela ja di se ba para jo ba role ke blue then ka ya ga mo ho no ba bole ke ka ona kala boraro ka kumana promise ka Friday ka tabereka tabereka 27 years o na di partner ke di yang ke batho fela mo tsatsi eh batho ba no tsama ba thata ba ya eng ba ha se mo tsana mo tsela di hata mo tsela eh ke ra hore batho bana ba bua ba ba ntsha di partner mo meleng wa bona ka ntse ba tshela rena
0: oh ka ba
5: ntse ba tsela ntama o
0: rena ma pila pila re fela tsa rawa ba re lawyer gane re ba re topiletse di gaisitsweng kwa ba ditsholotse.
5: Yes, so ke tse dingwe tsa mele kaona le bona re lekanang ka yona mo bophelong jwa rena ke ta ya tsho.
0: Ke go kwele.
5: Ke ba mabala mo Fatima Modi.
0: O ka mo Fatima ka mo ba mabala re a leboga thobela.
6: I'm going to go to the next one. Hey, na ke le ka go tla ka ka maamela gakala man.
0: Rabo, ska go tla ona gale la bakagae.
6: No. Hai. Ke bua o di.
0: Eh.
6: A gro wana wana le di di boys room ke e ke ro vitse mola.
0: Mm.
6: Go tsene something ka mo ntlong.
0: Eh.
6: Ha be ke re ke ro bala. Si tsene mo fa sa gambed. Go.
0: Eh.
6: Mara go dira ga. Ke tile tse ke tile ja. Hey, a ke bona re serious ntwe. Mm. A ke ba tso se gre. Kona le filo ka mo.
0: Hey.
6: A ba ke ba tshwere dilo mo na ba re. E re fitla e ba fitla le nna ka go re bolela gore di.
0: Eh.
6: Se le ba humola gre a tile ja. Eh. Gore. O bona di devil bit ke.
0: Eh.
6: A dira spacing control tse ninja ka go
0: o tseneng e
6: nyane mpya e nyane
0: o mpya nyane
6: e le re go ka bete mola e ya phuruloga le le gona go
0: o
6: ya ja re le bona e tsigere mwe mwe
0: Ke go kwele ka nako o shetse o rai ba ntserelete right, man of the match, wa tseba nkile ka ya gae ka relela motho seno re ke bona motho seno maphodi aowa ke nyaka go kwešiša moto borutaba e ya kae ai ga go kwa botse ga fela mo ke a bona gore se nama podi eupia ke mo file masheleng go tloga mo ka thoma go tlhoka chalete le dikoloto tsa go lela go dimo ka naganela boloi ba thene moghetle ka mantjo mongwe o ile wa fa motho chalete gore a rekele se nama podi go tloga gona fao na pile wa thoma go tlhoka chalete dilo tsa o tsa tlhakatlhakana dikoloto le tsona tsa go lla go dimo na thofe fetsa o jwalo setso thoma ona kanela go rai man ba ntirileng mara ba dirileng ke ke se o ba dirile go sona. All right, re ke go e gatse tsa lena shiji mara ke tshile rometse thobe
7: thobe antane we were the man of the match ya diala corona no garo ga loiwa at the end wo no garo awa au loiwa le ga laure e ke le bele jwa ga munano wa ga
0: mm
7: ke di wa ke khatela le munano
0: yeah
7: kuru munano wa ga o ga tla selo so sana se ri ye
0: mm
7: after that o ga da wancha munano wa uri mwa solo sela wa snande wa fola mo blu wa e di wa khatela le munano lo no ndi solo se wa na right through no garo awa ke loiwa ke lo 1 2 3 mara wa ntsha mona noa mo di masulu sego mm o tobona wa rawa ntsho bona nda fela ke ma ga ibere ke France Mashile ga Madrid Ville danko
0: a ke go kwela Mashile bona la nete mo sna lo a magampe mogopolo fela go ka sentsha mogopolong go ba
7: boka ho man of the match Sandile ke gare hey mona isho wa tswa ke le kana ra re bo le bona go le ba ntlo ya mona isho tabeng ja ditšhelete ko notsa tšhelete le ge ke ko botse monna o sa dira le selo monna gante no a se boloi ke be ke na dikoloto tse dintšhi ke sa kgonne go dilo ba ke di-budget ka kgona go lemorawa ka nnete e nyaka o le motho o ke itse gore o nyaka ene o diragalang ka bophelo ba gago ke opia one o dilo tsaka di lokile ke 100 Martin ko amogetlhe ke re mashate
0: ya bona ya budget ge o ka tswa mo karolong ya gago ya budget ga tlenyana wa sokologa wa tlhakatlhakantšha dilo a ke a o botsa a o ka re ba o loile dilo ka moka di a sharakana ka moka
8: man of damage o tla re gopotsa di babedi ngwana bomma wa tseba o ka e gopola nto e wena e kile ya ntiragela motho ampha sejo ka tšea sejo sela mara ka ke tšea le nna ke kwele go bile sine nngwe ya go ntshainela gone gore nto e o ka reng ka no e latlha mara ka re o ka rene go no gakanega ka fetša ke šeile sejo sela no o ja sejo sela wa ke se jele ka robala ka moswane yasas na se jo sa go tsoga motho a ke se dume le go ka mpha dijo tsa mokhuta mang ke sena tsong ka tsoge ke di jele te mogodu a one operation man of the match kona di mabuya ka kona mono to two shot
0: ka mantsi bongwe ra rwena e bo ra ro se o se be se dira ka tsekane
9: ai wit le ka tabe yo golo
0: si we mma
9: ne na mo ke na ga nne gore a jolo gona ba lo iba tsene ka lapeng la ka sandile a o tshwala o ka re o lebelela bana ka mo ha ba bereke bana ka moo dilo tša bona ga di tso kore ka molapeng dilo ka moka ga di tlhakane ga ore kerekere kono lebelela gore e banna mo poleke a baloi bjalo baloi ba ntšhetse morago mane bana ba ka ba bereke ka mo a ba šome ka mo a ba tsene dikolo ka moake ba boledišan ga bakwe ka mokwe manyalo ga a gona nto ngwe lengwe dilo ga di ntokele mo gona ba ntšhetse morago baloi mane ao ge kere ke lebeletse gapa se nna ke nnoši wa tseba ka moka batho ba ba nolelakana mo gokono ra gora re kore moloi ga gona mane toya mane seng batho ba ka moka ba nolela go swara le nna e ore o llela eno ra nena le nna nna bana ba ka ba bereke ga ba nyale ga ba tsene dikolo ga ba nkwe a jone gora gore kore moloi ga gona mane a wa sandile o bolela lepolepole tshebagala go tswa selana e ne ba bothata tlhobaele boroko jo o tlile ka taba yo kgolo mara e ya re bale
0: ke go kwele all right ha re tswaleleke all right ke kere ke fela tsaka le da fela ke le kwele o mongwe motho o ile ba le bothata a nagana gore aowa ka nnete ba ntshwere ke ba loi se kwena di selo sa go tshwana le seo se tlhalosago gore aowa ke thoma o kwa ke gamiwa selo se a ketima mo mogolong mo se ya go dimo lefase wa tsaya ke re ke ja ka mo se ya ga kala ge ke re ke ammetsa go botlhoko ge ke re ka mo ga o dira ka morago ga nako mane bile motho a ipoditse gore wa tsa kore a sepetse le dingaka a ile ka moya ka moya ka mo a sa khwetse thuso le ga o lebjale goba goba o fitlhela a tle o khwetsa thuso go ngaka ye dingaka tse tsa ke tla re di GP ke mo ka ba botsa ra wa le temogela alsa Alsa ina lo go tswella ka yona tsela ya neo ke moka ba mofamola le mola ba mofamola le mola biriana miriana ke moka ya a no ba fodile ke moka fedile arla che le gona
10: sentile khotsole ga
0: re gona le kae
10: ya go khos
0: ya
10: me le ka re ke le ka thembi se ke pe ke le thembi a ke plate la ka mosadula mo fa yona a re ye ke e mosadula ke ya gare ya ya ya ola tshele a o ka mo ga tshu ya la go tshu ke poison e bo pa mo tshilo no ra ye a ya be mo le ile e
0: ga e ba
10: ya before ka go fala ar no nya ka mo tshindi so e
0: ba
10: a o sho no tlhoko fetse tlo ke bana ya rona ke leboga modimo wa thaba tshione a mpontshitse play
0: Give me one reason. Tracy Chapman, he tell us like a smoky, are living next door to Ellie

0: ba go di tseba ba rielo ba re le fenya dilo ka moka lerato just a little bit more ya lerato fela e ba rielo ba re le fenya tsohle lerato le gele le gona mogausi ga o le dumelela ga o le shumisha ka mogwa maleba ya na le wena re tshwere pele ka gare ga moshate wa tsebo le bitha bishumisa seng masompedi tlhano re itshele e ringe ya bone go se le go sagaletse selo se seng se botlhokwa se re santseng go se tlhokomela ba fela ba re katlego a ba sona ruta seo leng sona ska uta se se go dirang gore o be wena ske wa uta sa go go dira gore o be wena ya ke bolela jole mo mogaleng fa ke na le moeng wa rena ka ge ke boletse gore re tloba le yena ka gare ga letšatši la lekgono morato morato we dumela o tsogile gabotse leina la gago gabotse o le bitse jang morato malatši
1: morato
0: malatši o ke se gona ke ai be ke re gane ke gona le ka mogho ke shetsang ka gona o tlhoetsa o ibitsa ka tsela engwe morato wena le gono ke bolela le wena o le ka gare ga gothe gothe o re gothe gothe ke nyaka batho ba temo ba mpotapota ba go boa boe hey wena are kwa ke gopela go kwa leeto la gago ganyane la temo le thomile kae le tswa kae le kgwedi checking
1: na leeto la ka la temo le tswa kgolenyana
0: okay
1: e tswa le gore ka nako le thoma ka gona be ke sa tsebe gore ke tlo fitlha mo ka tšatši le leng
0: aowa bona
1: ke godisitse ke tatemogolo wa ka be e le molemo a lema parking lehea a rua gape le dinku le dikolobe and then ka nako la ya gale tatemogolo aka be a sa tibise ntho e re bitsago paid labour so lena le dulago mogagage le dao dijo tsa gage le santsere le bereke
0: and-e le sa lefelwe selo
1: a le lefele selo
0: le aša ke re le anwa le nyakang
1: so ka nako tsa go lema wa re tsosa rogo ka nako go gaša re ile o gaša ka nako ya go hlagola re ile o hlagola ka nako ya go buna re ile o buna re be re boe re kgokgose re be re boe re tshele ka matakeng go fitlhela a iša ditaelong
0: o tseba le go gogosa le ke ya go le mo
1: ke ya gogosa bo ore ga ore ba re o tswa sekolong o tswa yunibesithi ao a ga o boa teo ga a dipene re tsena fatshe re a gogosa
0: yaba lerato le napile le a gola go wena
1: ka nako obviously re tseba le resentmentnyana because nyako bapala le bagwera it was not fashionable at the time go nalela perekere ka morago ba re lo buna so o ba le resentmentnyana and then awa bophelo bo tswela pele ke moka ba re ke fast forward to today ke moka gore o gahlana le tsa bophelo tse e leng gore city e la mogala o la e plantilego at the time ba ignited again
0: ke moka le kgone ko wena o wena o lemaeng ka gore rakgolo shuena a swere le kea shuena le ka gare ga bolemirubi e a ruile gape-gape wena napile
1: rena re fura dikgomo
0: o fura kgomo
1: for the purpose of what we call beef production ka sekgowa kore re furela gore re producer nama e khubedi ya kgomo re thoma e sale le namane ra e fura go ba go fitlhela e ba kgomo ya go nona ga botse ke mo ka re iša mmarakeng a ile dira nama ya kgomo e re ja o ka mo mabenkeleng e re reka o ka mabenkeleng
0: ke se wena le gone o se dirang re bolela le morato malatsi
1: ee re bolela so ke se rena re se dirago mo o tsela seng go fana
0: gape ke bona fa o lebeletse taba ya go lemosa batho ke duma o re botse pele ke tsenela ka gare ga taba ye e leng gore re mpo wa boeng ka mobelabela go tlabe e le khothe khothe balimi jwale ka gore kwena we o motho wa go fura gomo ke bona wa tseba o na le baeng go food for zantsi wa fitlha jwang ke bona gape gape o boditse ba foot mouth and disease obidiche molokhotla petishi go watsa temo ke manakedi
1: la ga le gore ga ba thumelele le go no mara e ke ba bang ba ile gore re ba
0: didi le ba lebeletse ke bone bo executive mayor le bona batla ba le bona ba ka mo water bag ke lebeletse gape le ba afasa o ba bidiche bo mologadi madisha ke a bona le kgoro yona ya rena ya agriculture go ba ya temo ke bona o bidiche makala a go fapana fapana na jale ba limi bona morero mogolo wa gore le gono a empoa boeng e tlang ka mobelabela lena balimi lena balimi ruwe o biditse balimi ba mkhuta mang nepogolo ya gore o ba bitse le gono etse rena gantsi re bolela temo ka labobedi ka masa empa le gono re kgethile bolela le wena gobane o kgethile gore le tšatšile e tla ba ile pontsho ka moe belabela morero mogolo wa tiragalo ye keng
1: le khono ke di tse ba leng ka province ya Limpopo ka moka di di tse ba ba re ba di tsaudi aspiring ke ba leng gore ba ba dina o tsena mo temo
0: gore ke ba leme potlana ba leng gore ba sa tshelela
1: ba sa tshelela
0: yeah
1: ke di tse ba re go ke di subsistence ba leng gore ba lema gore ba khono diphidisa ka momalateng
0: subsistence farmers
1: ka ke ga pele di small holder ba ile gore ba le makore ke ba lini ba sale fatsi ya langa se re fatsi ya mara ba sale fatsi ya na ka di tsala gape ba re ba bitsa go di khonetsia
0: yeah
1: ka re ka mkana ga re na tsa re hlakaneng re bontshaneng gore re ka thushana jwang gore re kgone go tswela pele re kgone go tswetsa di-agribusiness tsa rena pele and re kgone go godisa economy ya rena ya mo Limpopo province
0: morero mogolo ke gore a re tleng re faneng dikgopolo
1: taba e ya temo ga enya ke re operator re nnoši ke sector e re itsang gore e tlhoka scale ke tshwatse ke go
0: wena marato na kuchela dira kabo ya mashiling ka lefapheng la agriculture ke bone go itswa dipilione mane ke bone 2 bilione ye leng gore e ya betse ba limi ke bone a bontsha gape gore ke beile 813.5 million ye leng gore ke nyaka gore e thege ba limi e thege e tlhabolle ba limi ba ileng gore ke dumela gore motlhomong ke bona ba limi potlana ba ileng gore ba sa tshwelela ka magetla ba leleng gore ba sa itimela ba sa lebeletse mashuba shuba ke tumo ya gago o duma go bona temo ina le khuetjo e kakang go ba limi potlana go ikonomi ya rena ka mo province eng motlhomongwe go ba lena ga ya rena ka bophara
1: okay ke ire ke thatse mo go ga bolela ka tjoba ke sa ditshelete ke di theka se kwa nanova na go ntshi ge re bolela re le ba lini re na le go lla ka di ka dilonyana re nna ka gore ga rena
0: a le fiwe thego
1: ga rena thego ga rena tjhelete ga re tsere di investment and then wa bona ke gore ke one of the things ke leng gore ke re hlakana re lla ka tsona and then ke bua gape ke ke sipela sipela ke kopana le ba ke re go di industry stakeholders maybe ke tlo re bo Standard Bank di fanda ba re tshelete e gona ya le ke rothe go na le tete rena re lla ka tshelete
0: ba re tshelete e gona
1: so why sa re tshelele
0: mm
1: ke mo ga ke mo leng gore ba re a wa na le bankable na number 1 le investor ready na
0: mm
1: ke mo ga ke thoma go tshisa gore
0: ka nnete

0: tse ke di sereng gore na o tla tla go kgona go di araba tse dingwe gane jale ka gore ke lebeletše le nako ya rena ke masomepedi ne metsetso re lebile e rengela ya botlhano re tlo ba re ikitimela go banna shiba le re na le bona leetong le bona ba leetong ba leetong re ko gorena le kgone ba fitlha kae ke re fetsa go bolela le morato ka yena tsela e banyana le tswalo dumela kgadi ya bana re kgadi malishwane o tla o gora o roga botsebotse o tla tla ka fa o tla tla ka mo go neta ke go emetse wena ino tsa bataba yo ka re ke dumela gore ka mogwe ke go bitsa o ka no ba o le letong la go tla ka mo ke fela ke no kwa mira rae ai man lo tule a lenya ke ke ma ma kv jwale a ke tsebena gore wena malishwane o tla kgona go fitlha ka bo go kena shwane tsen nna kere ke bitsa wena setse ke go biditse gantsi a kere ke re gane o setsa o hweditse mmiro ka gore le dikgomotsanaga ka moka kere o tlwaetsa re le botsa kv gore le wena o kare masa gana go a tonya mo passage
1: o sa galetse se re ka kwa wena
0: a go re le bogare re thabela le go go amogela ka morago dikeke nyana engwa go moso batho engwa go moso re le bogale estelia ya marega
1: o tsoga botsega ke tsogile ra lena
0: tsoga se mme re mo khabela le ka mo akera re ke shetse ke thomile o be sheletsa e re malishone a hlatlhege poto ya fetse o tla ka mo go wena jwale o fihlile sa mme le tsogile ga botse pitsa le yona ya gaba gaba
1: kamnete sebešo
0: a re pere ko gore sebešong le beileng
1: ke go tamisha SSKV ke tamisha le bona ba theletse ba thobela FM go lenana o la tlokala tsela mesong ya le hono ba ka letela tse magareng ga tse dingwe le hono ke letjatsi la boditšhaba tšhaba la bo raditima mello re tla go e swara temana ye ge go gonegile ba ithuti ba go feta le kgolo go ba diketetse le kgolo makaleng a thuto ya godimo go ralala lenaga go tloga January ba sa hwetse masheleng a dijo go jwa go sekema sa thekgwa masheleng go ba ithuti NSFAS re tlo boledišana le mogatlho wa ba ithuti e le go SAUS ka boripana Action SA e sola ka fao ba ditirelo tsa sepodisa SAPS ba swaraganego ka gona le ditshepidiso tsa ka gare tsa galemo re ya go ba boledisa tabagole a rena ke yona ya gore le gono ke letšatši la boditšhabatšhaba la bo raditimamelo nna maikutlo a lena ke afe ba ka tšweletša tsopo ka boripana ka mokgwagatiša lentšo nomorong ye 0784591988 goba letlakaleng la re lena la Facebook SABC ditaba thobela
0: mošate šane
1: Thank you.
0: Eh re tla bona nako sasa. Eh a bo re tle ke marega ke re go bo o nyameletse. Re le bo gatoi tsai.
2: Mo go dinya ba shumi. Tswela pele go tlhompha moshumo wa gago. Tswela pele go dira ka bogware. Hashtag. Ke moshumo wa gago. Moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Re fa simoepong re a fata fata ka ona mogoka gare ga masa a la boraro le tsheng la lekhono ke ne le morato malatsi. O ile ngwa re le tsheng la lekhono re poncho shi batong e tlang ka bela bela. Mo ile ngwa re tla be re swere Farmers Day Expo Arena ke kwa o bolela ba limi ka mekhuta khuta. Na le motho ile ngwa re ga sa engwa dishe motlhomong ge ba go le re batho ba engwa dishe ba ile ngore batla gona go fitla mang le mang akatla go tswa ka re ga province e akaba itswa ba o thape ke kitumela gore ka moka ga ena taba e ba itse ba ile ngore mohlomong ba tswa ka kwa seleteng sa skukhune ba tswa seleteng sa vembe ba tswa sleeping seleteng sa mopane ba tswa seleteng sa ka mo capricorn ka moka o re batle ka belabela
3: ke re mpoa boeng
0: ya o re o ba swaretseng ka botse a re kwetse o ba swaretseng tsona ke setse ke kole ya mathomo ya gore le tlo fana dikgopolo tse dingwe tse o ba swaretseng keng tse ba tlo ithutang tsona
3: ke biditse bo ramahlale
0: ya
3: bo agricultural research council
0: ARC ya bo Mr. Chipi ba tlabe ba le gona ka fao le bo ramahlale
3: ka nako ya bona ba rile morato bona re gona re nyaka go thusa ka mokore ka gonago nna go bona economy ya Limpopo province ipia go ya le ka mogobolela go ka gona re gona re tlo re tlo bolela ka soil health re tlo bolela ka di genetics because gore economy e fihle mo life re nyaka go re fihle ntse e tsantse re thome from kwa
0: re nyakishishe re fata fata re fatolle
3: That's right. Renya kosa nge reproduce.

0: quality as value.
1: Kore molimi shu o nthumetse putshure nko botshirato ka mo gore na tlhlarisa gore ka dinonyana tsa go ja spinach se sennyane ke eng re ka dira eng gore a re itshedimoshe e batla e khwetsa bana ka fao
0: tshedimoshe e bona re na le di technical advisor from the agri industrialist je tsa go fapa fapana mo bo NTK ba etla ba tlisa di ditlhare bo Afgri ba etla di technical advisor bona a ka tsia motho mo kirile ke nya gore ga re tloga mo ife go na le mo gona le go le shobantsi le TV kwe
1: a wa le hono gona ke dumela gore
0: ka tsiba go fellela mme ke tsire ka ntse ba re fihlile mo gongwa go lenyana
1: bona a ke feletse le wena rato le rena go ya gore re tle ka mo re tla re khwetsa tshedimoso ye re tshele pele go hlabolla economy ya temo re ke ra go godisha go ba go tlhabolla temo ya rena taba tse di thoma nako mang di felane
0: program ya rena e thoma ka 9:30 mara go tloga ka 8:30 ba technical advisor ke ke di bolela go di tsa di lona ba tsa di ya di demonstration ba le ba bang ba tla ba fishile re go ba re dira ntse re go ke networking and then from 9:30 program ya thoma and then a packet are na go re e fele ka bo 2:30
1: ke bela bela kae wena bela bela e ka re ya timetsa timetsa jwale
0: ke bela bela mo radio
1: oh
0: re tsena ka tselengwe ba re ke R101 ke mo ka re fita mabengeleng a mang ba re ke Radium supermarket o na le tsela e re le How Road re tshika ka yona ke mo ka o ka tshitse mo
1: go na le go ya spectacle ka nnete re tlo bona ka ditente tse tshwewa ke
0: re tlo bona ka tente tse tshwewa
1: wena
0: ka moto
1: Hey, motho wa na ma go mo rena le wena ka fao le ba ile ng gore ke kgatla ke gore le ba FMD ba gona food mouth and disease ba gona re tlo fuwa tshedimoso mari ga xia tsena ke re o khwetse di maru a rena a tsana tsana ke malwetse re sa kwisho ke ba FMD ke eng ke le khwekhwe ke eng ga mara tso re tlo re le
0: tshedimoso
1: ke re a leboga rena le wena rena le wena
0: All right, talk ya lebuga se ke.
1: Re a go fihlela.
0: Ke ba ka e.
1: Nae na ke le file di taba ke re ke tsana tshe ba le megote gote e khasheng ka kwa ba ile gore ka nete wa tseba gore di jwala tsa ga go ditshwenyo keng. Ba tla be ba le gona a ba goro ya tsa temo. Ba bangwe bile le tlabala mahlatse go tseba mangotlo ga o swere o ka tletse kwa katletse e dilwana lwana cha chimo ya gago ke metse se le sumishupa arna pere le beng go aba hambe ba re KV ke rena ba rena le wena ke re be ile tsebe ka mshati a le shi kiss o re sha go bona

0: boitshelo bja dipapadi go thobela FM le Vicky Sejamoleta.
1: A ke leboga mpho motshetso wa thobela FM ke go tsamaise le go lotcha New Lens tlabe e tletse mphi ka lebaka la gore diticket tsa papadi ya cricket ya diteko tsa ngwaga o moswa magareng ga setlhopha sa Africa Borwa sa cricket le England di fedile. La mathomo go mengwaga e masomepedipedi Arsenal ke dinkgwetse tsa English Premier League. SABC Sports e netefaditse gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns se paletswe ke go sepela tsatsing la maabane go lebaka kua Morocco. A re kopane ka seripagare go tswa go iri ya botshelela ketle ko tlolele tsona.
0: Boitshelo bja dipapadi go thobela FM le Vicky Sejamoleta.
2: Matšatši a go tonya a marega a kgona ke kofi ye lebebe ya Cremora. Tshedimošo ye ya maemo a boso o itlišetswa ke Cremora. Get that Cremora feel.
0: O di tla le meso. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Jamaimo bo se go di tla le biso me seng ya le khona re lebeletse jalo province ya Gauteng maboneng ka Johannesburg le some le se swai Tswane le some pedi le some se swai province ya Limpopo pro kona ka bo mushate senyani masume pedi ba phala burwa le some nne masume pedi tlhano za nene le some tee masume taro go ba kere masume pedi taro le phalale it is le some tee masume pedi taro bukoni bo piri ma Mouth Town ke mafikeng Senyane masumepediti Rustenburg seswai masumepediti Mpumalanga kamola Mbombe la lesume masumepedipedi Sekunda tsela lesume senyane Tumipaduri walekala la maemo abo soka mo province ya Limpopo go bakira botlhomong ka monageng ya Afrika Borwa a sho go tla go otlolela tsona
2: kamoka re a hloka maikutlo a le a Cremora a tlisa go borutho ba gae a swana le go tlhwa o go karetse le tjatji ka moka le bebe la mo swana noshi le le dira gore kofi ya ka e be e kgethilego mme ba lapalaka ba ipsina ka tatso ya le bebe mo tepeng Cremora e dira gore tsohle tseo re di dirago e phuphume ka lerato ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tsa go rothisa mare Kumanele tatso ya lebebe ya orelela go sa swetse gore ke tiralo efe ke ka Cremora feeling
4: ke a leboga setlhopha ka moka sa ditlalemisa thobela go batheletše ka moka wa thobela FM e rebetse maemaano a bosale kgone go tloga go sela ga botse diprovenceng tša rena ka moka empa re bona bohlabela ba province ya Mpumalanga le Limpopo re tsoga ka mare go thiba mo lore mouane o ka lebelela mesong ya lekgono ele dikgonagalo tsa dipula tsona di gona ka diperesente tše masome ya mararo dipula tša masarasarane dipula tša redi na ka magadima di tloga tla kgetha mafelo e tla lebelela bosobela ba province ya rena North West le boa bohlabela ba province ya Mpumalanga le go kgetha mafelo re tsena ka province ya rena ya Limpopo ke a leboga
5: Nai ka ba o šetše o bone TV license WhatsApp le ya go bona o šetšana le dipošeletšo o phelela drama o rata dipošeletšo tša dipapadi tša SABC Plus bjele ge go lefela TV license ya gago go sepelelana le seo e no re hi mo WhatsApp go 077-6069-060 o bone gore o kolota bokae o lefe gomme o dire matenga a debit order gona moo ka nako e tee ga gona go ema lineng goba go swara ga nnyane ke boiketlo fela bjo nka bego bobile gona ga e sale gobane screen se sengwe mo Afrika Borwa ke sefaleng gomme sa gago se tswa pele o sa letile eng romela hi mo WhatsApp go 077-6069-060 o hwetše TV license ya gago e le madula a bapile hashtag your screen your story
6: Batheletši ba rena ba Mzansi ka mola sekhutlong sa mmala o botala lerata le sorolwana go wile go mang ka nna ke ra yona kwankwetla mosakong ka matswele a tatso ye bose ke ye mtshamsatswi ya go kaonafatswang kgwetse ya dipotoro tša go tšhaša borotho ke
7: Itukišetše ka ona fatso ya tatso yeo o bego sa nagane gore wa e hloka. Tatso ye mosa, mokgwa o moswa.
2: Go a tonya ka montle. Gona go tla kgona ke komiki ya tee ye lebebe ya Cremora. Pego ye ya maemo a boso o itlišeditswe ke Cremora. Get that Cremora feeling.
8: ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
9: Ye ke Thobela FM ka rangwa ga ke tšedi masomo pedi tsela 2026 Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
8: Jake ditlalemiso go Thobela FM le lethabo le joy mathato.
10: Le dumelang.
8: Ga mmogo le Iga go sesese.
10: Ba re o le bolwetse ya magodo. Ga o ka bona legodo le khuile le bolaele ke ngatikana mo ndoro mo ndo ka ba ba tamela o tshege tshidi.
8: Re tetana le wena go ya o sela.
11: Le nna monyo wa tshelete yo le nguru o dzwa furu every day ya go re bona. Ke na lo tsebisa ri lo re khwedi fela ke nya ka o zidiela ntwe so le so. Mara ke tlo pa le go zidiela le me je lo ngore ke tsebisa je jona na sa mo yo chelete yo lo ngore ke ke vera ke
10: gane o na ma o
8: tsobele fe o shato wa tsobele boithabisho Dalemiso tsobele fe o shato wa tsobele boithabisho

Ukuthanda yo le Jay-Z and ali Mr. Hudson about forever young. Ke eno gore eng wa e kwa ga bya le go thobela FM di tla le meso ba ra ona motho a nya ka go gola gola go nyaka mengwa ga ba re a e bolele selo nna le wena ere go botsa gore mesong ya le khono re tla ba re lebeletseng go di sa fisha go bile le pelaelo yentshi go tswa go batho mo ile gore mba lebella taba gore he nna melato ya do pilewa ka thiko ya tloshwa ka sebopego se gane go diega eng beno re re botsa gore mo go thobela FM go di tla le meso mesong ye re tla ba re serka seka melato ya yena ntate Joe Ferrari sebanyoni we molato wa go phetsong ka thiko re tlo kwa gore nna NPA ka sebopego se na utla u busha ga ba u busha mabaka bona etla ba ile a fikitse dingwe tshe ile gore tla ba re tseneletse go tsona moraba raba ke la boraro ke tsatsi la ona he ba tiele tshe batho ba la FM go bolela le rena le tsatsi la le khone ke go pela o tsena ka re ga taba ya lena lo ganetswa go bona bana motlhomong o ka ba o le mosadi o ka ba o le monna na taba ya bana le sepidisha shwanga le sale mmogo ile wa ba maemong a ile goreng o lwela bana ba gago e ba reng ge ba gana o bona bana he ke tlatla ke tlhalosa ka botlalo e upia ke mo ile gore tla ba re lebeletse gona machankura o a tseba gore moreki o re kenya ka go fazaka one life ke mo ile gore re tla ba re go fa ona gana mowe wena ge ba o tsene je parishano ya one life netefatsa gore sella thekensa ga go senna mo a se shuti

0: Dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga le Joy ba theeletše ka iri ya bosupa le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Kgorokgolo ya tsheko ya Western Cape e tla re mo mesong ya lehono ya theeletša kgopelo ya EFF ya go tlotla maatla a tona ya matlotlo a go tšea sephetho sa go ama go oketšwa ga theko ya makhura. Kgorokgolo ya tsheko ya Johannesburg e tla ala katlholo lehono mo kgopelong ya tšhoganetšo go tšwa go mongwe wa moago wa Marble Towers ka bogareng bja toropo ya Johannesburg. Eskom e fane ka dingwalo tša go laetša maikemišo tšwa go fokotša kabo ya motlagase go mmasepala wa Johannesburg. A re kopaneng ka iri ya bosupa go kwa tšedi tše dingwe ka botlalo.
2: Boipšhelebjale papadi go Tumela FM le Vicky Sejamoletša.
3: Ke a leboga mpho motsheletšo wa Thobela FM ke go tamiše le go lotšha magagešo Afrika Borwa e dirapalelang tharo ya matšatši go SABC 3 le ga e la gago la dipapadi tša sebena sa lefase tša FIFA 2026. Ke nnete dipapadi ke tše masometharo nne twii go SABC 3, SABC Plus le di-radio stations tša SABC go thoma ka tšatši la lesometee kgwedi ya June go fitlhela lesomesenyane kgwedi ya July. Go tloga tšatšing la mathomo la go bula ga dipapadi ka moletlo mogolo ge setlhopha sa Afrika Borwa le Mexico di tla bedišana godimo lefase ye e ka sebe papadi fela magagešo. Ga ke nako ya rena re ka moka re ka fela all of us go SABC fela. SABC ke mogaši wa semmušo wa dipapadi tša sebena sa lefase tša FIFA. E tle re sa le gona fao SABC Sport e netefatša gore the shoe shine and piano ba Afrika Borwa ke ba e leng gore ba paletšwe ke go sepela ka kua boemafofane bja boditšhabatšhaba OR Tambo go leba Morocco ka lebaka la lengwalo la tumelelo go goroga ka Morocco. The Brazilians ba nyaka naledi ya bobedi morago ga ngwaga wa 2016 ka fase ga boetapele bja pitso wa ga mosimane ge bata ba setlhopha sa bobedi sa Afrika Borwa se e leng gore se tšea mogopo wo wa kontinente morago ga setlhopha sa Orlando Pirates se e leng gore se dirile bjalo ka ngwaga wa 1995. Setlhopha se sa the Brazilians ba pele ka nnete go lefela go tšwa lotong la mathomo. Ke kole go tše dingwe fa le ba laetša gore aowa se se ka sename sa re šitiša re tlo kgona le ge re paletswe ke go sepela fela ditaba di tla loka gomme se ka sename sa tsena maemo a rena re lebeletše moya wa rena. Setlhopha sa Arsenal sethopa sebjana sa Premier League la mathomo go mengwaga e masomepedipedi morago ga ge baphenkgišane bagolo ba bona Manchester City ba ralokile maleka ka Bournemouth ka nnwete go ye tee. Dipoele tše di ra gore banna ba Mikel Arteta ba pele ka dintlha tše nne le papadi ka letsogong. The Gunners ba tla emiša sebjana ka Sontaga kgatlhanong le setlhopha sa Crystal Palace. Go tša papadi ya cricket, Cricket South Africa ke e le gore netefaditše gore Newlands e tlo tlala ka balatedi ka ge ditekete tša papadi ya diteko tša ngwaga o moswa magareng ga Afrika Borwa le England di fedile. Papadi ye ke e leng gore ya ralokwa go thoma ka tšatši la tharo go ya go la šupa kgwedi ya January mo e leng gore lebeletše gore nakong yao se fetše pelo ba tla tla ba tsebiša go lokollwa ga ditekete tša tlaleletšo tša batho ka moka. CSA e leboga balatedi ka thekgo ye e leng gore ba e bontšha le kgatlhego ya go šhala setlhopha morago. Re feleletše fale ka go lebelela go tša papadi ya rugby mo e leng gore mopresidente wa SA Rugby e le wena Mark Alexandra o lebogiša motlhatlhi wa setlhopha sa Springbok Rasi Erasmus morago ga o amogela sefoka sa National Order of Ikamanga gold go tšwa go mopresidente wa naga Ntate Cyril Ramaphosa. Sefoka se ke se e leng gore se tlhompha le go lemoga mošomo wa gagwe dipapading. Erasmus le setlhopha sa gagwe sa rugby ke ba e leng gore ba kopantšhitše setšhaba go bangata e tee papading ya rugby ge ba thopa sefoka sa Wap Ellis lega la bobedi ka o latelelana. Mothito Thobela FM re tshwara gona fa ka seripagare go tswa go iri ela ya bosupa go tlo ko tse dingwe tsa ditaba gore na di eme bjang. Se ka lebala gore le kgone ke la boraro re a raloka re a šoma.
2: Re a raloka re a šoma.
4: Re a raloka re a šoma gore bogolofadi ga se lepheko kare go dipapadi.
2: Ke ke karolwana yeo e lebeletšego bana le batho ba bagolo dipapading bao ba phelago ka bogolofadi. Re a raloka re a šoma le Vicky Sejamoletša. Tša sephetephete go di tla le meso re go tlišetša tšona go tšwa diprofenseng ka moka ka Afrika Borwa.
5: Ee, ke nnete re ke tumela ka mo profenseng yela ya Gauteng Sello Maremane yena o tloga a emekomana madulo a bapile wešo tamentle.
6: Go tswa mo dingwe le na botika ga mo le batheletsi ba Thobela FM. Ke leboga rena le ko Zibuti ga mola N1 ka kwa go la Soweto mo Rancho of Rembu morala ding wa borwa re kgopela motledi go loka fa o tlokomela rena le ko tsigape mo N1 morala ding wa borwa gausi le Garfontein of Rem mola Pretoria East ga re tlokomela baotledi re le ka fa o rena le ko tsigape mo N14 morala ding wa borwa ge o sna o feta Diepsloot of Rem tlokomela tlokomela baotledi ka fa o rena le ko tsigape mo Gelden Hayes Interchange morala ding wa borwa ke mola M2 kopana le N3 go la Germiston le gona re na le kotsi ka fa o re gopela re tlhokomeleng baotledi re na le kotsi gape mo Johan Haynes le Ben Swart go la Kezina ko Pretoria a re tlhokomeleng baotledi ge re le ka fao N3 ya rena go thoma Heidelberg go ya Germiston moela wa Speed P12 la gabotse N1 go thoma Batho Interchange go ya Roodepoort moela wa Speed P2 sepela gabotse a rena mathata R21 go thoma Pretoria go ya ka kua boemafofane jwa OR Tambo moela wa Speed P2 sepela gabotse N1 go thoma Batho Interchange go ya Roodepoort moela wa Speed P2 sepela gabotse R573 ke moloto go

0: Boitshimo ba dipapadi go Tswana FM le Vicky Sijamoleta.
1: Ba ke le bo rampa mo tshelo Tswana FM ke go tsamisha o le go locha Carlos Alcaraz. O itokolotse dipapading tsa Wimbledon. Motlhatlhi wa setlhopha sa AmaZulu FC e le wena Arthur Zwane o re o tseba gabotse gore ba ya kopana leng mo mafelelong a beke kgatlhanong le setlhopha sa Durban City. Ka shoota ka seripagare go tswa go iriela ya bo supa ke tle ke otlolele tsona.
0: Boitshimo ba dipapadi go Tswana FM le Vicky Sijamoleta.

0: reng pastor a kabelo mabalane a ke mo horrible la ka wana ma jeje a ke lo rengwe go bia lo go tobela fm a ditla le me so yeah Renji are panzola for life. Baba ngoba are bona ke ma Arsenal for life. Hey batho. A ke tsamo re le bone di khatisho tshe ile gore ndi tshole tsho tswa ka kwa London na. Ey ey ey ey. Batho a se ba robale.
1: Go diragala eng ka fao?
0: Ba robale. Arsenal e tshupile le tshatshila maobane. Bo shomba maobane. Yo no ngi dirile gore batho ba ska tshwara le ke Maroko. Ba ska robala go plo re ke ina le mengwa ga ya go feta ya masome pedi. Ge ke sa fosho ka re ke masome pedi pedi ba senke.
1: Ye
0: ba khone go thopa premiership.
1: Ya no go wa tshwanela gore ba ske ba robala ge ile gore ba thupile go a tshwanela
0: bona mebile ba itletse ba rasa ba bina e be ile le go le lengwe le le gore nga sanga ka le bona ge bo ba lebeletse di video tsa bona jo tla re ya wa tseba keng go le moto e ya radio
2: le thabo wa tseba wa o rasa kudukudu wa tseba le nna wa ntshetsa wa tseba ke ma nathi mutweletse ba ba le na tiku biana o rasa ibile o beile le keke ya gagwe ya le tjatjila matswalo ya ngwala Arsenal
1: wow ye ke ba tlo ya top asile ya
0: a tsakeng a ke ba sole le thabolela la bona ai
1: a wa ke tika ba
0: ba se pedi pedi
1: a ba ikwishe ka nete ba
0: ikwishe a wa pe ke bongwa ge mintsi ba
1: ya ke khale ku
0: tla tla ngwana ga ile ro belegilwe
2: tlala ye we ke a o tsenelela ngwana
0: ngwana belegweng o shetja ina le masome peri peri ape ke monna motho ba ke mosadi
1: eh o college
0: ke le thopi
1: o tswa ke university ka se ke le thopi
0: yo se ke le bone
1: itushe na thi itushe ngwa tswa ke ke lale na le jajile
0: gore re la mafelo ga ba ikhumana ntse le ka 2004 ba isana le coach Arsene Wenger ke nako tsela tsa bo tele ba re ke mang ke ba ralokela Arsene le ke morata ga mpeng tatola a ke sa mo gopola ga botsa Terry Henry.
1: Oh, Terry Henry.
0: Terry Henry. Ina kwa ba isa ralo kala asana le kana ku. Ke morata ruri.
1: Eh, what the fuck is that? Ke
0: tsebe le gore offside be leng kana ku we mara ke di morata.
1: Eh, o ri rata le ditjo le fela le go ba bo rata eng botse botse re tlhalose.
0: Ah, you work is hey, yo tan sari sha kama podisa. Yo bia ya. Yo ana muwe. Ntjo ke le mogileng go gore ka mogho asana le e thupileng ja tshila mabane. Ka mogho e le goreng ga o ka dio diega phosho magareng ga mabagabaga le ke se ka bona le bang kwatela
2: wa thoma ke
0: ga o ka diega phosho gare ga mabagabaga wena sija
1: go tlo ba e
2: bona le hobbit
0: le tsa kwa ka nna ebile ke te mmereko
1: ah
0: a ke te le nama lo tse ba ra ka sete ga o ka diega
1: Poshu ke e tabele ya bokhutsa ba. Ke nya go tsoma poshu gore na e tabele fe.
0: Re a pirates le orbit ba ka draw.
2: Ah.
0: Go ba orbit ya nisha pirates ya senwish. O tsoma re na re tshe re league. Yo no ke mathata. Ke lo tse diega tsheng
1: sa.
0: E sana le ntse sa ralo ke mabane. Ba khumane ba do ba fa ba re tshe.
1: O ke tshe ba grele muta okwi. Yo khumane muta okwi.
0: Ayere to bona botsela
2: tsa wa tsa kora gore le joy ka mushipiro to ba are ke di ngwetse re sa ra ba sa ra loki ke tshetse ke kwa lo gore na go tlong khajwang ka mushipulo
0: ke tla ba ke segwa ke re tla ba ke re ketseka le nna le mo bona mo mafara
2: le tshetsa
0: le tla mpona mafara tlatleng ke tshetsa tso o di wa tsoba keng ke tshutse skipper re le ka wina ke tla le rekela cake
1: wow e tota ka sfofane ke a

0: supa ke a
1: go once once ka re a se bora ke nya ke le wina e upia ke re re ka wina le lena ge leka what's one jongwe lengwe ya diega ka kgwele ya maoto a re tsepe
0: a ona therefore
1: a mutshile tsa tobela FM ke nokwela gore kwa maikutlo a gago botshwa le khono ke taba ya bana ga ntshi ba tshwere ba rogana bana ba ba gare ga ditaba o khumana ile goreng o mongwe o ganetsa o mongwe ka bana go ba o mongwe o swina o mongwe ka bana ile wa ikhumana ka gare ga maemo a majwalena ile wa ikhumana mo ile goreng o swanela ko go yema yema go re bone ngwana bana ba bantshi ba fela ba e bolela ba rawa ka lebaka la gore nna ebe ke sa shome ke sna mashelentse bang ga netse ka ngwana o gopela ga botse gore taba ya gore e kamano ya ngwana le motswa di ga ga a inya ke masheleng mo gare ga yona
0: e go bona ngwana ke
1: molao ke maloka ke tshe dingwe tshe di fapane e o fanela go tlokomela ngwana o le mma go ba o le papa o tshwanela go tlokomela ngwana ka gore ke tlhoki botsisa batho kere ga e tshe ngwana dula le papa wena mma o bereka na o fela o romela ya maintenance
0: o di romela bokae ye
1: jano ke re nya kang go e bontsha gore a gore motho a be le kamano le ngwana gagwe a itle masheleng a mogare kamano eno ba gona tlokomelo ya ba gona beno a re botsisi ka di maintenance mamotle ke nyoko no tseba ka gore ile wa lwela wa ikhumana mo ile gore o swanela go gore o lwele go bona ngwana gagwe e ka ba ibulo mthomongwe o ile gorong ya tsheko ba wa bitsa batswa di go ba wa dia selale a ke tlo di le e di re botsa gore nna go diegileng gore ba be ba thomo gore ngwana a o sa mmona na ile wa gona go fitla maemong a ile gore ka nnete wa feleletsa o mmonana go ba le mamotlha o samaketso sa emetse le tsatsi le mo le diega se sengwe se diega gore o gone o bona ngwana ke tsaba tshe dingwe tshe ile gore ndikusha botlhoko ka lebaka la gore na go ngwana o gola a sa tsebe papage e tsaba gore papage ba sa nyake e be go ganetswa benong re di shuma joang ge di lodile jwale na maemo a o ka gara ga ona ilo a ikhumana ka gara ga ona e re rekwe
2: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tshaching khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a tsheko ya fase gomme wa mogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rands re akaretsa tsa selegae bosenyi le taba tsa mošomo boramolao ba rena ba emetse go thekga di iri tse 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretsa thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rands tsenela lehono SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dimeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
3: mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo

0: One Thomas. Hey, ke bona mo bakabaka batho mo lwa lena batho ba modimo a ke lwe. Ai he khani ke boletseng ina
1: o biti yo phaka base yo phaka
0: base o ka bona o ka ro ka bona sella taken saka batho ba modimo
1: a nna nna se ba re ta emela go le amo ta emela game batho ba Jesu re ska e sha pele ba fisha re ta re bona e di rata di wa mokato nka ne shetse ba ja ile so ba itshwa
0: awa agere ba ja ile ka le bakala gore be ke o feta e ba shetse ba ntshije di poster ba re ba win
1: wa bona taba
0: ba se tshwetse o dal di poster tse di tjoletseng ba re di champion ni shit ba re ba feng shiba
1: a tswarke
0: ba nong ya ish ya awa awa ba ke salo ba ke dora hore se se di erileng ka kwa Arsenal ka mogola ba ba humaneng ka gona le Sundowns o ka no
1: pa motholo ka di re
0: city good e re go ba tshele tsa ba reng
2: go tsong barati wa ka gashong se tlhopa sa dikalemeso na ke tsona ya ka ya mana le le bolela gona se se le joy makene le ngwana ka mogae mare anya ke go mona anya ke go tsukura anya ke go tsana felo ka ngwana anya ke go mona total anya ke go founa re ngwana o ka ya anya ke le go tla go tlo mona re a motse re tla go tlo mona mara anya ke wa gana ka re no re go mmelega mo tshisha after 3 months re na a monyake ha ke tsebe ntwa ga go le tatagwe ga ile ka tsa bophelo jona wa o thata bo gona rena re kere one ka ngwana re a mo fepa re tswela pele mara bo thata gore ke kusha gore mmago bohloko anya ke go tlo bona ngwana le ge re mo nyakanyaka re mo bolela le yena re mmotse gore gape tla o tlo bona ngwana a tsebe gore o gona mo bophelong ba gago wa ga mabila anya ke go tla ke tsorona bo thata ke kona di maboya ka kona molo tshumshato
0: yo a ke tsebe lo re gere
3: e le joy
0: tobe
3: mo khashon diga
1: e ita
3: ala dela tsara tsa ba khulu ka mo huma hey a bana bona re ba supporta she e no bile a bile a hona le mathata ma marenga o bo jar ma ja ba ja bo mahali ngwana a sonje ya nyaliwe na bile ke re ke supporta awa ana o re riwa mahali yana o ya ntshiwa mara na papa o ke re ke phela lo ba khauswe ka ba ka batamela a ke ya bujiwa re bile ngwana wa nyalwa ore ngwana o ntsheja mahali ke no o gwa ka tsebe ke le gwa gole gwa re munna na o ditole ka moja re ngwana phela wa nyaliwa na mara ka moawa le ane bele ke sa phela marawa no ri dusa botugugulu ri dusa botugugulu mo go bona ke sa gwa botugugulu mara a o le tsaba a o ne go tatsa tsaba ke yona ne ri dara ke toga ina tango
1: we
4: thobela le joeli ika hey e yona e wi magudu na ke se gile ga e bona e fela be ke tsamaya le monno mo wa motho mo tshwe o rile ka kua go la Elsberg ka kua go la Johannesburg
0: yeah
4: o yore mo nna re ka mo felese jo ya go bona bana ei e re fitla ka kua mo sari a ga ke ga tshikile la mafelelo ba lo nya ka o lo shale nna ro wena go wena o mo dileng o ra be le sebete sa ra gona go tsama ai kana magare mo monno la gare mo nna jo a re tsamaya ka go bana di tsaba o tsena ka madi a go fa ke a le boa ke le siwa shita mo le ja ra nkhulu
5: tshobela tshobela le joy le ika
1: ralo
5: ja le joy le ka monkhle tsho tabe go lenta ba ya go sha botlhoko tabe ntshi na go ntshi tabe mo kutumyo le itla ka seta ba sadi le joy le se ba sadi ka mo ka mara na go ntshi itla ka seta ba sadi ge o gawa le lena o tsha di ntwa tsha ja hao le yena a ditse ntshe mongwane o khwetse mafellung o le monna o pala go bona ngwana o ka baka la hai Allen Mabucha ke le ka mo ka tlontsolo section ga e mo le tsaka mo tsheta Telegram chat
6: ka kantorong ya ditlale meso
0: re lo tshije
6: le tabo le joy
0: tshobe
6: go tshie tsese
1: mo chat
6: sija le mo tsheletse ke go bela go ba tlhoka hina ha le re le hore mo tlongwe ka lenjo a tsheletse ba tlo go go kenna mara ke go bela go ba tlhoka hina
0: tlhoka
6: ine o re na ke le ka ikwetsa ke le maemong ao ebile ke sala go bona mohlomongwe le gona jwale ke bile le ngwana le le garebetsoko mengwageng ya go feta ya ba gore ga ke šome ka mengwaga e uwe and then batswadi ba a kere motswadi wa le garebe le o wa mme a bona o kare ke tlo senyetsa ngwana wa gagwe nako a convince ngwana wa gagwe otherwise and then ba mpusha out gore ke feleletse ke tswa ke ngala ka gare ga relationship e uwe re na le ngwana. Okay, ke le ke tomo inquire ka ngwana le kharbela mpotsa gore yena ga anya ke gore pele kwa yang go nyalwa gona. A bone nna ke tsena ke re ke tlo bona ngwana. Anya ke gore monna yo a tlo monyalago. A bone ke tsena ka lapeng la gagwe ke re nna ke tlo bona ngwana. So ene ibile o nyaka ngwana wa gagwe. A go le a tseba ntate o a tlo go be yena a dula le yena e le yena papa wa gagwe. So ya be o ntima ditokelo tsa ka tsa go ba ntate. Ka leka go ya di social working and then di social working e di fitla a be a rama social worker a re batswadi ba gagwe ba re ke tshwanetse ke tlaole ngwana. Ke tshwanetse ke tlaole ngwana.
1: Ya no kuro tsogile kuro o ka raka o delete o o phumula wa sebe ona mo fase kuro wa tswa ena wa tsana ke ratile le joego ka kwa batho ba bo mme gore na botlho mo ka letlha gore la bona e ba ka tsela ya ke kwa tsela bo ntate fela mo ne ke ratile o ka kwa letlha gore leo o ratse a re kwa o ditaba kwa bomorase.

Se ke stitse sa gago sa go fepa ka tshedimoso le boithabiso bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke leboga lejoe ba theletše ka area senyane le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Maphodisa ka provinceng ya Mpumalanga a re a nyakišiša molato wa go swaga moago wa sekolo sa tša mahlale seo se phagamego sa Ramoshidi ka seleteng sa Nkangala. Action SA e sotše go se bone molato ga maphodisa magolo a mabedi nakong ya magato a kgale moaka gare malebana le phoko ya polaseng ya Phalaphala. Bahlankedi ba mokgatlho wa lefase wa tša maphelo World Health Organization ba re ga ba bone go phulega ga bolwetse bja Ebola ka Democratic Republic of Congo mo lebakeng le go tla fela ka pela. A re kopaneng ka iri ya senyane go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Boitshimobere papadi go Thobel FM le Vicky Sejamoleta.
3: A ke a leboga mpho motheletši wa Thobela FM ke go tamiše le go lotšha. Afrika Borwa e dira palelanthao go matšatši go SABC 3 le ga e la gago la dipapadi tše sebena sa lefase tša FIFA 2026. Ke nnetse dipapadi ke tše 34 go SABC 3, SABC Plus le di-radio stations tša SABC go thoma ka tšatši la 11 kgwedi ya June go fitlhela 19 kgwedi ya July ge re tlabe re go fa tšona twi go tloga ka papadi ya mathomo ge setlhopha sa Afrika Borwa se tlabe se raloka le setlhopha sa naga ya Mexico. Re ka o fela all of us all in go SABC fela. La SABC ke mogatšwa semmušo wa dipapadi tše tša sebena sa lefase. Ebile go se ka lebala motheletše gore matengwa a Africa Cup of Nations 2027 ke a leo gore a dirilwe re bone fa le setlhopha sa Africa Borwa sa legorong la D re tlo ba re kopane le Benny McCarthy. Ke bone fa le setlhopha sa naga ya Kenya le Guinea le tsona dimo le legorong la D le setlhopha sa Africa Borwa sa kgwele ya maoto Bafana Bafana. Ke nako wa tseba ge le la boraro re re re a raloka re a šoma.
2: Re a raloka re a šoma.
3: A ke nnete motheletši wa Thobela FM re a raloka re a šoma. Ke boletše pejana gore TSA Tennis South Africa e tla provinceng ya Limpopo ka Polokwane. Re boledišana fa le molaodi wa grassroots tennis le wheelchair tennis ebile e le molaodi wa diphadišano e le go yena morana Patrick Selepe. Monna yo wa ga Selepe o na le bokgoni bjo bontšhintšintši bja o tsenelela go tšweletša dibapadi tša maemo a godimo tše e leng gore ga bjale nna le wena šetše re ba keteka ba le maemong a boditšhabatšhaba ba tšwa matsogong a o tshwana le bo yena Patrick wa ga Selepe. Ke na le yena mo mogaleng fa morana Selepe re a raloka re a šoma. Ke nnete ke tloga ke tseba ga botsebotse re ka bolela ka batho ba go tshwana le bo yena Lucas wa ga Sethole bo kgothatso ga Montšane o Ramphadi. Ke a kwa le bana ba ba bannyane ba e šetše re boledišanang le bona o kgwetša motho gona a re ke nyako tshwana le kgothatso. Ke kgona o lemoga gore ka nnete bo merena Selepe le tloga le šomile. Ke a bona fa ebile le šoma le baogolofadi le ba go tlhoka bogolofadi. TSA e tlo tshwara diphadišano dibeketše pedi ka latelelana. Nke le rotlolele tsona letla ka mo province ya Limpopo.
4: Tobela manisija ke dimirishe ke ta Michelle ba tshele ke ba tobela FM go le gautsi mo ba leng hona. Ka ge o ri o tlhamisitse ke nna Patrick Selaelo le pe simana ka botswa ka mo botoko ka mo.
3: Ntokwa ye.
4: Ke nne manisija re ja di bapadi re di tsha Polokwane hae a ke re somela hae. Ke se holo manisija di bapadi ke a se di bapadi ke no di tiang wa re di tsha province e rile. Re leboga the Department of Sport Art and Culture Limpopo with the relationship e re nang le yona ya mengwaga le mengwaga. O ka re leboge gore thekgo ya bona a se thekgo ya dipapadi tse di golo fela empa ke thekgo gape ya dipapadi tse di developang di-playera tsa rena. Re ka gopola sebapadi sa go tshwana le Tsheha Matšhaka o tswana ka mo Bogomo Helena Grant e tlhotlholetsa ke tsana tse bo tsa gore ba re support-ile provincial ngwaga o feta re bile le provincial tournament ya one day. Jale re bone botlhokwa ba gore a re tlišeng mafatshe a rena ko Polokwane gore batho ba o tshwana le bophega ba khumane monyetla wa o ralokela gona mo gae ba setle ba re re ya Gauteng re ya kae ao ba ralokele gona mo gae. So ke international tournament Tamafasi is coming home.
3: Libole sedi ba khone go tsa sebaka sa gore ba khone o tswelela bana melele. Nke rekwe le go ba ile gore mothomong ba thoma ba ka ba thoma o kwa ka se. Ba direng gore ba khone go ikopantsha le lena.
4: Yeah, I mean, something what happens out to share the papa di jehae ke gore ba bana le kgatlhego ya go bona di papa di je gore dira lokiwa ya ka he le gore na re ka re na le ba potisi ba ba tlhotlha kana go tlo tsa tournament. A dumele gore ba ka tla ana mola Polokwane tennis stadium just go no tlo tlhatlha matso le gore ba ba lekang gore ba ka nya go ithutela go bapala yona wheelchair tennis ba amogetse ka nako ya gore ka gore bakwetisi ba rena ba tla ba le gore ba tla fumana monyetla ka ge re tseba gore Polokwane tennis school ke kgolo kudu monyetla o tla ba gona gore ba fumane monyetla o iteka and ba kgone go bona le dibapadi tse dingwe ke di tswang ka mose wa mawatle gore dira loka bjana so re mema dikolo tsa bagolofadi ka moka tse e leng gore ba na le kgatlhego ya go tla ba ikgolaganye le rena re die dithulaganyo tsa gore ba ka tlaneng
3: ke tloga ke leboga ke tlanamaya ke ba botsa le gore na lenaneo la lena le eme bjang go thoma ka letsatsi la masomepedi nne kgwedi ya June go fitlhela nne kgwedi ya July ke lebeletse le ba e leng gore motlhomongwe ba ka ba banyaka o thega ba ka tla mo diphadišanong go tla o bogela le go duaduwe tsa baraloki re tloga re leboga kudu-kudu go boledišana le le lena morena selepe selaelo matlhatse le matlhogonelo go mošomo mo botse o le gore le a o dira
4: a re lebogeng Department of Sport Limpopo re leboga dikhomputa rena gore uele
3: Galala, mchicho tsofela FM, re raloka re a shuma.
2: Check a roll of the beautiful game, Kaspa Limited Edition Soccer Ball Yamahala. Korika get 650 Roba Rofeta. Wakari Jedi Jolijajetaro, Jodi Hatagotema. Husona le 400 mil Vaseline Body Lotion Roba Cream. Wakari Jagan Oil.

0: ke ile go nwa e go ya sebelela ga ba le go thobela FM ditla le meso. Timmy.
1: Hello, le joy.
0: O sha.
1: Ke tsogile botse ke ra wena.
0: Namile rena re city good.
1: Oh yeah.
0: Ano nje a ke tsebo re nga ntle je ka momona ga nongwe be ke nyoko re go ena ke re. Pop up.
1: Hey, city good.
0: Ah! Ke tsebo re go tlo ipapata.
1: Are no.
0: Tivi. Wa hemelana man.
1: What the fuck king?
0: Mpo.
1: Are non rothaba. Ma Afrika bora o e. Are thabeleng commission ye.
0: Yeah.
1: Commission ye. Ke yona ya ya
0: matlanga
1: ya matlanga ke fela ke shae tse kre makanda
0: matlanga
1: are tabeleng le joy ka baka la re tsale thoma go dirang a go diregetsa go khatlisetsa go laetsa gore ba bang ba di sekela Na ke ntse seleng sa dira gore o seke wa ba wa ipotsa gore a ke sa boelela a wa yena o moti thorana etse lukile na o lumile ke eng ka kwa ba re go ne le ntwa go loma a retse re tla re todikwa bele re a botsisa gape mola sekutlwaneng sa rena sa bašomi re a botsisa ka bašomi ba e le gore ba no tshwenya kore ba no tshwenya a ba theletse a ba phete mošomo e no ba dintengwana tse dingwe a ba galege nna le ne le bona bašomi ba eupša ge ba thoma mošomo ba ipoditse gore gape re tlo šoma re tlo ntšha borena eupša gone jale ba fetotse mawa ga ba sa dira tsona nna le ne le bona na re šomana le bona bjang batho ba wena sekutlwana sa rena sa bosenyi re tlo boleišana le ngwana e le gore o ile a tlaišwa ke motsadi wa gagwe bele re botsiša gore na lena lele ka mokgogotseng ka gona o ile wa tlaišwa o tlaišwa ke motsadi wa gago gone bele ka ba le gore maemo ke afe le swarelane goba le kgopišane a le sa boledišana ke tse dingwe tsa ditaba tse e le gore di swere tšatsina le kgono tse le tse dingwe go thoma ka dira senyane go fitlha ka rera lesomepedi naneo la sedibeng ra lemema gore tla re tlen metsi ya mokgako mmogo nnete le ka setsho le re fela re itišeeletsa taba yeo ra leboga gosetsese ra leboga le joy ra leboga tlhe ya re kopaneng go sase
2: a re lebogile nna e re mabenkeleng ka boraga fao re a akela
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Happy birthday wa gona le tshe la le khono bona wa tswa keng re thamogala sebake sa gabe yale ona lo ile o reng wa gola a mogodisha mola tsha gatisho re gona mola go WhatsApp wena o ka akela o ile go reng o tloga a le gausile pele ga go tshe la le khono go di tlalemiso a tsha thobela FM me tsuke le sume fela go lebella ire la ya bo sinyane na re ke tope mo tshun tlhe lo sinya sebaka thobela
4: thobela ga go tshe tsetse le le thabo ka mo
2: a go tshe empusha
4: e bushangira ka tapitse mo moletse ga le go dikhukhutse ke gopela go isha lebogang maboa o ka mo moletse makhiriswane o re o tshwara 32 years mamotha 32 years
2: a gole bana ga se thaka motho 32 years go e tshwara ga byale mengwageng ya selegono go thatanyana jwale le o modiela eng lena Black Forest, do belate.
5: Elegana. Yo ke mo phile go di khomo yena a mpa motsadi
2: ah itwa
5: yena ke tata go prenta mangena e ni just to nuka lina le le tsho ga dipaseng di be di mmitsa ka mogho wa bego a e gata e fuluga
2: aga
5: o go di sha ke se bara sa gagwe ka samola shayi monna wa di wa borolo ka gana mo mafefe matsu
2: aga Mr. Kasamola re tloga re go lebogile a gole a gole ka nnete a ipsile ka letšatši la gagwe
5: Hallelujah.
2: Moshate nna ke tlo topa motho shu dumela tlhe
6: o tsole kae ka gašo
2: re gona re ka buša lena
6: na re gona lebolela le Maureen Maifo ka mo extension 73 Polokwane
2: says Maureen
6: ke gopela go akela mpholo borata yaha Douglas Maifo o fetsa mengwaga e mentšhi kudu
2: e bana le wena o e tsebe
6: a e mentšhintšintšintši ke palelwa le go e bala
2: yaka nnete le mentšhi le nna e ka tayang kgaka ko pele kwa ke
6: mengwaaeoaeeoeele ka mo
2: a o na le ka mathata happy birthday to him happy birthday yes. to him happy birthday to him
6: hure
2: a itsile ka letšatši le o re molebogile dumela tlhe aga
7: ke kopela go di fer malome ke be mo go ena ka kwa road port mo mathole o ke ta 86
2: aga o re tshe ke mangale kae
7: o di sa ke ja ta mathadi ke ka mo ka mo le so di matsana
2: a batho ba mo ka mo le nte ke gore o tla gola a itsine ka letsotsi la gagwe thobela fm dumela
8: hey iga
2: hey tai tada
8: Lily Joy Laga, my beautiful Lily Joy.
0: Zobela.
8: Lebolela le mo pele tsenyane Mrs. Brown ya le ka mo Winnie Mandela ke kopela go godisa mogadi kwa ka mo botse tshe. Ke nogana Kate Sebake wa gola a le ka kwa Palm Ridge Jimmy Stein. Ke bo tshe ga se baake.
2: Aga, a gola a gola ipsine ka letsatsi la gagwe ke.
8: O tla go lele le tlogele go godisa gore kgwedi ke yona kgwedi ke yona batho ba modimo
2: askis
8: bona ge re godisane swantse re godise batho ba letsatsi lewe tsa gore re godisa mamane ga wane ge ithutile kgwedi ke yona ao a se tsona batho ba neka go godisa ba palelwa batho
2: thobela thobela thobela ito o e beile botse nnete ke gore ee re godisa ba letsatsi le e le e le goreng ke lona a o e beile botse thobela weshu
9: Ega
2: Likai
9: Litabo rwana likai
0: Jini
9: Eh rigakele ni Liverpool jer 30 years Litabo isa Jini ke le rena makosi riata e ringakele
0: Ke a thoma ke
9: Ke fela ha ke fela koko le tshagishi wa gola ka kwa kwa makofane o tsara 100 years koko ke ra go la go le ke jine tushi ya le ka mo maponto ke a o le langere na le tabo ka telengwe o pompotse
2: aga role mo ile bona wa tswa ke rata o tsara ba babedi ba mafelelo na pile gona mo we ri tlang ke re bone gore na re tsiang rabe ya tlebeng ke re phuta phuta merwalo di a o phuta mo le joy dumela tle
9: Hey guy.
2: Hello guy.
9: Bonsonono, you guy. Bonsonono, yanyanyani. Letabo.
2: Elego, na lego, na la mata.
0: Travel.
9: You guy. Bonsonono. Rona.
0: Tsabonzo.
9: Mo a estolo sakase a hola sita 25 years ke monolo thank you bonsonono le ika
2: aga ru le bugile wa mafelelo nga yo gwena o tsereng ki yo da veja o zwala
9: le ikwe ikwe
2: hey tobela
10: eh o bona ga ntris mavela o tswa pencha ba mo go khopela go lakaletsa a leta malepe ka kwa te wilose ke mma go dikeng tshivane le matagishi makopane makolo a kimela le sese wa gola ka skopu
2: aga re le bogile ba gola ba gola ba itshile ba tshile ba rame tsuke mhlano fela go lebella irela ya bo senyane na ena re gathile tema bana go ditlale meso go thoma ka ria botshelela go fitla ka iri yona ye re le re leng go yona go ba re yang go yona jwale le joy na ena ka nete ke tloga tshentse ke tshwere merwale ya ka ba re gausi ke mo tshentse le gore re gona go le ke mo re tswa
0: e kwa o se jo tshwere me diporwa no wa jaisha
2: gausi ga
0: o mutshile jo tobela fa mo re le magathe go le rata go tloga mo le re thomang le nana yo ka yona e riela ya botshelela o fitla ga biale re sepa gore o tla tswela pele o e balele jashi le le botshele le kaone la o tlala ka le rato le le thabo ya malo mojaji riela boga ka le nana yo le le botse si jaka ja dipapadi
2: yebo

0: shate o tsebo le boithabiso.
1: Sidibeng sa metsa mokgaro, sediba seo re nwang go sona re sa bakišane, wa betha iri ya senyane mesong re rwala metomo le metšega. Ya ba semphiteko go fete re lebile sedibeng, sediba sa metsao a sa pšhege. Se ke sediba sa metsa moswananoši, a ke metsa wa newago ka tsebe wa tlala tsebo le tshedimošo ka tlhogong ya motheeletši. Dumela mašupi, dumela kgoši maša, nka lebala jwa mpharephare moreji ya tau yena motsweletši.
2: Breadwinner le Timmy Thomas go sedibeng. Motorola FM.

0: Jokana breaks re tla go rena gore malome ya ngwana o tla mo reng le sona le ga mphatlhele re le boga breaks ke ra go se ke go sha ile gore ke pula madubo ya lena le le lance di beng dumela ba tele tjo go tlhomola ka balele gona ne tere le boga le boga tele tjo lena sa le mo se ke sa lena ne tere le khotse le tele di tjeka ka fa re go pelang go amogelwa e re no se pela letlo le mo go tloga bele futa ka iri ya le somepedi ne re mpitse ba isala wa masha mpitseng ka rata sa mpitseng e thakala mona le ka no mpitsa taka self and the underpot ke nnao ke a fetogan ke sa no sepela ka ona mokgwano re leboga re leboga motsweletsi wa nna ke ena pharephare ke mokgwatsi wa matlabane borede tau nnete re leboge mpho mora swika ditaba tsa di a senyane re be re buse re leboge setlhopha sa ditlalemeso tshedimose ba re fileng yona nnete re taletela ka moswane le ke le lengwe letšatši ke letšatši la masomepedi kgwedi ke kgwedi ya mei ngwaga kwa 2020 sela a re be mmogotlhe nnete le ka setshwao le sengwenyana le tla itopela
1: ape ba re motho ba mo kobile mošomong
0: e kwang kere wa diko
1: le ora roma motlhakere motho ba re ba mo rakile mošomonge oho sampotsiše gorena mabapileng
0: e ka no ba letsogo ga go dengwe
1: motho o rakilwe mošomong kgothakgothe bijang ba bangwe le re tšhumang radio sedibeng se tsene ke nyako o
0: bolelabašomiwe
1: tšatši le ke la lena bašomi ba tlamelang radio
0: nna keile ka go botsa kare go ne le baisana ba ba bašoma lefelong la digalase kaekae jale be ba fela ba le letsogwana la go utswa dipili tša difatanaga dingeng
1: digalase
0: namiile ge ke bolela kere le seka dira bjalo ba re re dira ya borotho ba re ka ba re he ba re wena o ka se utswe selo kwa mošomo wago ka re go fetsa gore batheletse re tla kopana go sasa ba re malommeshe shu yena mokoni o nkemeletse o nyaka di-headphone
1: pele o fitlha kwa ge bosetetsenyona ba tlo o bitsa ba re na ntswelae kae re nyako
0: tlhokaneele kae
1: jale tla ko o botse malemotlhabirwa mošomo o kobile mošomong ka lebaka la gore ba mohumane a utswitse maswi ka re a mokotlananyana o mokakanyana ka re a pakana ya gage e atlileng ka yona mošomonka
0: okwe
1: ba re ba letla dikgoro ba re he ka mole re a le thuša mo a re aa na jo he beketse ba re re a le thuša mo na a bona jole magagešo a re emišeng
0: ebile o tseba ke kole botlhoko ba bolela gore moswa wa molaola sephetephete o tswa ona ka mosešego ka mo ba re ba mo kgweleleditse a ke tse bore molato wa ntse o feletse kae ba mo kgweleditse a swere makgolo a tshelelang a diranta ba mo kgweletse a swere sona maphodi sa ditara tse pedi
1: ntho le kgolokgolo e re ratang go e tlhalosa motlhabi ra kore wa tse barekeng a re tlhokomele e le nnyane sekitšhanane uwe re sana tee sa le mo mesong e le o di bona ba sa tso dilokela ke gone le batho ba ba o tlhokiša ba ke bona ba re beakantšhetšang tsona wa khumana ba diloketse ka bontšhinyana wa khumana gore mane e re ke topetse tharo mane wa tse re ke nso ke reye ke a e rata mara ka kua ga e ga ka ke ne yona ke phoso e kgolokgologologolo ke phoso e kgolokgologologolo o tse tlhabira ya nyaka o lekana leng ya nyaka o lekana le taba ya go ipeya pega mošomong ka morago ga nako o tsa ditsebi di bolela gore keng ba re o tshwara le go tla mošomong o nwele madila sekopo sa ona se a lekana jale ke dilo tse pedi tse tharo tse re go tshwanetse re di tlhokomela re a di bolela re bolediša kore ke laboraro tšatši la laboraro mo lenanong la sedibeng re ne le ka re lona e leng gore re lebelela tše e leng gore ke tšaaka mešomong magešo dumelang metsotso ere ke kotla ba felang go tša go wena erie eria senyane nna di nela ka ke nna mashuto ya ga monyamane dilo le rena se ka mashuto
0: age pele tla re boleleng batswadi nke re boleleng ba e le gore lebile le bana go ne le bo mma go ne le bo sesi ba e leng gore ba bile le ngwana goba ngwana o motee fela e namile a re aa a ke sa boelela nna e ka ba e le gore le mabaka a gago a go dira gore o re awa ene o motee thorane tee e lokile nna mabaka a gago ke afe ke eng seo se go šušumetsang gore o tšee sepheto sa mokhutoe nomoro ke 086002452 re ya go letšea go se go ikae re kgola ditsela re lebetse
1: the Isle Brothers bana ba re a once in a lifetime.

0: bona the Isley Brothers, a once in a lifetime lady. Ga bala meso tsere ke lo se mesenyane fela, go tsha go yona e riela e ria senyane. Dula le rena o se ka wa shoota le ga tete, se kutlwana ke sa rena ke sa batswadi. Re a botsisha magage e shoro rena ke re ini se se dirileng gore wena o se tlhola o sa boelela. O dio ba lengwana ka uti. Dula le rena o se ka wa shoota le ga tete.
1: Ala la monyetla sho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la tjati ka tjati go tsenela wala account e fe go ba yefe ya maswanedi go app go ba le kaleng o setse o le customer ya Standard Bank hona ya online we mwarishetse Standard Bank Connect go ka tsa matsenelo a phadishana Standard Bank ke motheki wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Moabi, wang wadi shichwego, wadi tirelo jadi chalete le mukitlana, ona le di pielano.
2: Bana ba golago banya ka tseo ke tsegilego di phepo tsentsi go tshega kholo yeo e phetsego ga botse le go ba thusa go ithuta le gono ba tswa di le bona banya ka tseo ke tsegilego Nestle Nespray e go fa go gontsi mohlodi wa di vitamine le di minerale go tshega kholo pakete yeo e swarelela go nako ye telele ka gona tshelete ya gago e ya pele Irritelega ga bonolo bakeng sa bophelo bya leema yema la lelapa. Ne ya ngwana ga go seo a se hlokago. Ba neye Nestle Nespray. Always giving more.
3: A o sa tswa go fetogela go TV licenses website empha ya go lefa. Netefatsa gore account ya gago e dula e shoma ka go registara gape goba o sete password ya gago leswa. Se fetwe ke mekgola e meswa ya go kgatlhisa e ya bjago ke website ya rena e mpšha-mpšha. Registara le kgono o dule o gokagane le rena. Ka website e mpšha o kgona go lefa ka bjako ntle le mathata ka molokoloko o mogolo wa ditirelo. Ka fao, netefatsa gore o a registara gore o kgone go ipsina ka mekgola ya mabonwa ka moka ya ditlaente. Tsena go www.tvlic.co.za le khono TV licenses in lefele gore o khwetse mekhula e bohlokwa go wena
4: se ke se dibe

0: tso iri ke masime pedi pedi ngo tsha gona iri yela iri ya senyane ke nako re na o tsena ka lona ya rena ka lona skutlana sa rena sa batswadi re rata go tseba gore na king se se dirileng gore wena o ska ba wa boelela gape na motheletsi shwena
1: a re thobena
2: dumela le kai
1: re bona le kai
2: re bona
1: a re
2: ke momo eng gore re private call
1: le momo eng
2: oh I need a private call sorry
1: All right, I'm going to tell them.
0: 086-000-2452 Kimelo rena ro tsiya gona 086-000-2452 Kimelo rena ro tsiya gona tla re go rena keng se se dirileng gore wena o skabe wa boelela na ke di fina abelana le rena re tla re go rena ke di fi mo le ngaba yena re inkanyezi re sa balitile tlhabiro o mongwe shwena re ke re moko rena yo a e I tuletse fa sentwa modimo re ko rena a re lilitile ka re ko rena nga le sele se boela

0: Tamia yana are still ke lo re tshe re pele ga gere tlo jam thokosizi ga pele mesotso e re ke ye masume a mabedi we gona e re yela e re yale so me dula le rena o ske ba shuta le ga tete re le bagana ka ga go gopola tshe ya le go nna ke le tshe le la boraro engwe ya ditaba tsa rena tshe lo re a di shetsa ke taba ya tsa go tsamaishana le businyi businyi ke taba e lo re ne le yona e bile gape gape ke go le reta go reta makandla gore dilo di sepela ga botse ka kwa go makandla ka kwa jwa le ba re go ne le melato e lo re re humana e ga ka negile kwa mapodiseng a o epele
1: a o epele
0: a o murao ba ra mo melato ona ke mola
1: e
0: lo be go ona o be ilwe e o re humana mo melato ona o re tshifilo go te le metse magakwa ile o tsana metse magakwa metse a ela machachi ya kamuka
1: ebile le tla ya kgorong ya tsheko le ya le ya le ya le sa kore le no ya eipša ga gone ntlha le thito ee e mengwe a re kgone go kwešiša gore na go diregang ka yona um gabotse lena le ileng la bula molato molato wa ntshe ga o e pele ga o e morago um mengwaga šhiaya um go ne phela go sekiwa ga gone le sephetho se e le gore sa tseiwa nna taba ye e leswara bja nna re a gopola gore malobeng fale ka labokaena yone bekene bale go bile le ba e le gore ba ipelaetsa ba re molato wa sentso meiwa ke wa neng re lebelela morago re ngwaga ketepedi lesomenne 2014 le nankgono le lekgono ke ngwaga mang ke ngwaga ketepedi masomepedi tsena aowa man go diregang ga botse melato ya go etsa ye ga e nape e letshwenya bathong ke e ka ba tšhitišo e tswelela kae ka tlhakoreng la sephodisa goba batho tšhitse ka bo bona goba ke eng nke re boledišeng nomoro ke 086002452 086002452
0: ke mo e leng re tlo etsa gona re ka gore na e ka ba e le go rena goba go direga eng motho letse mathomoši wena re mo mošhate thobel fm
2: masagole sabia
0: tate di ale
2: le bena
0: re bona ra lena
2: a bo harna ga mama le go se
0: a re
2: e na ke re le tse ke di khosa ke taba go mapolisa ga bo rena ba rata shunya ka mole le ba ber ke ba ka gwa di khotsa tseke ba rata o mumishi
1: Ah,
2: ka bona ga bona taba ya sentse moiwa go ka e lebelega ke eng ga lefetla go batho ba se bala ka molagare ga ngwako ande mapodisa a re ile bošhaeng e ba santse ba kwešhene ba e bala ka mogare ga ngwako a pele before ba tlo ya ka ntle jale ba tlogela ba e bala ka molagare ga ngwako ba lata batho ka ntle wa bone gore ga botse o ka e lebelela gore tseleo a se tla maleba e gore ba ga nyadisa plato ka ona
1: na re tate di ale re le kwele re le bo aga re le bo
0: re le bo ga re tsha mothele tshi shwana re mo mshate re alo cha
3: pa ndi rwala masako
0: re alo cha
3: le ga bana ba khotse
0: re bana re ga re
1: le ne
3: a re bolla go di mo mthego wa khoro tshe melato bana ba khoshe re bolala go di ma bohlate

0: bosasi ke yona bofago mareferata go babasemi ba kgoroteke gore molato o setele jang nako e kae marago ka gotsetse re ka rata batho ya ka gona bosasi gona molato ga no tsholola goba o a diegiša go sa nyaka gore ba re bosasi bana ba kgoši re baile LLB bana ba kgoši ke sekolo sadiro
1: are aa re le koelenkwe
2: re tloga re leboga mošato thobela FM re alotšha
3: ese Brad le malome Thomas
1: are ratamiša
3: leapa le Thomas phala mašeka mo mošate kadense
1: are maine re lamogetse
3: ee aa nna ke bona ka re molato wa sentsweng o ka ba nna ka dira molato ne ka re ke na le molato ba re motlhata a bolaiwa ka mo gae mara ke bona ka re ke nna wa mathomoro ka re motho na tile monna ba tlile mo tsea monna gore ba tlile tsea nna ba nkisa ko kgotlatshekelo ba ba utsa rena o diea ene ka motho ya na tile mo wena ke le khumalo le batho banne ba na ba le ka montweni a ona le o mone ba mokeri ba mo isa kgotlatshekelo ba nyaka batho ba ka ena
1: aowa
3: re ka re tsea batho kontere re ke bone ba dirile molato ke bone ba dirile banne ba le ka montweni le nna nka dira molato ke nna wa mathomo wa o tsiwa rena motho na tlo wetela o bona ile ke ma o boni
1: aga
3: ai maine mo
1: go nkhale fetlhanyana
3: o nkhale fetsa se se brete le malome Thomas mo ke bona mathata ona le bosedi be bo leng gona mapolisa ba jika jika taba ba itla dine ba ya go le go ya ne ona le molato aba ka tshuma ka montoni ka mo molato tshumile go gona ke mo banyeko kra le taba ka mokatso
1: a ge maine re le go ile ra le boga re le boga ba
2: ke le go ile malome re a locha mo shato thobela FM re a locha
4: thobela se brete le malome kimi
1: a locha re tamisha
4: a re le bo le kae
1: re gona
2: ra le na
4: re gona ke Joseph manana mo thembisa
1: a re la mogetse
4: ai molato wa sengumeiwa o ko xa botlhoko maeso ga botse bolela nnete botlhatsi ba botse ba ba bangwe ka mare mare ba tšhaba o tswelela ee go na le batho ba ba nang le botlhatsi bo feleletseng gore na o diraetseng mara e no ba lebaka la o tšhikatšhika go se late nnete straight le a bona jale e sa tlo tseya nako bo kaone ba etsea ba ise ko matlhanka
1: ke mo ditaba di tlogo tsupologa
4: ke mo ditaba di ka lokang
1: aga re
2: lekoelere le koele re a leboga o mongwe wa batheletsi ba rena tlhabira o nthumela molaetsa sona o beile ke motho tse ko mo matlakaleng a tšale yago ke kgopolo tša gage magagešo ka mokgwa a di boneng ka gona ge a be a šetse morago tsheko ye ya senzo meiwa ba re ko balela ka mogeng wa dileng wena ka gore ke kole magolego a bolela gore ka re le a tswa gole wena o tla dikošiša ba re General Vincent Leshabane proved that senzo meiwa's case was cooked from the beginning by le ba bangwe ee ba re le kgone le re bona advocate baloi a be ile bale a se a ikhupetse ka jae tla ikhupetse ka tsone
1: ai
2: la bona taba taba ke tsana tsengwe magagešo nnete ya ditaba ke gore eng nna se ke se lemoileng ka melato ya mo gae Aforika Borwa o ne le e mengwe ya šeša se ba e dira yo ne le e mengwe yo gakanega ee gakanega magagešo le nna ke sana le potsiša ya gore naga bose e gakanegang go be go diegang
1: o raya gore šheleng a e šome gona kua nna ke ne le kgonono ya gore šheleng ya šoma goreng rena ba e leng gore ke ba dikubjana di magetleng molato wa ntshe ga o tseye nako nne aua ga o tse nako
2: gaoeaolatelela motla bona banna ba bararo ba tsena mona le basadi ba
1: bae
2: ba tlo tea wena ba o tea mona sa re ba o tee re ebile aowa taba tja o a ditse ba o kitima ka diborolo ka mo
1: ga o tse nako epa ba o ka reng bane lešheleng melatwantshe e a tekolo goba motlho mongwe wa tseba motho mongwe ang botsa reng a re gape boramolao ba rena kore ge e le gore o tle go kgopetse ramolao ke ramolao monyamane ramolaomonyamane ankere wa molefela ee ga a ile a go tswelela gona kua kgorong ya tsheko wa molefela e namiile o ne o fela a boleletšhana le batho jetse ka mo ba re a o a šutišang molato ee o kare o emega botsana šutišang molato ee go ya kua pele ee ba re ba re ba mongwathela a retse le tla re botsa ge e le gore
2: yalo go o senese le ba rojaakaro sepetho ka bona
1: ba ah ka pela pela man
2: e miraro
1: eh
2: bana ba ba
1: ka pela
2: eh bona ma wa iwe
1: eh ankere ra molao wa tseba ro ne le maikarabelo o isha bana dikolong o lefela me botoro eh re e molato ntjo se o theta eh le yena o re eh ka ka morabeng re qoko
2: mm mm ma le mo sabiro ke re tsebu ja re tlo re gona ba mmara jana jiwe re tlo khontsha ke
1: na re tsebe se
2: Karichana tshu
1: ke mola wa abore
2: ya chalete ya bolela chalete
1: awa go ka role ya leya o leya le o bona gore na ke ba bakae ba ile gore ke batse ba legi ba ne le tsa bona ke ba bakae ba ile gore ba ba swere ka bo manager ba ne le tsa bona mela 20 shoot sha sa to sitiso le ba ka kilefe a se gona mo
5: Bohloko bja go tlokofallwa ke yo moratago bogarola pelo mmolo ga Atlantel re ikwishisa gore go bohloko bjang go boloka wa leloko ka seriti di thulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa kwetsa gape le 200 rand ya airtime o akaretswa maloko a le 13 go morerote SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo idumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo kwetsa dipoelo go online go dirishwa ditefelo tsa tlohelo
6: Ke se dibe ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone boithabo
1: go go tlhaba o ka serira mala wa ya emela motho mahala hala hala a e khonega
2: nga ne mara e sa direge
1: mo a e direge a re tse go ka ya go ba le ba legal aid
2: nga ne ke sa no mo emela go fithellela molato go fetsa go
1: fela a gwa la gate a re tso ka kwa go ba legal aid wa re a wa ke ithosa ka le tolong thusheng
2: Legal aid bana
1: ba ke ba mmusho
2: batho pa se foka ma
1: eh ba ke ba mmusho
2: ba ka bolella gwa kwa gana
1: a retse
2: a ba re mo bitsi a re ro ke no ra gore kala kumana le jela go dimo re no ra re ba thopa se foka na ke rena ko mo motho a nya ka bo di lawyer motho eh ya mara go lawyer re nya ka fa sa ma ba ka buima ke
1: ba tse bakeng
2: go ru nya ka ba ka la gore o bona gore batho ba nya ka go shushumetsa ka nto e leng gore a o itse bene bana na re wa itse ba e ba o gapeletse re wa itse ba ibile go ka se tlhokomela ba tla re wa itse ba ka swele wa tlholwa ka lebakalana le yo ya mara wa
1: tsa go tsa advocate mana re ko mape ya ka re go tsorna
2: ka wena
1: ba ba golo le dudute gausi ka mowe eh re na re gwa reng
2: ba ba ngire nya ka lebakala gore o dirang o a tseba re mo la tudi rile mara o nya go bona molato
1: ang kra bona ba ba mbo tshupa ka leleme ba tjoletse khorontseko na ko ile ka bo November kwa angere ka bo November wa tse ba re keng e ke na ko ile ba le e go nya ke wa di ntana ntana tsa go ja e Christmas e be ya maemo a go dimo e na bile le bana ba sekolong ka January ramala o tla shuti sha molato gore
2: Le tsamala tsane le le le kae kae hore go mo ba o fe peila ba o fe peile hore o tla tla o boelela ge o lefela bjale
1: a ba o tla no fela o shuta shuta ba rawa re tla dira gopela beile be ke tlao
2: are go me magasho are tsi mo shuma mo ngone mo ngone le ka mogelong gore go shuma ka
1: wona
2: ipia maramela to ya go se sepele ya go se shuta yona ina mbile e isha di saweje are gane re a hlompha lena bo ramolao ka mogoli dirang ka gona go tseba lena gore ra gore go lefela jwa le ipia ta ba rena e gologolo ke taba gore nang kane melato e mengwe e ga ka nega e ba metse magakwa ipia e bile re a dumela gore go ne le melato e mengwe e leng gore e direla ka pela pela pela pela pela pela la ba le ntla le thito dilo gona mago a fela la tseba nne la thoma go khumana la nyaka go ikhumana la tjola pele go me yemengwe re ipusheditse re ipusheditse ruri ba bana no wa sentso me wa tlhabira o rata fa mohlala ka yone ka ona re ipusheditse rena ba bangwe ba kwa re tla kwa o ka re go palla go hema go thoma ona ana mare wa ba wa fetse re wa tsere king re ke le setse batho ba bangwe ba dietse bona tse ba dikushisha ndi kushisha ke bona nna nka se dikushisha ya fa ke romo le mongwe go shisha le mushumo a shuma mona ipia mara rena re tano tshega ka tlabego Tsaka ka tlabego metsetso ye shipa fela mo gona e riela e ri ya le some re ya le bogana kwa lena re nambile re tsha go shaga bya le re ya ditabeng tsa e riela some Dr. Sello Galane a re o tla nthola ke leje o tla nthola ke leje
1: bana we
2: ke leje
1: ah ba ke bona ba khala di ba friki ba pakiba
2: ke bana ba Afrika ma Afrika
1: bo ba Afrika mo ba botsumula ka bidu ba tswelela ibile bo a phadima ga ba ganye ka byona ba e gantsha ka byona

kena doctor sellogalana ga itla gore ne ga rota nthona ke letse go ile go ba lengwa go mongwe ba ya etela ka kwa stotolwane Elsen secondary school sekolo sa bana ba ba sa bone go ba ba phelang ba ba nang le bogolofadi are audience state theater re go gatisa album eh ba ke re ba le tsa dinaka eh ke go pela botse ke freaky ba 3 eh ke a boraro baba ile ka kua nna nke rebe ke setekela etse ke ile ka kua venda ka kua le nna nke be ke le gona ka kwa state theatre ka kua mpho morasi ditaba tsa iri ya lesome a difela.

0: akena zanglenge ngena zonke yena retina so babili ko shane monate ya udira ka nete ke ba bona bo mama go loka mola magaeng ka mola wa tseba hore kenge kudi ba bo sijwang na go bo sijwang ba o tsapa dire dilo ba shuma ba batlishitse ba re bona ka iriela ya pele ere go dikoloditjwa ka re ke isha bana ba o ithuta go thala ya be le ngore wa tsare kenge feleditse man ke feleditse gare ga beke ya pe o tlhahe ba bangwe re tlhatswa dikobo tsa go apara ga bedi ya kere ke di aparo tsa go apara ga bedi ya kere ba bangwe ka laboraro tlhabiro wa tseba re ka metseng e mengwe wa tsa di go ne le mabaka tshupa mabaka ya gore ba shoma dilo tsa bona jwang ene go a gatlisa ba bangwe aba emele gore bela botlhano ba gone ba tlhatswa ka laboraro ba ba busha ba tlhatswa le ka labotlhano ba ingatha ka diripa tse pedi eh ya tshwana le ka dijo ba bangwe ba malapeng a mangwe ka laboraro le lengwe le lengwe ba ja di 7 mebala e mmalwa ke re ba re a se di 7 ba re ke di several mebala e mmalwa mo dijong ba busha ba tse di busheletsa ka lamorena ke ra malapeng a mangwe ape re ba botlana rena ba bangwe re ka se kgone bogobe one way gogobe fela ya be e le gore ka nnete re tladitse dimpa dimpa tse di tletse a o ne taba magagešo tsa gore batho ba ja jwang ka magaeng e ka se be ya rena ka moka ipe mara re tlhotlheletsa ka nako le nako gore a re netefatseng gore re ja dijo tsa go ba le phepo gore te re kgone go phologa re be le mebele e phetsego magagešo le a tseba gore laboraro re na le ditaba tse dintšhi magagešo kudukudu tsa digaruru tsa ka mola malapeng ka mola taba ye ke taba e kosang motlhoko maikemišetso ke gore re dilemoge ebile re no tshefa gore motlhomong ge ntse re bolela ba bangwe ba e leng gore di a ba ama ba ka matlafala goba ba bangwe ba e leng gore ba di dira ba ka khumana ba kgalega jale re rata gore re tle re tsene ka ra tlhogopoledišano nna ke thoma go ekwa e tlhabirwa ya gore motswadi a ka belega ngwana a buša motlaiša jale mafatsheng a mangwe e ka re ya kgonega jale putšišo ke o rena mara e kgonega jwang
1: bele yone e re šeditse re rata go ka kwešiša gore na wena o ile watla o gona o akareng o ile a tlaišwa ke motswadi wa gagwe e ka ba wa tate e ka ba wa mma na o ile wa tlaišwa gona tlaišo yeo e ile ya go ama bjang na setswalle sa gago segwera sa gago le batswadi ba gago baphedišano ya gago le batswadi ba gago e bjang ge re bolela gona bjale le swarelane bophelo bo tswela pele goba segopisano fa se ba gona segopise gona se no runya mola le mola le tlobolele le rena mo nomorong ya 0860002452 epša re tlobolešana le ngwana yo e le gore o ile a tlaišwa ke motswadi re kwe gore na tlaišo ye ebile ya mokhuta mang tlaišo ye gona gona bele ge re bolela ka ba phedišano ke ya mokhuta mang magareng ga gagwe le motswadi o e leng gore o ba mo tlaiša re tlobolele le ena go se go kae
0: ge dilo tsa renaoba re batee bathelete ba rena gone jae re nne
1: re ka batee
0: re kwa go rena ba di bona jwang gore re kgone go ba fa nakonyana ntšhinyana motheletši wa rena wa mathomo šo mošhate thobela FM re a locha
1: ba ile gore le ile la tlaišwa ke batswadi ke lena ba ile gore le lebeletse re šeditse le re botseng maitemogelo a lena ka ga go tlaišwa goe
0: are a re le ko mongwe šo mošhate re a locha re gona
1: re gona le kae are are re lamogetse tate tlhokaina
2: ya go fona ga e kumanele le gore ga e le nna so sabe ke le go tswala ka mo gae e le gore ga gona ntho e le gore ke e botse ebe le gore batsadi ba ka ba ba e bona mone ke lo phela ke tlorisie se botse jongwe lengwe e be le gore ke empe
1: ao ao nxase
0: ba otlela bo papa bana
1: ke ba kwa gore network ya ntse fela
0: e re re kwa gore na wena o ka bolela gore na o ile wa tlhorišwa ke motswadi o e leng gore kwa ga go na ka baka la gore re ne le taba mo godimo ga tafola magagešo mo e leng gore o mongwe wa rena e seng wa rena ke no ra gore batho ba rata go ka tla ba retlela ka taba ya mogwana o metsotso ke masome pedi tlhano fela go tswa go wena iri yela iri ya le so mme ska wa shuta la gatse tla re tsheko sha ga ba le tsho go magetsa Alicia Keys anelena Asha Raymond so are my boo.

0: ke ra Patty Austin na le na James Ingram bona ba re baby come to me ga ba le mense sore ke le se me pedi fela go ya go yona e riela e ri ya le so mete re tloga re le bogale batho ka moka ba le dutsing le rena mona go nyana mona re tshe re go sha etsa go yena ne o sia kamela yena re se nanga naka se nanga naka ri le re tsha go sha mora go nyana mola etsa go Thembi Sile yena re ratolaka maga sho re gatela pele ka tshimong tshe re neng le tsona go pula gore ke la bararo tsha tshila le khono mo elong re lebele tsha ba ya di kharuru mo re ba re bolela ka taba e botse taba ke botse ka bakala gore re santse gore batho ba tsebe ka ga yona re tle re kgone go lemoga mo eleng gore go ne le batho ba eleng gore ba bolela gore ba tlaishwa ka magaeng a bona ba tlaisha ke batswadi ba bona ke ka fa le kole ge re thoma ke botsiša gore na ya direga na e gona tabai
1: ya kgonagale na ee re boteng na le o godišitse ke batsoke batswadi goba motswadi o e le gore o ba go tlaišana gona tlaišo ya gona be e le ka mokgwa mang tlang letla le boreng le rena nomoro ke 086 00 2452 re le ra kwa ba bangwe ba bolela gore ee nna ke ile ka tlaišwa ke tate tate o ba enwa madila kore ga boa madileng be ene o ba le emaema ka mogae ka mo wa tseba re botsiwa mantšu re dirwang dilo tša go gana go fela nna o ile wa lebanang le yona tlaišo yeo gone bee le segora sa gago le motswadi yo a ileng a go tlaiša se bjang nomoro ke 086 00 2452 086 00 2452 ke nomoro o ka ešomiša gore boleišaneng
0: a se šhoba letša tlhabiro a se a thaba letša motho letšiše yona re mo mošato thabela FM re a lotšha
2: le kae mane
0: re gona ra lena
1: re gona
2: re teng e a thaba letšhereng apa e boima waka wangwa
1: a ge tswelang pele re letheleditše
2: ko mongwe wa bona nke le ka taise ke papa ka 2009 mana a re ko otswike ke sa utse mo a wa ba boima mo ke tlhoka ina
1: ee e namile go a diregang a dira eng papa
2: a re a ba ntshwarisa ka ka tloela sekolo ka baka la gore o nanela ko otswike wa ba boima malemithini di thebotse yang kere
1: ee ga botse tlhoka ina re a le bona
0: kele ke bitse gore na a o nale ba ga go khala jwe go dira eng ba ile ba kgona go e bolelana wa ikwisisa ngere le re anela magaisho le re anela ditaba ka monka tsa aphelela e rena re tano re re tsena ra botsisa mo re ka botsisa ngona ipe mara re nya ke batho ba go tla ishana ngere re mo tsha di tlo tla lo tsa a e mo gala bona so wa nna ga botse mo tsha te re a lo tsha mo tsha te re a lo tsha
1: a
0: one motho ka mo mošate re a lotšha
3: ke tebatiba ya taba eo tabana lefapana lefapa ka taba ya dikgomo nna le porrowa ka rere ba tlhoka ina e ba tsata gore me tšwa wa ba le nako nga rae nna ka bona rae yo le ke tšetse go go tšike na le ngwana ka rae ba gala a ke ga lo re betha ba tsaba di khomo a lo re betha ka dipatla mana wa lo wa re bola ya la na a re tla mo ka rana ke tle nna mo a re lo re monna e tšantšela ka motse a ga nna bona ke re nna le waral shalana bra re se tla ra ya go se mme ye nwa na mola tete a na kwa wa a se mme re tla re le tla re dilang gone a tshi a tshwe be ke ka mo ka re ba sa re bone ba sa tsena re roka ba re nya ka mo di tshwe different thing wa sa re kuman a ba le mo go kola thoma bona re le ga re bana ba tshimetse a ga ra ba bana a mola ja wa fika ba tsela ba botse re re mo kae ba lata ka go tsena ga ya wa khanyela ya jela fa se ora ai wa nga ga e tabe we fetile go bua ke ra sha kimela le gona ba a ba ra wa khanye fela ka ra bogolo
0: a ga le fitla go la ba botse hore na nka ne le nyotla ka moka sa mmalete
3: a se ba re botsiša rena sepela ke re balo mola gorre ba re bose ko gorre boa bona kore bona e bašite ba thoma ofi a ke motswadi a tsere motswadi ke motswadi mo mogakolo ke bona ba fila re yarr bana ba babedi ka nako e one nnekese
0: le bona mara go ke tsapa re ba sa robala go mara go mbo mma motswadi be ba ilala ba iremana le wa bona tsaba o ya o tlhogo gadimola bana
3: e ile ba go manya le rena sa go ka go ya na are are botjana jwa le kena ba re ka tumba di mabi ba tsadi ba ka moka ga bona modimo ile ba go pola mara bona ba re go di tshe ba re kile ba nna re tlo go ya ke amela ga jwa le ka lebaka la bona ya
1: ge
3: re tsere le sona ka bona ga ntlo a lwawa
1: a re mo
3: pele rena a ya kwa pele ebile a o ka snap o bona gore ke nna le kutlwana magetla mme
0: ralebogela ao bathong metsotso ye tshela fela go ya gone e riela e riale someti ralebogela na batho ka moka ba le re theleditseng re je motho le tshe mongwe shwena re mo moshate re ya lotse
4: ke
1: le mana o la sibe.
4: Okay.
1: Hey.
4: Kitchen, money bags.
1: Hey, Yama.
4: Okay, I want to make you say more of a case.
0: Let's say,
4: Kim Sadu, one Sadi.
0: Maladrilly, when I will Mawena.
4: Hey, can I pick it?
0: Bow,
4: ke di le ngwana ke na le 17 years.
0: Mhm.
4: Re se pare motho a ke di le ona e le ngwana e sa le monyane ya e godisa ka nna ka sinyale. Mhm. Ka ba re dumela motho e gore a kgone go fetsa ngwana. Ke tla no dumela mara pele ka isa ga botse mara ke di le go fetsa ngwana fetsa. After a year, I was going to go to the Falca Warai. After a warai, I gave it a short show. I scared a slag, I bet you know, Missy, I grew up with the game. He drew a picture of the Botuan. He gave a ski, get a fast from my mamma, hope you are around. Maragilica is a fish, I can swear. Maragilica is a tourist, the book you work.
0: I was a little bit of a ya go papa papana yengwe ba no khumela ba o tlhorisetjane o ka re banyaka gore eng mo masha ka re bona banyaka diterekere tsa masha wena o nyaka diterekere
1: eh
0: o kgishisha ina mbilo go snore o ka re awa o na mbilo sera a o salengwana ka mo shato thobele FM re a locha
3: tla re wele masako
1: ga re ratabisha
3: le kae papadi
0: rona ralena
1: a
3: wa re tsugile re na ri le ra tsabiro le mahla poradisa u di sa ga rena re tla shutso ka le bakale ke be re di sa re be di sa di pholo di le maka mashimo u wa tla selete go o me ri di re ne le bo malu ne le bo ra ngwana a ba pa ne pholo ke ga ba bona mogomo o ka ra wa o hlaba mo go tsanetse go ntse o kwa sefete a go tla ka tshepetse gore go hlokomela tsa dipanga e ba re tlaisha ka gore be re se ra kwana ka mogore re re thusa batswadi ga ntse bona ba re tlaisha ya le lebo
1: era le lebo gapa
0: re le boga tlhabiro ba tlhaletse ba rena ba ntshije sa mafatlheng ga bona e itse ja ka re ba ba ntshinyana ba ka re ba tlaishitse hai wana seng go tlhaji
1: ana seng ke tlhaji
0: ana le ba mpetile ene ke mengwe bona o kare le le o khale
1: a mbala ka sere ke tlhaji
0: e be di wa di khale mo gre ka se be e tlhaji le lengwe le lengwe
1: nka sere ke tlhaji tsho kare di pudi di le ja se felele ena mile e bara wa ja felela nker e se pela o tla bua le tsone e
0: wa ba tlhaji ko sha ja ho show freshly ground to freshly ground ba report belly

0: tse se o ye masime pedi senyane fela go tswa go yone e riela e riale se o metee re a re tswalela tlhabiro
1: re tla etswalela ka moraga dintlha tsa ditaba a re tla etswalela ka moraga dintlha tsa ditaba
0: ba ba bona e batho ba ba se laolege
1: a ba kaka
0: Mangisho metsotso shilona re a batametsa re a go seripagareng go tswa go area le sometiro kwa dintlha go letsa ditaba bo mmabaloi ba tla re balela tsona go me go tloga fa o tla be le re tswela pele lona go pula re tshila le khono ke le tshila ba shume ba shume ba ya go di mo lefase ipile gape gape mo Afrika borwa ke kgwedi ya ba shume ya kere e re le mmogo yona go me re a le thega ke yona kgwedi ya ba shume ka mere
1: ke yo
0: eh re a le thega go me re ro ka moka ya go amana le khatelopelo ya lena go gola ga dipotla tsa lena gape gape ipi re nya ka gape le tsweletso e leng gore e tloga e le yebotse ke mo e leng gore tloga re nya ka gona gona mo jole ka bele miso tso iri siripagareng go tsha go iriale so metse ke nako ya go roka dintlhagolo tsa ditaba

0: Dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšee go letlhakore.
1: E reng yeng dirokgolong ya ditheko tša bareki ka mo nageng ya Aforika Borwa e tlhatlogetše go diperesente tše 4 kgweding ya Moranang. Mogononelwa o thuntšhitšwe le go gobatšwa morago ga mothuntšhano le maphodisa go la Centurion ka Pretoria. Lapa la bomolola ditokelong tša badudi Thato Molosankwe le re lenyamišitšwe ke ka fao wa bolailwego ga setlhogo ka gona tše ke dintlhakgolo. Ditaba ka botlalo ka iri ya bolesomepedi go thobela FM ya SABC. Ke a leboga.
2: Tabela FM.
3: Tabela FM.
2: Mushate, what's the matter with you?
4: Nke re rube ntlha go pelisha ya rena nomoro ke 0600002452 re bolela ka bashumi ba go selaolege bashumi ba ba manganga mo mishumong e upsha ba sa phetagatse tse le gore ba dithwaletswe ina mile gona ka mogowe gore gore ba shidisha tsweletso ba tshitisha tsipidisho ya company go ba ya khoro wo mongore wa tse ba re keng ba go selaolege ba ba ba ntshinyana ke ba ile gore ba taba ba swere ka letsogo ba no re tsena tsena ka mo le tlo mbotsang motho a seng ka ba dira le diteko a seng ka dira eng ba ba no motseng tshabela a re bolele ka bona nomoro ke 0600002452 0860002452 ke nomoro ka shimishago a re koeng bashumi
5: motlhele tshira locha re mo mushate thobela FM
4: aba go kamo
5: a one motho ka mo re tsha mthele tshe mo ngape shwe na mushate thobela FM
6: se se Broadway
5: ralocha
6: le ga ise swa ga
5: re tshile re botsisha lena
6: a wa re tshugile a go ntume di tshetse le buti thini ka mo
4: na ge ra tabisha
6: ta ge ntate masha a wa ba shume ba muhuto ba sokoli le a tswe gore a ba laolege ene bothata ba bona gore go ba botsa ntlo ba be re kisha manganga a bona akere le kwa wena nna le mphile matla ke le kwa le mphile matla a gore nna motho o ke molaole motho a sa laole nne ke ya kwa le kwa le tlo mo supa tse ene wa no batho ba tlemetsa ba re botsa mantjwa mai a mangwe ba re ya nne re go ke eme ntshi ka montle ene re re a lebelela bona ba ile gore ba rakilwa ga le bana ba na le bomengwa ge le raro mengwa ge mile ba ema ema mishuma e go ba tswa modimo o tswa se di predime re ba kwa la botlhoko mara a ba re nagane le rena re tshile go matla go balao nna ke moleka Silmon mampa ke ka mo tutuza na ka mthumo ga e ke re mo lepo ga mba matla ke tshuba le bona ke ba kwa la botlhoko ka gore ba supiwa tsela ene mola mishumo e so
4: gona ke nete e re le kwele
5: re le re le bo ga mushate thobela FM re a locha arloche a one motho mo mushate re thobela FM re a locha
6: re lochi je
5: a ge
6: le a tsoga
5: re a tsoga ra
4: le ra lena
6: mokantsela le mayara
5: a ge
6: me lo kwa ga tsoga ka mo pinoni ka mohlanga
4: re le amoga di tate tsoga
6: e ka ga e ke tsatsane ga mthapo
4: na
6: ga wa tsoga e le ba rone ba bangwe ga itse ya kane ba shimisha matla a bona go hlaetse ba re mola ba file matla ba shimisha go hlaetse then ke ke se di ke bone bo kwa ba gago o le ka go di magaka a go tsale simple gore ke go go shish
4: pano
6: ke ke se di go bone ke go ba mothomongwe re fetse go dia me shumo re ya go wa no botsa ditabana tabana di go dire nne ke tlhomile go bona re go mthamo go tumisa go mthamo le go ikon taula le ke bona gore o ga botse o nneteng a ke sa go theletsa ke gore ke shimisha manganga a go nore ka bona o tsebe gore ke ya go tsebela
4: banda we se le mola
6: ai no ba wa lo re ke tsiele ba ba
5: re le kwile
4: we re
5: o tsebela mola udi
4: ya ora re mola udi
5: mara motho ga o tsebela ka nnete o ka semola ole ka nnete
4: o ka semola ole le ga tete o ka semola ole le ga
5: tete ora re o be ile pampara jwa le hore
4: eh
5: a bolele fe
4: a bolele ke tomola itse eh a no bolele fe la ke tomola itse
5: mushato thobela FM re a locha
6: thobela le kai
5: re gona le kai
6: a re gona
5: a ge
6: awa nna re bona mokhata na ke no mo ga ba mmuso
5: eh
6: so no ke mo ga e mara ga mo tlo kwa ke
4: ne
6: ke re ga bona ke ka bona go re thoma la bona gore malabuitse ba bontsha ile ba ba sa go la mushu ama dijeng le ba no bona utifa fela mme re ko ba sa ba market go bona ga dijeng le ngwe allo
4: a re le le na re le
6: le go bona dijeng le ngwe allo mo ngwa ba shu o no la ke mo ja fa o re a pe to dire a chaisha go ntlo dile ha no ntlo ke bona o dile eng mara bona re to chaisha re re ka 12 hours mara re a chaisha ha no ntlo dile ke re alla ha yo la ga nego eh mara a fika mo kana ga bona mara bunchi ke ba ile gore eng a tsaka ba sokola mmere o ke re tsena ke le ya mo ke mo tsiya ke swara potu ka magare ga le
4: ga ga re le mo re le kwile
5: re le kwile re le bo ga motho tshe mo shwena mo shate thobela
3: thobela thobela thobela ya hore na mo komo ke tsena ye
4: ala ala
5: la la mogela
4: a o ba thungi ba thungi
5: ke le wo kwa ai ke le mo shate thobela FM re a locha
3: e
5: re re
3: tsene
4: are ka ngamisha re gona re le
3: na e na ke le ga bona ka maratho mongwa ka mana hello
4: eh are re le kwile re le la le kwa
3: e bona maratho wa ka o e bona le kontraka yo mongwe ke bereka kontraka yo mongwe and I is not the driver wa terkani mongwe so mushimo no ka fetse mo dia mo ke maratho ka wa ntlhatlhama ke mo molella le ba bangwe ona mogwe wa mojia ba motsentse le ba bao ya pa go di foro ba tlola tsa di pipeline ba di ale di mane wa lo so mara ja nka bona go yana ke la ka o tshaisha ke la ke yana wa mathomo o tshaisha ene go nna ba mo ja go la mo mere go nwa re mo nana ba se tshi fidi ora le na le mpate le le mo mari ba fitla mo nna mo ba mo ja ba re mo na se mo na mo thola ka mo la di nna ke mo cha u putsa de se na ya putsa pele na mo ke se la bona go no ka tshile o be re ile ka mo
4: na e e lo re ma kuko ke a nge ma kuko ke a nge
3: e ya ke di mara ke tlo ka ra tlo no yena na ba re di se tlo nya na thonya na ya bona ya u tlo mo shango wa matuba o
4: oh
3: a ke na na re bona mo jumpat mo bona
4: are
3: eh agna ke nna ja ba tama tsadisa ga mo mka mo le mo so ke mo tsana
4: aga re le kwele re le bo go ile
5: bo dire go kwele re a le boga metse o tse o ye masimepedi pedi ngwe ga gona ere yela ya le simepedi
7: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletjana le morwalo wa ditshelete tseo di bakwa go ke go lahlegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tshelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Clientele ga o reke fela leano e utswe o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e khwetsa go ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
8: Ana kgwebo ya gago e go aka gara, go loba mešomo le ditšweletšwa tše nnyane. Ga o nne oši, Business Turnaround and Recovery Program ya Productivity SA e fana ka botsi.

0: sebjalejalesabakonewa
1: bona le kgone gona mogwerake a watla wa e botsišatee gore ya kwala gore ya peile ke mosadisadi ya
0: difakaaae mara wa ntse ba legale gore na ke diatea ke ithatong ke diatea gore motlho a ko ronwe tee
1: e sejalejale gapenko o bolele nnete wena
0: ke bolele diteiwe
1: gore o rutile ke nna go dia teng wena go fitlha mo matlhakong go bolela nnete mogwerake o bone o dia dipotsana tsa diteno wa matlobja ka lebaka ra wa sejwalejwa mosadi o buduša tee
0: jale o tele ke yana nkolo waka ke rialo ke re ma motha ebile ke edia gore le wena o nthutileng o bone gore aa sejalejale sa bakone tee wa e beta
1: jaletseba wankolotae
0: kokolotaatsoga wena nkompose taba tsetsa re thabile ona taba tsa ngwana a te di disepela ja wena nkolo waka
1: e sejalejale wena ko wena o ntsebang gore nna ngwana a maišane ke tlhalefile jale ka mmutla
0: ebile
1: ke ile kano mo lebelela kareikgo ngwana a titi kore ngwana o ga ntebeletse o bona o ka re ke lesea ke go topile nta theke re thabile
0: ga ona pe ke ibelena sejalejale sa bakone kere aa re ntiro epela dikuku di monate lenyalo le boima
1: eeoboe pele ga kukutee ta gago le tsona ditlang go ba jang peleka re thabile ke ile ka nommotsa ka re re thabile go ntho ga morogo o mokaka o ntsola ditswalo o nagana gore ke tla dumela gore magadi a robete a tle ka mo ne ke se
0: wa ngwana a maišane na o ganetsa ngwana a titi a nyalo a gane bothata keng wena
1: ke nkele kwen lebile koti le mokgekolo lena
0: sa
1: bakone wa bona go o nyaka gore nna le wena re tswele pele re be bagotse o seka bababa wa tsoga letsatsi le te wa relelela taba a robete
0: aa leale ya o ne a tabankolo wa ka rena bosejalejale sa bakone re tsa tsenaka kraka gore re na yena ditaba jaaka a mabone a re tsene filo ka ra tsona
1: aka gare ga tsona sejalejale sa bakone ke sa go botsa gape ngwana a me re kere thusa ka mme magalane a bophaue magadi a lebile kotile lala setopo lane ba re go ke robete ga ka tsena ka keiti ya ka ka nkgokgorothwaneng yaka nekese
2: hello petronela
3: Millicent
2: gore mosadi a
3: besoa go na le ka bothata

0: rene
1: ha wa go lukile
0: e ke fore ke nya ka go gore na o khone go bolela le petkel
1: tlhapi re ke mmone fela tlhapi re lumile molomo wa ka fa se petronela o re ga e pone phoso le ga tete gore o buletse ka mokgwa o fe le wena yena ga bone dire phoso
0: mara mele gore ka mantso mang ora gore tlhapi re sa golofetse gore o nagana gore nna ke dula le gokong
1: botse fela nna o duo ntlhalosetsa gore o go boditse tsebe rue gore o lebelele bari ya gago o kgaogane le ya gagwe
0: mohlomogo ka bakaone re nka ya ka leka go kopana le ena ke boledišane le ena gae
1: mao motšhitšhi ntheletse ka sebetse pedi mosadi ya geso o a se mogopolo mo botse
0: why o gopola ka mokgwa o
1: wa tseba why
0: why
1: tlhapi adi ka mokgwa a kwatileng ka gona nna ke bona o ka re se wena o ka no se dira fo molemong wa gago ko gore a lokela kgole kgole le kgoko o ngwankwa
0: mara ke raya ke ratane le ena
1: theletša tlhapiadi a ke ba motse ba tlhapi adi gore ke motho wa mohutama ka re go o ka no gapeletsa go no tlhwa o bolela-bolela le ena le sa fetse orits re tla boleletse dingwe bo sase
2: leboga go ntsere kgopu ngwana a mogotsisi jwale-jwale sa bakone ande wena phetola o nkgatlhela gore o reile ga botse ga o tshwane le lebile kotilela la ga toli ba rego ke ya lefisi
3: a mama bona gane motaika o driver bjane na
2: gape motlaika wa seba ngwana a toli ga re ke a reila kogore o fofiša koloi wa kgwetsa mo a feta go gona dikgogodišhaba bašimanyana ba re melodi ba re
3: tsirrya gape nabe ke re lerata tsona dikoloi tša go ketima tša bo borupa borupa
2: ao wa mane wa bona le malobanyana mo ke nameditše ke kgokong kgoko le ena o reile ga botse o ra gore ge e le gore re tšea ga botse wena re ka naparano o kgatlha ke koloi ya go fofa o ka re dikua moyeng a oa katlhetša
3: nna yena le nna diantena ka gore batho ka moka tebe ba go lebeletše
2: wa tseba ke e ngwana tena a mogotsi ko gore ke rapela modimo bošego le mosegare gore a mphodiše maoto a ka se ka tlo a ruoga ke kgone gona pitla ka ona ke e mo ke rata go gona
3: aa ge le rapela modimo o ta le araba mama bona
2: hai le ge go le jalo petola modimo o araba gale mola rena re lebetse
3: aa a tse nako o kgona gore o sa ithibetse a go fese wena o se kgopetseng
2: o rialo
3: ee ga a diege modimo o a kgotso o re mo rapelang ge go tlhoka dijo o a gofa ge o tlhoka madulo o a gofa le go tlhoka ngwana o ta gofa mane ngwana a ba gona o tla go ba le lethabo ka lapeng a kry le a bona le bale ba ga jonjone ba le ba ga sethosa a kry ba lela ka ngwana nna go ya ka nna modimo o tlile go ba araba ke le botsa nnete ngwana o tla ba gona mark my words motlhokolo
4: ešhmpedi man asakeng ke leboga go utlwile ka baka la gore ke be ke swere pelo ka diatla ke re o ka setle man
5: ebanna
4: e kore be ke no re rapela gore o se ka ba le nto e o šitišang
5: e le gore ga botse mampane bothata ke monagešo o bontšha o se matlong ka ra gore o se wa thabana goba gante ba go tshwenya ka kwa go leong ka kwa
4: mpedi e tla ba mange se selo se se le re ke pisa
5: e le gore o di jwang pisa ga botsebotse
4: ntho e mabapi le taba e la go bolawa ga mosadi ya ka lerato
5: ee
4: ya mabapi le tlhatse e la ba reng e tlo fa botlhatse kgatlhanong le nna
5: no man ke a go gopela monagešo nke o ne o tlhalosa taba ka botlalo ke kwešiše gore naga botse go diega eng kodi go bolela ka tlhatse e ntshwa re bolelang ka
4: yonempedi bona kore wa bona bisa o tlile mo kore a bolelela le nna ntebeletse ka mathonthwi a mpotsa ga botsebotse gore ke yena a bolaile mmoga jaka
5: hai mampane man wena o na le mmaaka monna
4: a mpotsa gape le gore tlhatsi ela e tlo fang botlhatse e tlo makea sure ya gore ke a nwelela
5: ke bisa
4: keebisa ka baka sone
5: monna o mose o goile letswalo man ga a na pelo le ganyane kore a go kwele botlhoko nne
4: batmbedi wasake atsatabekesa botlhoko batho wa sakeng fetho ya go rapela ya go rapela nthuse nthuse please kore ke a gopela kore e nka se thuse ko wena mo tabeng ke tlo felela ka
5: sesea ke a go kwa mampane ke go kwa ka tsebe ke pedi e fela ga ke kwešiše gore na ore o kgopela re ko go thuše botse o nyaka thušwa mohutamang
4: le nnampedi ga ke tsebe gore ke nyaka thušwa mohutamang but wena mpedi dira nto ngwe le ngwe o ka nthušang ka yona
5: yane ke a go kwa monaešo se nka se bolelang ke gore ke tla no leka gore ke go thuše le gele gore ga ke tsebe gore ke tla tšeang ka bea ka gore le nna mo ke bona ke dio ba le sweswing ga ke tsebe gore nnanka dira eng mampane
4: ke a go rapela mpedi gore after this thing it's serious mpedi please ke a go rapela mpedi please mpedi nthuše le wena ga ona nto e tlo loka mpedi please

0: roma kometse na o rwele hi bale
1: ta ke gore le na motho a bolela le le ya ti
2: ah wa gogo bete ke tsinje ga ebe jene ke sa tike tsinje ene
0: ai ai a ke le buritse ke le buritse ka rena di sala di tsetsa lena teng ke di nyake pero o tshitse o bole di sala to wa tshi
2: la tsare ke ene gogo ene ke nyaka o rwana rwane masedi ga ba gore masedi ke ena nkhobele je gore ke dise di sala tje mona le hore na ke tola a botse hore lena le kha khotse ja o le jela ke dise je jona pele
0: ei
2: ei jene a mara ona taba a kiri a le tore le gale ana beje putha putha ane le biega fridge
0: wa go re ke di tshe ke di bua mora ke mo
2: ei a ona taba le to khona le kile
0: no le na mona le amaka
2: le tsare ke ene koko ei ka mkhwana ona pele a nka tsinya nako ka bagala hore ei mmere go nge mete kwa restaurant ene kwa re ke na beke towe
0: pele o ntwa mora ma khume tsa mpuji mo na wena maloba o e ya ka mola o la phetola ntse a dutse ka ona a e nwa makwana a utlula ebile a letsa mmolo ona wa e wa yese ntse a rudu iwa mo thagadike ke eng wena kraposo yao
2: datsare ke ne koko nkapa maaka nkare ke a tseba ntho e le gore ba thakatšite a nkapa maaka
1: wena ba ile a troe ke a o tseba gore nnete wa ejaba ebile o ka setso o dite motho taba tsa nnete
2: nnete efeo ka baka la gore le nna ke re orenke tsana ka kwa ka khumana ba trakade ba bude bjana bja go dura kore ba ke nwa kore ka mokgwane ba kena loka le music mara ke renke mmojisa gore na o trakadijwe ke ene wanta ompoja
0: saki mara le a le a o na taba moroma khumetsa le o kgana ka nnete saki ka re ke ke a kwešiša gore o la phetolo se se mothagaditseng malopa a wa ebile a ka se botsiše ke motho nnape ke mmeleng ngwanaka o tlile ko mpotsa botse o re na o thabišitswe ke eng ebile ko re botsebotse o rialang ka bophelo wae ke a mo tseba tou ye golo a ka semphitele ke nna bomane o tlile o mpotsa twist right
3: go bolela nnete wa ntshosa ka gore matšatši ao ke o nketela mo restauranteng
4: monna gešo re tla le etela neng ka baka la gore re dula re swaragane mane re swaragane ka mo le ka momane
3: aowa ke raya le ge o tile mo restauranteng o reka ono ya šole a subelela ntele go jompetela draka mo ofising wa ntumedija braaka
4: phetola ke atela ditshele mana ke atela
3: ditshele no a se ditshele re be re twaetšane bjale o ka re wankganyetša matšatšang anyway a re ditogele braaka ka re gore ke ditshele ke leboge ge o nketetse le kgone le monna geso ka mo ofising
4: go mbona ke le mo hikeman wa tseba ke gopela go dire ge le khunama ka kwaga le thebe nke le khunamišile re na bathethee mane wa tsaya ke rola re gopelele
3: ao monna geso monna
4: le re rapidiše man kudu-kudu nna le ola mosadi wa ka mo batho
3: wa betha di-deep side sauce moko gale go direga eng monna o ebile le nyaka dithapelo monna
4: gape a re tswere ke ebišwamanmengwaga ya sepela phetola mengwaga ya sepela and then ma batho go na le kgona go lera sa kgwetsa ngwana ore a e nyake dithapelo taba en
3: ish gape bolela taba engwe monna maloba mo ke lo rile ena mma batho a kopile ngwana mo
4: aaaeaaneto
3: kore taba ya makatsa gore dikopana bjang le se wena o mputsang tshona gana bjale a kokile ngwana ebile a mothaletša-thaletša
4: wa sa kore ke ba le di-mixed feelings nyaawa nthagatša go bolela
3: soaeka
4: pelengwe re tlogela go thagala mothethea ka baka la gore o kana ba le di-hopes wa se dira
3: nna ntho ke nyako botsa yone ge ke lo rile selo se a phethega ge ke be ke petšha dilo tsa dilotho ke be ke kgomile le dinala
4: monao nyaka go mpotsa gore nto o e bolelang gore a le kgonagalo e tlete gore mosadi wa ka a ime
3: e re ke go botse borwaka ge ke lorile selo se ya direga double blue ngwana o eta ka kwa wa setshosa
1: mpane olela go constable mpedi gore a mo thuše mathateng ao a lego ka gare ga ona nna constable mpedi o ya go mo thuša bjang ka gore re a tseba gore a wa mpedi a se lephodisa la mathaitai le ditsotso nekese se se leboe a mpedi o rata mampane kudu re kwela a bolela le mmalego gore o nyaka go thuša mampane o ile o leka go timeletša e mengwe ya metlhala gore ba seke ba mokwe ba sebaka se se telele ke re mahlakong ya re tsikinya bathong Isaac Kapodi Mathipa ga selepe bosela gaka a thoka ke gae ge ba re maphodisa mmakgonte ba bolela ka bompedi thušo ya wa e nyakago e tla mosubeletša kgolegong lebaka le letelele-telele loima go itseng ka moletše maruwe mošate mpedi ya ka se thuše mampane mpedi o tšhaba molao kudu nna ke sekopo makhubela go tšwa sekgweng ga molepo aowa bjale biza lena wa tseba o tiišitše gore o nyaka go kweša John J botlhoko ka go mo direla lesea tšo Coleman ga ba semola ke ena Coleman Pitso mašhabela Jack Motupa a re se se lebza mpedi wa tseba ke bona le ena tlile go tsena ka bonokwane ka ga rata go kwela mampane botlhoko ngwala le ka mokotišing se se lebza ne ena ke regele mampane a dikgone gobane mpedi ena a ka se mo thuše ka selo mahlakong rocks gae ke Christina Gamaraba ke bo Eli Fantastic allo potsotso aowa mpedi a gona se a ka se dirago go thuša bampane go swana le nako e a ba a sepetša dioko ba jeka koloi ya go rwala bahu le ena biza a dikgone mahlakong ya digagatla e banna ga di a batlhalerwa ga molepo ga bogano a ke bone gore mpedi a ka thuša mampane ka ge mpedi le ena ao a kile a nyaka o tsena mathateng mahlakong rocks martin mokgetlhe ga e ke mmagodu gara mongwana number two se se lebisa mpedi a ka mo thuša ka go nyaka tlhatsi e msa gore a fe botlhatsi bja maaka e banna Francis Ngwenya ka tsantsabela Constance mama go molemo se gatume mampane yena sello sa gago ke moropa ke bone gore mpedi ya ka mothusha ne o ngwala le ka Lotus Gardens ga ke ga masemola motlodigi se se lebisa ge le mampane yena ina a sotlege ka lebaka la gore o be a tseba molao thui a e di heleng e banna mahlakong ya ntse fela takwa seemole gae garammutla farge liegeng ga mmalebogo thembisa ka mošomo thata allo themba modiba a re ge e le mpedi a ka se mo thuše ka selo mampane ena ano inama se mo tshele o ngwala le ga mašešane boetse ke ena themba modiba zox pakane ai mpedi lena wa pelaetša e le ruri a reetse spedi se re dirata di boa mokatong mosesetšane sekgobokwane zone two ke gae mošate wa mahlakong thata ke bona mpedi a tlo o thuša mampane gore a kgone go tšwa kgonego gape mampane o tseba mpedi gabotse le mpedi o kwela mampane botlhoko lesetša papo ke ngwala ke le ka thembisa gae ke wash bank ga maraba ka bend street mako mama le bana ratši a ke bone mpedi ya ka kgona go thuša mampane mampane le ena akwe ke moipolai wa salelwego Rebecca Malebana ga mmamabolo a ke le lebogeng re gaša thwi go tšwa gona ka mo belabela ka mo a yeyea tada
5: Tobel FM o rukwetša go 87.6 go fihlaka 92.1 DSTV 815 Open View 621 Masha goba go www.tobelfm.co.za
6: I like to stay connected with
5: Tobel FM mošate wa tsebolo boithabišo
7: ge makela mathomo theletša Tobel FM o amogetšwe Tobel FM mošate wa tsebolo boithabišo

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke a leboga doctor, dintlhakgolo tsa ditaba e reng ye di re kgopelo ya EFF ya go tlotla maatla, tona ya matlotlo a go tšea sephetho sa go ama go oketswa ga theko ya makhura e theeletswang ka kgorongkgolo ya theko ya Western Cape, kgolo ya ditheko tša bareki ka mononageng ya Aforika Borwa e tlhatlogetse go diperesente tše 4 kgweding ya Moranang. Molekgotla phetiši wa kgoro ya polokego ya setšhaba ka Northwest Wessels Morweng o e kanne gore ba tlo go lega bao ba mantšhwago le polao ye setlhogo ya molwela tokelo tsa badudi thato molosankwe tse ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iria pele ke lebogile
0: o theleditse tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite
2: ba theleditse boledišana fa le Kennel Malesela Letaba re boledišana ka ditaba tsa utimela kudu utimela ka bana ma Kennel ke tsebare yo ka no igana o nale wa dumela gore o ka nokumana le gore ka mapoliseng a rena ai man abana me ba ina le bokgoni bya go nya kishisha melato ye ya utimela ga bana ka bakale go tsiya go nna kwa pengwana e sala utimela ga di 2 le go fitla le bakela bya la go kwa le selo o na kana gore ba nna le basadi ba ba filo go matla a go nya kishisha molato bana le bokgoni
3: Dr. Moloko Eric ke bya lo tla ba fa se ke la e tsa gore ka me sala ka mabaka tere bolela ka lefapha le ke bolelang ka lona le e leng gore re le bitsa FCS la tlwaetswa dikgaruru tja malapa tshireletso ya bana le melato ya thobalano e tloga e leleo le lengwe la mafapha e leng gore bogare ke kgantšha bodi ka lona a kele gore ka mo provinceng re lebeletse dikatlego ke e leng gore ka metlhale ka mabaka re fela re ntse re itswalela mo setšhabeng sa ga borena re laetsa dikatlego tseo jwale se ke le ka go se bolela bosenyi bo ke re le bo lebeletseng moki bo ka ba e le gore bo ama dilonyana ke mmala jwale go botlhokwa godi gore seke ra kibela beng fa moshito re lebelele gore e ka ba le gore re lebale le bothata ba bokutamang and ka ona mokgola ke laeditseo e be taba ya tšhomišano ya lefapha la nomic le mafapha a mangwe jale ka resedi ke laeditse gore e lege bosenyi bo lebeletsa go bo bo organize crime jale diwane re sha le morago go fitlhelela re fitlha bodimo wa gore bothata bo bo tswela kae jale ka gelo re lebeletse tiragalo yemeki e fela a se yona fela le ka mona go hotspade re na le tiragalo ya ngwana wa mengwaga mebedi o e le gore le ena o sa dimeletso wa mathomong
2: aya kwala kenake ikwela taba ya ka hotspade leone e fela ke nyako ka gona o sa gopola gore ka kua tsebedi ela bekeng tsa go feta ngwana wa mogolofadi le botsi ya gagwe ba ile ba timelela e fela moragonyana kgwetsa e le gore wa mosetsana o tlhokofetse gomme la re le sa tswela pele go nyakana le sa le ra dinyakiso tse di tseneletseo sa le la khumana moshimane o le wa gabo
3: re sa nyakana le moshimane wa gabo re sa nyakana le moshimane wa gabo le tla lemoga gore tsona ditiragalo tse ge le ka di lebelela bone di lebegele ka dinakonyana tsa go ne latelelana ka lebelo ke ka fao ke bothata bo e leng gore re tshwanetse re bo lebelele re le setšhaba ka moka o se ka go bana ba e leng gore ba gore ba emela ka tlhoko ko fenseng jale ka gore bothata bo bo direga mo re dulang gona re le setšhaba ke ka fao re tloga re lebeletse gore tšhomišano ya rena ka moka re le setšhaba le rena re tšhomišane tlhaba la ka moka tse re nang le tsona mafelelong a letsatsi re tlo fetsa re e le gore re baoka feng
2: ntho e nngwe e makatsang ke gore tata go ngwana o mphile kwa lesola le le mapodisa mano wa tsa ke a ba re boledisi ba tswela pele ka dinyakisišo a re tsebonna ba tla kae a se yona tlabe e fela e dira gore batho ba bone o ka re le a palelwa mo na le sa palelwe
3: Dr. Moloko re e bamotsakeng tsa dinyakisišo re tsena ke gore ke tsene bodutu go laetsa gore dinyakisišo tsa rena re fata re ya kae se lebeletse kae jale ka gelo re bolela ka tiragalo e leng gore e diragetse ka mo go dulang ka mo go dulang batho and ge re bolela ka ngwana ke motho e leng o santse goba a dule a le ka tlase ga tlhokomelo ya batswadi jale mo tiragalo e re bolelang ka yona batswadi a bago obabela seo and jale dinyakisišo tsa rena di tlogane mabile kudu ke ka fao a kenya ke go naa bakodidimo e leng gore ke santse ke laetse gore dinyakisišo tsa rena di lebile kae jale ka gelo mo re shoma ka tiragalo e le gore ke moswana noši ge ke re ya moswana noši a se re lele le re ngwana o santse go ba tlhokometse ke maphodisa letsatsi ka letsatsi go ba o tshwanetse go ba godisa ke mapodisa ngwana go tshwanetse go ba godisa ke batswadi e fela ge re bolela mo ngwana ba sa dinile batswadi jale seemo se a se tlwaelegileng se se ra goreng ga se mapodisa fela ba e leng gore jale ba tsentse dinala fatshe go lebelela seemo se e leng gore utlhomo o seka se tswelela ko morago go ba jwane be didima gore ga jale ke no ya raba go fitsa ona mo go ka ya go go ba di putisho tsa gore mang o reng ya le ka gele gore e tsene pa go se di grabi ga tshi go le ka ga le ma ga le tshi garna di go ga di re laetsa gore mo re yang gona ke nnete gona le mo re yang le ka gele le go rotse re le gere go le ga ba re ba go le ileng ya dimela le na ora abanne ba le ka mogare e fela ga ja a re fitse mo botsa ka molwana re dira dinga di tshiso ene re magala go le tsho nena ke go ile ona
2: ke le kwa gabotse molaetsa wa lena wa mafelelo go ba tlhokomedi ba bana batswadi ba bana boipiletso bja lena ke bofe le go maloko a setšhaba ka kakaretso kennelo gore na banna ge re ta mo tabeng ye ya go timela ga bana motlho mongwe le tshedimoso e batho ba ka ba bana le yona ya le go timela ga ngwana le ka reng
3: molaetsa wa rena o mogolo ko no wa gore ge re tsa mo tabeng tša batho ke ka fao re reng molao ola wa tshireletso wa bana o tloga e le gore o tloga o sadile gore ngwana ka metlha le ka mabaka o tshwanetse a phele ka fase ga tlhokomelo and ge re bolela ka tlhokomelo re bolela ka tlhokomelo ka mekgwa e ka moka e ka ba ka mašheleng e ka ba ka dijo e ka ba ka madulo kore ka mekgwa e ka moka ke ka fao ngwana ka metlha le ka mabaka ga o tshwanetse go ba a dutse a tlhokometse ke motswadi ge e lengwe ka mabaka a itseng a e leng gore ge go dira le ya tšhiso motlho mongwe dikgoro tsa go tshwana le ya badirele ya go jale le jale go fetsa go itswa polela gore letswaba a ka se kgone go tlhokomela ngwana ka mabaka a itseng o ra re ngwana o tshwanetse a keiwe a isiwe mo e le gore o ka kgona go fumana tlhokomelo and ge go ditsona jeo ka moka a dire ke ka fao rena re le bagore ba sekodi sa mafelelong re fetse e le gore re a tsena ande ge re tsena ga ntšhi ka re gona tsena ke ge e le gore ditsaba di a senyega goba di senyegile ka gore jalo se re lekang go simolola ke sa gore le ge re le badudi ge re kare re lebeleng ke ra fetse e le gore ngwana o ka mokgwa a godisiwang ka gona go na le ke dintsi tse e le gore a di sepelang le ka mokgwa molao o bolelang ka gona re a kgona gore re dire ditiragalo tsona tseoe go mafapa a maleba o dire di nyakišo gore mafelelong se ka ra ba le ditiragalo tsa go tshwana le tsona ke ja leka ge le gore mafelelong ngwana a ka kgone go tlhokomela ka boena o tshwanetse a tlhokomele ke motho eleng ko mogolo ke motswadi wa gage o fitlhelela yena ka boena a kgona go dikemela and sa mafelelofelele ke sa gore rena re le batswadi ka metlha le ka mabaka ga re tlhokomeleng bana ba rena kara ke yana ko ntšhe re sa tsebe gore ba raloka ko kae ba raloka le bo mang ba bolela le bo mang ka kgwetsa re ba dumelela gore fetse ba tea dinna tshekengeki ba bolela le batho ba re re sa tsebe gore ba bolela le batho ba mokhuta mang ba re mafelong a letjake ngwana o fetsa e le gore o timeletse a re tsebe gore o timeletse jwang ge re o nya tšhiša go tse le gore dinobane tsa go tswa dinageng tsa kgole jale le jale ke bona ba e le gore motlhong ba amegile e fela ga jale a renyake go kamaka gore ka bo go diregang re tlo dira mosimo wa rona ka mafetsa e fela be re kgotela gore a re šomišane setšhaba tsa gabore
2: lebogile kudu kenne le manesela lejaba re lebogile kudu monageso go ba gona ga lena ge re sedirileng yaka go a re thusa ga baka la gore lele ba ditirelo tsa mapodisa a rena aforika borwa re šetse re lebeletse lena gore dilo tsa rena di sepele ka tsone re lebogile
3: tsobela
4: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal e abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase gomme o amogela ditirelo tša semolao go fihla go R745,000 re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya R5,000 tsenela le hono SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
0: Kgathatema le wena lentšu la gago le kwa ga le mo go tabakgolo ka Dr. Moloko Mašamaite
2: aga lemile re tela pele magageso letakala mo ditlhakalang gona o sa tsheletse tobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa ba tsheletse re tswela pele ke butse le busitse pelenyana fela gona o nagana o le motheletse gona ke eng seo motho mongwe o se tlhotlheletšago

0: mela tlo batho ba mana ya botimela ga bana yona e ka re ke kudu ka bakala gore batla go botsa gore dinga ke se tsara na ditsene fase o mo sho ke makrodi makita a thobela Dr. Mashamaite nna ke nagana gore ge mapodisa a ka tlisha letsogo ka go shuma mushumo wa bona motho mongwe ba kaya motho mongwe taba ye ikata ya fukuti ya gudugudu kuri mapolisa ka tshoma u shuma ka botse akito na yela bo shuma botse bya nga mogo wena e bolelang ka gona ifela malesela ke kana sho o thobela madume ka mo gashong monagano wa ka ke gore go dumela mo go modimo ke gona go tholang go timela ga bana a ikwang lena e kwang malesela ke maletela ke kana gane banna a ke bala botsentwe le bana a re madume ka mogashong monagano wa ka ke gore go dumela go mo go modimo ke gona go thola go botimela ga bana le go rata masheleng e bana e re ke fitting ska ba ka tlhoke ya go yona kudu a ke mo kwene o mosho a re kgotsong Dr. Mashamaite ge e le mapodisa a ka se kgone a le teng go kgona ka tšhomišano ya bona le setšhaba motho mongwe re ka tswa se sengwe ke timi masopo ga ke ena ngwadile molaetsa o mosho ke mokomane motlhala a re thobela Dr. Mashamaite nna ke nagana gore go timela ga bana go tlhotlheletswa ke ditumelwana tseo di lego gona ke tsona ke di fete tumelana tsa ona o khwetsa ba bangwe ba dira ditlhare ka bo a lo lena ba dira ditlhare ka bana a wa lena o mo sho ke phela di mologadi go itse mang a thobela greetings go lena ka mowe go timela ga bana nge ke bona le go ratile a re tsebe go na mapodisa a ka kgona go tlhatlhamola o ba go rarolola bothata yona ka baka la ditumelo ke na le ditaba tsa go timela goba melato ya go timelela ga bana e toga e le mentsi ka mo nageng yae empa mapodisa a baname ba etla le ditharololo ka pela ngwala le ka mankweng ngwe le ka sesimane le tsebare ntho ke e bala e le ka sesimane o mongwe shomo ke Gabriele Mapea a thobela Dr. Mashamaite le go ratile ka mowe putsong ya mathomo nna ke nagana gore seo se tlholwa taba ya go timela ga bana e tlholwa ke bana ka gore go timela ga bana ke gore go na le batho bao ba nago le kgopolo ya gore ditho tsa bona di tla ba direla masheleng le go kwešiša le go se kwešiša botlhoko yo batswadi ba ka šalang ba le ka gare ga bjona bagešo o mosho ke nokonoko ya bašomi a thobela Dr. Mashamaite le bašomi mmogo le wena ka moka nna ke nagana gore bana gore ba latlhege e no ba e le go se šetše ga batswadi goba batlhokomedi ba bona bao ba nago le bona ka gae
1: Plantel Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko gobane tša masaga di tsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Plantel funeral plan Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
0: o tlala pele magagešo o mosho a Dr. Mashamaite nna ke re ke tšhelete ke tšhelete ke yona e dirago gore bana ba rena ba timelele ke senya ke rialo ka gore ke nna Marumo Filimon Sema go tswa ka mogola Seshego Zone 4 ke no tsebe Sema gore na ga botsebotse gore ke tšhelete gore a re tšhelete e dirang go lokile o mongwe sho ke botsišang tšhilwane a rialo a re thobela Dr. Mashamaite ga mmogo le motsweletsi wa gago ka fao nna ke re ke gore ba dira bošula bjo bao ba tsebago ga botse gore na ba tlo kgwetswa mašeleng go tswa go batswadi ba bana bao ka nokhumane ngwana e sa phela gomme ba re ge le nya ka le tere thakana le ngwana o kae lokela mokete kete ka kae kae ke yona chelete e ke kwa mba thoba e bolela ke ya bona o mo shuki mampa matsubane a thobela Dr. Moloko Mashamaite dumedisa le o ratile ka mowe putshe bobedi maphodisa a le ka bagešo e fela melato ya go timela ga bana ke bona e le boimanyana kudukudu ga bana bokgoni bja mama a godimo ke ka baka leo le tla bona go bana ba rena ba no tswela pele go timela ke nna matsobane ke le ka mo ledingwe village gausi le gaphasha R37 a re boeleng ka kua go batheletse ba rena ba rengwalelago melaetsa ya bone ya go fapana-fapana ba romelago mogala dumela motheletse
2: Dr. Mashamaite le kae
0: re gona re na lena botse
2: re gona ke ragata tetutswa ka mo moletse ya le go dikhukhutsa
0: ke o amogela botse
2: Dr. Mashamaite ba bona mapodisa a rena mapodisa a borena ba a bereka bona ba bereka bothata se bone Dr. Mashamaite ke nyaka o le tlhalosetsa ntho Dr. Mashamaite batho ba mapodisa a ba ramo go rena re le setšhaba ba re setšhaba re gopela gore e le kry-ile information re founeleng e tla ba sephiri go tsatsa batho ba ka ba ba tseba ntate Mashamaite la tseba batho ba ka ba tseba ba ena le sedimoso yale maphodisa a rena a tshepagale go tsatsa o makala e shetse e le mo social mediang gore re kry-ile information from anonymous ya o tswa kaekae mola le gore if ba rile mo wena ba rile reporter ntho ba tshwanetse ba no itlobela e tloele mo social mediang ba kgaoane le o ya ko bathong ka divene ba re ba tlo nyaka di-statement and kry-e kofile information then o raya gore o tshwanetse o protect jale maphodisa a borena ba kgona le o botsa dinokwane gore re boditse ke mammang
0: kore ka mantšwa mongwe le raya gore mokone tshedimoso batho ba ka ba bana le ona ba tseba gore na o ka ba o direileng ebile ba ka ba ba bone batho ba uwe ebile ba tseba nna batho ba ona ba ka ba ba dula kae bjale bothata ke gore maphodisa a kgone o tshwara sephiri ba utulola dilo ba ba ba tlhoka tšhireletso go motho ba ba boditseng ditaba tše
2: ba lebeletse tšhelete ke nnete doctor ke nnete maphodisa ore o ile ko bona ba tlhalosetsa gore bonang ko go fe motlhala ore gape ke bone mamang a rekiša a rekiša without license ana license ka bošigo makala that person a eta a kgona go botsa gore wena ke a tseba gore ko wena o boditše maphodisa o tseba go tseba mancos wena o boditše maphodisa le le thuo kase e rere information e yona maphodisa a ba tloele go gotša dinokwane batho ba ka tlhalosa batho ba ka dirang batho maphodisa a ba kgaoane le go gotša dinokwane gore re boditše ke bomane
0: kgonagalo e gona na ya gore o kgwetse ka mogare o kitima tšhelete maphodisa a kgwetsa tšhelete bo mamang ba kgwetsa sela dilo tsa mofuti o e ka ba e le dinnete mara ge le lebeletše
2: yona e ya kgonagala maphodisa a borena melato e mentšhi ya timelela doctor melato e mentšhi e no timelela and-e ke kwele doctor le botsišitše posišong ya bothokwathokwathokwa le botsiša bo colonel letwaba la babotšia le ba botsišitše posišong wa ela ya gore na
0: le na le bokgoni na
2: ya le ba botsišitše posišela gore na le na le bokgoni na bona bokgoni na nnete bokgoni bona Dr. Mashamaite ba na le bona ba kitimišitše tšhelete
0: ko ele legodi la matsele o tšheletše thobela FM o mongwe motšheletše šora amogela dumela
3: Mashamaite bokgoni
0: a re lotšheng papa Fasco dumela. O lokile go kwela setra go e bana a ke tsone e tswela ka itabane ya gore a o tumela ngwana a le goa e le thapa mongwana o taba a khweditse ke tsone phapano ke mo a ke tsone phapano e taba e le eng o taba o kitima mapolisi a magoa na o taba o dia eng bo mokomisinare ba kgona gore ke nyaka gore ngwana o we lela le mokgweditse kore ke le fa 72 hours le telempotse ona le fitlhile mo kae ka nako tse dingwe ne o khumana ba boya ba re aowa motho ola re go le mothala ga e kae kae kae kae gore ira gore le tshe batho ba ka di gona putse go gona nka ne ba sa di dire ka mogolotsang jo gona ya ka gona ba betsho tse re se botsi jang
3: Heinisberg

0: re sa tswela pele magage shot kgwedi ye ka moka yona e be go eleditswe gore ke ya polokego ya bana tlhomele ka beke ya re otloa go beke ya ba fitlha go kgwedi mo e le goreng kgwedi ene ka moka re be re lebeletse gore bana ba rena ba be ka fase a polokego a ke tse o nankane ditlilo tse dingwe di direga ka fase ga ditlhamo tsana tseo tsa gore re go eleditse gore kgwedi e taba ya tlhokomelo ya bana empa ka kgwedi yaneng o bana ba timela go tabjalela bana motshele di dumela
1: gobela doctor
0: a re lotse
1: le ka doctor
0: ebon nka ka re ka fly machine nna o ba o ka koloi
1: a ke me ke ka mo koloi doctor le kae
0: re gona rra lena buti
1: le bolela le Jimmy mami ka ba di Fred
0: ke o amogela Jimmy
1: nka te doctor ba e ya mapolisa ya o nyaka bana ya ba palela
0: e ba palela
1: nka o botsa motlolo ntate mashama itse o na le bana ba bangwe ba sa le ba dumela kwa wa ngwanyana le wa mosimana kwa poleke ba re ke motana kwa Blowback ba morapedi till today doctor
0: aobana
1: I think na le 40 something years bona ba na le 20 something ba dumetse bana ba le today
0: a sa ka ba boloko a re tsona bofe o dieileng ka bona bana ba o ba sa nyameletse
1: ntate doctor ke kwele o bolela ka yona ka opola bona bana ba morapedi ke re modimo a ba fe kaolo ka mo babeng ona e butse je botlhoko ka opola bona bana ba morapedi kwa motana ntate doctor e tlosa botlhoko e
0: mputse ga botse Jimmy ge ba kare setšhaba re thušeng go nyaka mapodisa e nnang le eme tlabe e re fe setšhaba setšhaba se nyakise o nagana gore setšhaba se ka ikhupurulla sa ikhumana ga botse
1: setšhaba se ka se kgone ntata mashamaite ka gore roore ka mashamaite ke bona ba kere ngwana a mametse
0: ao banna
1: e a thoma o bangwe re a fisa ka a mametse
0: ra thoma ra lwa re tsebjale ilo ba tlhakantswiki
1: ea ba tlhakantswiki a re lo e fa mapodisa e ba winne ba winne ba sa winne a ba winne
0: kokwele ntate Jimmy kokwele warra kokwele mametsa o theletse thobela FM ya lekgotla gatshola Aforika Borwa ba theletse mapodisa ge a re re kgopela tshedimoso go lena ka moka motho mongwe motho a ka ba bone se sengwe ka mokgwa o ke kweleng ke na ledwa ba bolela ka gona letse ba dira boipiletso jo ka metha le ko mafelelong kerile yena ka nna boipiletso jwa lena ke bofe mabapi le taba e ya go timela-timela ga bana o nyakile tshedimoso gore batho ba modimo ba nang le tshedimoso a tle goreno jalo ba bangwe ba re tshedimoso e re fa mapodisa re bolokegile go kaakang ka baka la gore mapodisa ba na le o tlhoka sephiri sa gore taba e re ebiditswe ke mamangmamang ke ka baka leo le bona gore tlilemo bjale tlabe o ya tshwenya ka baka la gore batho ba palela ke go fa botlhatse ka baka la ge ba tšhaba gore mafelelong-felelong taba e ka ba feleletsa ebile e kgweditse monya yona a wetse ka ra leraga le e le gore a sa kgona go tswa ka gare ga lona batheletse a re e gomeleng gona mo ke a leboga ba geso ke a leboga ka moka thekgo ya lena go lenaneo le la dipoledišano ke kgolo kudu-kudu ka moka re a e bona le motsweletse mpoditseng kgopetse a re o name o ba leboge wa tseba o leboga batheletse ba re ba bona ka baka lona le ka morago ga ge re boledišane ba šala ba tswela pele mo dikgokaganong tša leago nanong le lengwe la tabakgolo ke na le kgolofelo ya gore re taba re legaša go tswa kwa thokong ja belabela ka kua lebogile kudu magageso a re kedimele ka kantoro ya rena kgoro ya ditaba re o theletša kgašo ya ditaba ka mokgola ba re tshepisitseng ka ona mabitsela a bo dikgoši

0: a chika a ke yona ileng gore wa iko gone bele bona batho ba kireka ka patse leng gore wana go ipuche gore ke bele gore setlhopa se tswa kae ke setlhopa sa mino wa disco le funk sa go tswa go go la America se leng gore se tlongile ka 1976 mo ileng gore mulitsi wa Katara Nile Rodgers le mulitsi wa Buzz Bennett Edward ke bona ba ileng ba di tshefa ba kwa ba re mongwe ke tlhogo ba re so go yetla furisha ke ge di Katara tshe re ka dintsha bogone bo re nang nabyo ra dira gore batho ba botsebe setlhopa se ileng gore se ile sa tsebega go duka go she leng gore tumile ka 1978 ileng gore ile ya ba maemong a pele le freak setlhopa se ileng gore sibilele siape se segolo medimong ya sebjale bjale ya mmino o e leng gore ke wa disco pop le hip hop re go filele freak ye e leng gore lokolotswe ka 1978 ya latelwa ke We Are Family ya go lokolola ka 1979 go tswa go We Are Family ra tswalela mmino ke Lethabo ka Good Times ye e leng gore lokolotswe ka 1979 go tswa go album ya Risk ke ka mokgwa e leng gore na re rile mmino ke Lethabo ka gona go e ba le nna ya Thobela FM dumela Thobela re a lo tšhatlhe banna nna ke mangkoko baby wa ka motsweletse ke Dr. Zen re sesa mmogo go fitlhela ka irele ya boraro je ka moka re tlabe re dira re dutse re na le wena cfelo se shute re go tshwaretse ka relwana ya rena ya molao o reng gare ga tshedintshitse leng re tla bona o ditheleditse o kwa gore kabelo gore wena o tlatla o gologa ka sepopo se sefe ka boka la re je ka moka re di direla wena re tla napa re kitimela tshwedi ntlheng ja ditaba moroga se
1: FM mo shato wa tsebo le boithabiso

0: Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Mafiki Zolo. Le baba we baba linchi. I say, can you feel
1: it? Ditiki fidya kwenta ala kwa ticket pro ka 350 renda. Ta VIP 1750.
2: Ziakala mo.
1: Kiri ziakala mo San City.
3: Ziakala mo San City. Le bora mula ovaya. Le bora mula ovara ka ditiki tiraya mo. Yeah.
4: Ane.
3: Nito gona re molao a rena peng re feleletse ka bakala re mogala o wa re tepela o nyaka go bona lenele gaogile nke le feng batho ba bobedi mong le felo le motho e leng gore ke mohiri gore ge motho a thoma go bona gore a bele gona o ka re ke tlopalelwa ke eng se ba swanetseng go se dira gore re ska fitla mo e leng gore bjalo re a goga gogana
4: se bo tlo ga re ke sa tlhalosa gore o santse go fitetse gore batho ba babedi ba babile le kontraka gore ge motho a tlo dula le felo leo e le mohiri le ga tsala pelena mo mudulo patente ba bele kontraka e leng gona gore ge mathata a tswa lona a fitla ba dule fase ba go potjana ka kontraka re na nna le wena re kwane ke ka gore re o sa tlo patela gore tlo fa notice ya mme mo go santse go ka notice o se mila notice o tena motho o tshomo le pelong le magara ga diri mara se go tlhoka eno ba gore o tse ba gore o rutsi mo le kwane ke ka gore o santse o patele le pelo le o go di ka go di ga o sa tlo bereka bolela le mo mmotsong mo go ra go fe notice ama ga dinyana e ke eng go bona tepe ya ka ya ga botsoro tso mo le pelong leo se e le gore a boeta gore mafelo lo mo fetse le gore tlo ntshiwa ka mopa eviction gore re ka mantjwa mo go ganela le pelong leo la batho o nya ka ditele le mo di song gona mola o tseba ga botsoro gore le kwane tse gore go di ka go di tlo le pa mola lo re ena mo le pelong leo o te khola go mo tlo di tshisa ka le pelong leo gore re se botlhoka gore motho yena ka boena a be le go ka go te khala go di tshisa gore a botse tsema tsa go tse
3: Ramalao a rena pereko gore ba ileng gore ba ka tlabanya ka thuso ya go swana le ileng gore le fana ka yona moyeng gone bele go ba ya go feta ye ba le khotsa kae
4: magarang a dilong ba ka nang khotsa mo go social media mo la ke serobanelo go social media ba ka ka website ya rena ina ba www.morete.co.za mo megale mo ino ba 0764291722
3: Ramolao Seroviane Murepe nna ina re tsine ka tshedimoso ya lena hle re a leboga e bang le letsatsi le kaone
4: ke a leboga le go lena o le jalo tsabe
3: re lebogile hle ke mo se mpirihlana metso tsore ke la go irele ya boraro go e ba lena ya thobele FM ye e be le ka lona ya rena ya molao o reng
5: kore o tswanga keng street
6: ke tswanga keng mo ga tsaka
5: Eman, go tsoma neng re na ka mo recipela lo jadi ngaka na.
6: Baby, ke le bakala ka le akwagala. Okay? And it okay fine, mputse gore mmale go rile.
5: A ke le tsiba gore mmale go rile eng man, ge le rona lita ba tlhalosa
6: man.
5: Ke tla ke tla go section taba tsa go tlinga keng. Ke tsa mari ngaka na.
6: Love, wait. Mmale go o re o bona lesea.
7: Le ja ba hlakung hlo ya tsebe ka kwa tarafela ga ira se swa ikora to eight bo shego bya laura ro le

0: khone majiba di khwete fa di safisha
1: ke le boga batse ba tsana FM dimela le tla tsheka tsa ba gare go tsho ire ya boraro Neymar o ya go raloka dipapatsa tsa lefatshe le ga la bone Pep Guardiola ke motlhatlho wa setlhopha sa Manchester City o a botsiša o re lena ba Arsenal le ikwa o ka re ke lena bo mangwete ka nnete na Taylor Pronick ke mamatswele o atileng histori ya go thopa lepanta la mini weight la Afrika Borwa a na le mengwaga ye 20 o seke wa tlhala ke ditaba tse ka sepagare go tsoa iri ya boraro
0: We tshile ba papa di go tshwana FM le fiki se jamo leja. Mo go dinga ba shumi. Tshwana FM e tlotlile jabeng me shumo. O thusa go tlhola ba o ba sa shumi. O thatsa ba shumi ba o ba shuma go ka magete. Le go tshwela pele go shuma ga botse le ba shumi ka moka.

0: Yeah, ke Shakira na le Jang Kuka le Nora Choki but one world one goal. E nwe di kosha cha ngwaga wo cha mogope wa lefatshe wa kgole ya maoto ka Mexico le Canada le America USA. Bona a ke tsebe gore o ikwa jwang wena poelano go e bapetsa le dikosa tsa World Cup tsela di fitileng o ka re swakanyana man ya World Cup ya 2026
1: kotsa I never vavum
0: Shakira o sa le gona go yona fela ai tele tsa 2010 ya 2010 e beile waka
1: zamina mina zaranga urewa
0: ya 1998 leo babulela gore ebile engwe ya tšhedi bosana kudu ya Ricky Martin ya La Copa de la Vida ebile engwe ya tšhedi bos ke moka gona le ya Jennifer Lopez le Claudia Light ya we are one ole ola fela ya
1: yela yengwe e sekhomotso wa e gopola ya wena ke when I grow older I will be stronger
0: when I'm better
1: just like the waving flag
0: dipala le tšaka le ke tšaka le ke ya Africa Cup of Nations. Pretty privilege.
1: Oh yes.
0: O humana sengwe. Etse ka baka la gore mohlomo se tloga se go swanetse ka yona tselao. Wena go duchi o nnoshi wa tsore ga botsebotse ke ka baka la dipopo tjaka. Ke ka baka la ka tsela ye ke bogega go ka gona. Ka sekolong ba phela ba re wena ge go tlile ba eng e tla o emelle o ba amogele. Ge o sa le high school ba re o ba amogele o wa tseba gore lebaka golo la gore ba emise wena ba re ko assembly ba re o tlo ba amogele ke ka baka la gore o na le ke pretty privilege jaanong ga e felele fao e akeka le mošomong go na le mo e beng gore o a tseba gore mošomong o hweditse ka baka la tsela yeo o begega o ka gona go na le company tse dingwe ba re o ka sebe receptionist o sa bogege ka tsela e nngwe.
1: Yeah,
0: o re go tsena ba re bona o tshwanetse gore o be sefatlhego sa khamphane batho ba boa-boe gantši ka baka la
1: gago
0: o a tseba le wena gore o humane mošomo o humane gobane ke ka tsela yeo o bogegago ka gona le dilo tse dingwe bophelong di ba bonolo ka baka la gore o bogega ka yona tsela yeo o bogegago o ne re o eme gongwe kaekae ba tshwanetse gore o eme mothaleding gwa ne o tla motho rawa re gopela gore o tlosa mo mothaleding e ya kua motho o le o tla go thusa ole o mongwe le ene a re waye ba re a emapele re tla le bitsa re rile kgaetsedi wa ye kwa
1: ka lebaka la yona pretty privilege yo lena ke tshapa gore lekesanto re bolelang ka yona bathelege o ile ba itemogela se na oba motlhomo o tseba o mongwe o tswetse pele ka yona dilo tse ka moka
0: bamaemagagwe
1: o filwe ya mošomela o nyako ba tlhoka ina mamotlha ona re ya o dumelela shem ye yona yo ngalaba ya taba
0: go na le motho ebe gore be re tseye ba poelano gore o ba tshwanetse ba kgweditse tekete ka selo sa se dirilego di-speed popo di be di tshwanetse ba di mo file tekete ka baka la gore ka tsela e a bogegago ka gona go ka yona tsela yona yeo ba re pasop le speed cop sa re pasop
1: ba rebela mafelelo
0: ke mo ka le speedcopere tsentšha nomoro ya gago ka fa
1: Okay,
0: la ka se re tsentšha nomoro ya gago ka fa fela ya ke yone e re bolelago ka yona a ko ba botse re ba re leletse ka re nyako bolela le bona ba lokologe ba bulege
1: ka nnete a re boleleng ka yona taba yego 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala 086 000 2452 ka ntle le fa o tshelela ka mo di-DMing tsa rena at scombozombatele at boelano sotaba ka ntle le fa o re šaleng morago re followeng re oketse ba batheletši ba ba le gona
0: baletedi
1: ba rena go at tobela FM yaka Facebook X le Instagram
0: ye kotlhe koša e latelago ke a venom le shishizliza Hey, but hey, saga mama.
1: Shishiliza.
0: Ikana richa woni tsha go le tsha ditaba. Eh,
1: shishiliza.
0: Shishiliza. Okay, shishiliza.
1: Ke yona yo.
0: Sa shishiliza namhlanje.
1: As

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke nnete magareng ga tsona the Immaculate One re ka letela tša gore inflation ya diamaleng e theogile ka kgwedi ya moranang gore aprele go tšwa go dipercente tše 3.4 go ya go dipercente tše 2.5. Le phodisa la peleng nome ya Rosemary Ndlovu le molatlhwatšwa ka yena Nomsa Modau ba bonwe molato godimo ga dipharamolato tša go loga mano a polao ke kgorotsheko ya masetrata wa Kempton Park. Ka go le lengwe senthara ya taolo le thibelo ya malwetse mono Afrika goba Africa CDC e amogetše ka tše 2 monelo wa Afrika Borwa wa go balelwa go didolara tše 2.5 go thuša go lwantšhana le go phulega ga bolwetse bja Ebola ka Democratic Republic of Congo le Uganda. Tše le tše dingwe ka iri ya bone go thobela FM. Molatelo ke Constance wa ga Machipa Show o le swaretše tša dipapadi.
2: Dipapadi ka Khone Machipa di hwetše fa ke Safisha.
3: Ke leboga Stephiso wa ga Maibela batšetši ba thobela FM re balela matšatši. Go šetše matšatši a 23 go dipapadi tša sebana sa lefase di thome SABC 3 ke legae la dipapadi. Tša sebjana sa lefase mo le gore go gašwa tše 34 o ka dišala morao ka o streama o SABC Plus goba wa ya go sabcsport.com goba wa theletša dialemoya tša lekgotlagatšo la Afrika Borwa. Bafana Bafana ba ya go thulana le Mexico ka tšatši la 10 la kgwedi ya June. Se ke sebaka sa rena all of us all in o fela ditaba tsa dipapadi kitše tša kgwele ya maoto moraloki wa maloba wa setlhopha sa Orlando Pirates e le go Benedict Vilakase o tloa a ile a bolela fa gore a ka tsebušetse mantšu a gagwe morago a gore setlhopha sa Orlando Pirates e ya go ba dinkgwete tša leaki tša setlha sa 2025-2026 ge ba ya go thulang setlhopha sa Obelt College mafelong a beke a bone ba tla ba le bothata bja go ka kgwetša dintlha tše tharo. Vilakase o ile a nweša dilo tše 15 seswai gomme rekoto ya gagwe ya tla ya robiwa ke tšhegofatšo wa ga mabasa. Monweša dino wa setlhopha sa Skukune United Brantley Grobler o re nako e fitlhile ya gore a itukolle mo dipapadi tša kgwele ya maoto. O na le mengwaga e 37 gomme o ile a kgona go lekantšha rekoto ya Seaboka Nomvete ya o nweša dilo tše 129 go setlha se o nwešitše dino tše 11 go dipapadi tše 29 tšeo a dira lokileng diphatšanong ka moka. Papago e le Les Grobler o thega taba ye ya gore e Grobler a tsebe gore o na le mengwe 37 gomme o tshwanetse a itukolle wa mothega mo tabeng eo. Mohlahli wa setlhopha sa Manchester City Pep Guardiola o re Arsenal e le thupile league e ka ba e le tshwanetse ke mantšu a tswang go yena motlhatlhi wa tso kwa nageng ya Spain moraga gore setlhopha sa Manchester City se re loke maleka le setlhopha sa Bournemouth ka nno ete go yete. The Gunners ba thupile sebjana sa league ka morago ga mengwaga ye 20 Neymar o akareditšwe go setlhopha sa Brazil se se ya go kgatha tema dipapadi tša sebana sa lefase e ya go ba lega la bone a tšea karolo la mathomo e be le ka 2014-2018-2022 o na le rekoto ya gore o nwešitše dino tše seswai Brazil ba le go ronele tee le Morocco Haiti le Scotland gomme papadi ya bona mathomo ba ya go reka le Morocco ka tšatši la 14 re ya go ruma ditaba tše ka tša matswele mo matswele wa Afrika Borwa Tyler Pronick o dile rekoto ya go thopa lepanta la mini weight mraga gore a fenye tanda ka dintlha gomme se sa napa sadi ya gore ebe mosadi wa mathomo ka mo nageng ya Afrika Borwa re lebetsetse ta matswele go thopa lepanta a na le mengwaga ye 20 o leboga motlhatlhi wa gage Alan Towell. Towell o re go mo tšere mengwaga e mehlano gore a hlatlhe yo mosetsana Tyler gore ebe nkgwete ka mo lekaleng la mini flyweight. Motshetsi wa thobela FM ke tlo bala tse dingwe di fisa e ring eo latelago ke a leboga.
2: Dipapadi ka Khone Machipa thobela FM mošhata wa tsebone boithabišo.
4: Le dipakile le Constance o dipakile le wena dilo tša go tsena ka gare ga metsi.
5: Wena o tsebe o se tsapere dilo tša gago tša go tutela.
3: Wena wa tsebe.
4: O ka tsaka
3: se rurubele o fika mo o tla khotsa ke le ke le surubele
4: ye wena
3: ya u butsa
5: na go betha ka dolphin e le re gona
3: oh betha ka dolphin
5: yeah le backstroke
3: le backstroke ka ke
5: that's right
3: eh breast away nyake
5: a breast again ya ke ka backstroke
3: e tla dira ke
4: se go
5: breast
4: tete ke ba idi ya ke ba no breast e gona ke gona fela o ka no kwa motho o se gona o tuntela o tla kwa bolela tse di seng gona a re ona le ya no tse ba le shark
5: ku shark skubuzo
4: yeah okay ba tele tse ba gona o kwa gore ba ga re ka studio ng mmogo tsa tsing la le khona motlhomo go no ba botsa gore go dira eng ka fao
5: ga botse botse ba challenge e re noe no lofatsa re dile a re tsebaneng
3: ya
5: ba shumi
3: mogo
5: mhm ke a re tsebaneng gore wa bona ngwaga ka ngwaga skhumbuso wa bona le ngwaga wa sele mo ya thomile April ene re mo keleo safari lodge ke mo ba laudi ba boneng gore wa tsa keng lefilo le itla ba lefilo le le kaone go rebele a re tsebaneng e ya rena la bona gore le ba shumi ba bangwe ba ba swaba sa tjotsena re gone go kwishishana le miraro ye itaba ire ruang ke tsa go netefatsa gore gasho e ya gola listenership ba theleji le bona re ya gola re rebele ka bagashi le ba tjoletse re gone go kwisha gore ke dilo tsa mokhutwa mang tse re di diang di a shoma a di shumi re sa ntjuli ke shakae re sa ntse o tlogela kae ya ke yona re tsebaneng
3: ene ke re thusa school o re tsikara fellana dipelo o fellela motho pelo a ke ra o motsebe a o motsebe a
5: buta that's right
3: o mo le o bogotelele
5: o bogotelele o bogushishe le ga dia dolphin
4: la di ya go ba dira shaki ya ya re tloga re hutsa gore dilo di tla sepela ga botse ke a tsore di arts baneng tse dingwe di thoma ga botse me go a re go fela ya re that's why na ibile ksanya go tla dilong tsa di family ga se ka tla ba jwa lo chatting la le gone fela ya ka buri pane ke ga mogwebeno re ka gona ka bela le nna ke tabe ke le gona go satsa metso ke ya masumpedi pedi go ya go ire ya bona re tla tere kwa go wena mtheletse yo tla ba rometse di tshwaelo tsa gago ka tlhogopoledishano ja rena ya le gone gore wena o naganae dumela
2: ye ke thobele FM ka ra ngwa ga ke tbe di masumpedi tsila 2026 thobele FM mo tshata wa tsofa ke ha di show
6: Halo mntwana. Halo mela apo skuluzi. Halo baby. Sondela nganena.

0: Okay, ke le tona spoke say char ikama lam ulbize o tla kopana le ba bangwe fela la ka le ina lona o tla phela o le gopola o tla le bitsa le nako tshohle ele re ke sego o tla le bitsa o ipsina ka lona ya ye re bolela o ka yona ke ditlamorago tse di botse tsa go thusa ke dipopo ya ba bitsa pretty privilege
1: ke rata ka mogobe beleng ka gona o ithlalositse ga botse
0: fela ya ditlamorago tse di botse tsa go thusa ke dipopo kudu mishumo wa tsa poelana gona le batho ba ba ebene gore ba tla amogela ba re wa tseba keng ke amogela gore mo ke leng gona mošomo o ke o hweditse gobane ke boregaga ka tsela e ke boregago ka gona mola ka letlhakone le lengwe motho o tla bolela gore wa tseba keng go na le mošomo mongwe o ke bego ke tshwanetse ba ke o hwetse fela ka baka la gore ga ke bogege ka tsela ye nngwe ke feleditse ke sa hwetsa mošomo owe ke engwe ya dinnete tse di leng gona ya ke dinnete tse di leng gona tse bene gore nako e nngwe ga go bonolo go ka lebana le tsona ke nagana gore di client di bua gantsi
1: ge re tshwala sekhomposo ke no botsisa ke lwa ke re lebelela ka mogo motho a bopegileng ka gona o ba ka mogo a bogega go ka gona go ba re lebelela maitemogelo ge ile gore motlhong o na le digrata o tsene sekolo a re sa lebelela a wa tlelena o ka re yela yengwe o ka re ba e lebelela kudu
0: Okay.
1: I get it.
0: O mongwa ka re gona le mo e bene gore o enya ke ga gona. A re re ba re ba nya ka modela. Okay. Modelara wa go tla go modela di aparo tse di tseng kae. O na ga no ba ile nya ka motho mhuta mang. Wa go ba le digrata tse ding tse di tseng. Wa go ba le maitemogelo a
1: Aba maitemogelo mo go bona motho a imela ke kwaekwa ya sa gone go isipidisa o itsamaisa ga botse le ile re wa bogega e fela kwaekwa e shile e montsha mawaza a go ka one o tie o la motlhongwa gone go sipidisa kwaekwa yengwe re tla bona bo botse ka mara go nyana ke tse
0: okay ya
1: mara re ska se getsa ba challenge
0: gona le engwe shi e tsene ka fa a re challenge
1: okay
2: Dumela ka mo khasho.
1: Hello.
2: This thing na ke rata bile ke rata because e gona go create mana ba manchi mara se wa se sa botlhoko. Sa botlhoko ba gore imperekeji and we ke se away.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Go tsona metsotsong ya masometharo o tloga bjalo batheletši ba ka letela tše mareng a tše dingwe e reng ya bohlano. Ramotse wa Johannesburg Dada Morero o re mmasepala o tla šomišana le dikgoro tša go fapana tša mmušo wa bosetšhaba go šogana le dintlha tša sekoloto seo sa bolela godimo go Eskom le go maatlafatša dikhamphane tša mmasepala tša kgwebišano. Moetapele wa Africa Maibuye Movement Floyd Shivambo o tsebišitše gore mokgatho wa gabe o tla romela bonkgetheng ka moka dikarolongkgetho tša kanageng ye tša go feta 4,400 pele ga dikgetho tša dipušo selegae. Lepodisa la maloba Rosemary Ndlovu le molatofatšwa ka yena Nomsa Modau ba bone molato o kgorontshe ka magiseterata wa Kempton Park ka bohlabela bja Johannesburg ditatofatšong tša go loga leano la goba bosenyi. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bohlano Kondieva.
2: Dipapadi ka kgone matšhipa dikgwetše fa di sa fiša
3: fotoga mahlo ba thetsa batho bala FM madume gafele dipapadi tsa tsana sa lefase di a thoma na go sa fetching pelo SABC 3 ke le gaela dipapadi tshe go me ba ile go gasha dipapadi tshe masome tharo ne o ka ditšala morago ka go streama o SABC plus go ba wa ya go sabcsport.com go ba wa theletsa dia le moya tsa le gotlagatso la Africa Borwa go akaretsa le thobela FM papadi ya mathomo ya Africa Borwa ba yo rala ka gahlano le Mexico ko ka tsa tsela le sumeti la kgwedi ya June se ke se baka sa rena all of us all in kaofela ditaba tsa dipapadi kitse ke ya go thoma ka cricket mo betara ya setlhopha sa Africa Borwa Tasman Brats o re maitemogelo a ya go ba thusa gore ge ba ya roka dipapadi tsa Tasman sa lefase tsa T20 ka kwana reng ya England ba shume gabotse ka ge bana le baraloki ba o tshwana le Laura Volvat ebile ba shumile gabotse kgatlhano le India go dipapadi tsa T20 mo ba fentseng dipapadi tseo tshe nne mola le gore naga India ba fentse papadi yete go dipapadi tsa kgwele ya maoto yo kileng ya ba moraloki wa setlhopha sa Kaizer Chiefs Njabulo Blom o tlogile ka kwanageng ya Vietnam o ba rekela setlhopha sa Dean FC lebaka la gore a tloge mo setlhopheng seo a saka a hwetsa sebaka sa go raloka le ge ka ba papadi yete moraloki wa maloba ba bafana bafana le Kaizer Chiefs re neele letsholonyane o tlaotswe go sefoka sa motlhatlhi o mokaone wa setlha ka kwanageng ya Botswana gana fao e ya go phegišana le Sean Connor wa Gaborone United le yena Benjamin Njamberi wa Nico United o re taba ye ya gore a tlaolwe e tloga e mokgatlhile ya bontšha gore o ba šoma ga botse mo setlhopheng sa Matebele ga a fitlha mo setlhopheng sa Matebele e ba le mo maemong a bolesome a kgona go ba kuka gore ba ye kwa godimo. Tuna kgolo ya province ya Mpumalanga Mantla Ndlovu o re Kruger United ba tla šomiša mapatlelo a mabedi go setlha se se latelang ba tla ba raloka go PSL Betway Premiership ya Africa Borwa gomme ba ya go šomiša Kanyamazane le lepatlelo la Mbombela ba ba tswile maemong a pele moraga go raloka dipapadi tse masome a mararo ka dintlha tse masome tshela pedi papadi ya bona mafelelo ba rekile maleka le setlhopha sa The Beast ka dino tse pedi go tse pedi kgoruši mphatlhele ke mongwe wa setlhopha sa baroka o re yena ga ya mola leaking ya fase ya ABC Motsepe o ya go šomiša baraloki ba le gore ba ka fase ga mengwaga ye masomepedi tee ka baka la gore o nyaka gore baraloki ba batle ba kgone go ba le maitemolo a a lekaneng go ka tlhatlhosa tsona setlhopha sa baroka papadi ya bona mafelelo ba rekile setlhopha sa Lerumo Lions mo ba fentsweng ka dino ne go lefela gomme re ya go lebelela ka mokgwele goreng motheletsi wa thobela FM e le la boraro la dipapadi tsela tsa kgwele ya maoto ya Masakeng ga o kaya mola go thobela FM yaka go na le papatso e le gore ba e dira ba tlhotlheletsa barulaganyi ba dipapadi tse goreng ke le kwa letlakaleng lela le tlhalose ka boripana gore na tournament ya lena rena ba thobela FM re tle re gashe e na le ene ke eng se se re bitsang gore re tle re tle re gashe tournament ya lena ka tsatsi la lesometshela le a gopola gore mengwaga e fetileng re ile ra ba le mabokoe matlakala ka kwa ga kama re tswa gasha gona re tswa gasha le ga chairman kwa Bokgom pele ke nyaka gore le yana mo latlakeng la Facebook ya thobela FM mola ga inbox le ga tise mantšu a lena le re botse go dipapadi tse lena leile laya la dibogela tša go gašwa ke thobela FM le re botse gore na le ipsine ka ene le kgatlholekeng ke moka re tlo theletsa maikutlo a lena ka seripagare go tswa o iri ya botlhano mošate
2: Dipapadi ka khone majiba. Thobel FM, moshata wa tsebone bo ithabisho.
4: Sun City are there.
5: Siyakhala mo Sun City. Iwile gape. Itla witsile ka festival ya mosona no shika di 27.

0: dipapadi ka khonima jiba dikwetefa disafisha
1: ke neboga Vicky Mukhawane ke moralo ka gare wa Stopa sa Kruger United ore o sanya ka boela ko stopeng sa Kaizer Chiefs ge ile gore wa gonagana mamabelo wa Africa borwa le belengwa di mitara che sekete le magolo a mathano karabo more ore o sa gotsa gore o thupile metale wa gauta go mabelo a African Senior Championship ka kwanageng ya Ghana go kwa ditabatse ka botlalo ga seripa gare go tseo iri ya botlhano
0: dipapadi ka khone majiba Thobela FM mošhata wa tsebone boithabišo
2: o bonagana gore wa seketša ka samente sela sa go chipa kere mme gotlhe ke marwa beke le go fela ga se ya fela ba re rešitše ga ba re dilo tša go chipa mafelelong di ya go turela ka AfriSam wa gagate gobane tša go chipa a di swarelle mafelo a beke ke ya di-bri e se wa wagaleswa a gagate ka AfriSam e tlametše maemo a Afrika Borwa gape e diretše go swarella leka AfriSam the A1 choice
3: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ga o tsentšha kgopelo oa kwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 tlantel life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
0: tša moragorago mebileng go ntširogele
4: bešo dumelang na pele re lebeletše tša sephetephete mathepo e makalekgolo le re tloga re lebelela diprofense tše mmala re tsena ka profense ka Gauteng mo re lebeletše thukologo ya East Rand R21 N12 ya Bodikela re lebeletše gape le ka mmeleng wa N12 Eland mo e le goreng o tloga mola go fitlha N3 ya borwa ka kwa Batlu mo e le goreng le ka tikologong ya R59 ba boletse gore phetlhagano ya maela sephetephete ka tikologong e e tloga ya goletse godimo go tshwana le ka Diepkloof go lebile tikologong tša bo Benskuman go lebeletse bo Bison re beletse John Smart le ka kwa M2 ya Bodikela le go fitlha fola Crown le gona go na le phetlhagano ye e tloga ba gona kgopelelo tlheleng ka shedi le seke la felelana pelo ge le fitlha mo dikarolong tšeuwe re lebeletse tsona tša sephetephete kabela mentshiri o gona gore fatsa ka tshwane dumela morere
5: re ke le bogae ba gashi ba ntshiro ga ile le batheletse mo mebile mo tshwane di spela ka tsela la tlago rena le sepetepete sa go tsama ka gona ja mo decor le moreleta street mo Silverton ra le gopela botle di gona fao ka mo Silverton daily a re skebe ra fela pelo N1 south e go le mo lane o tro tlo gona fa sepetepete sa rena tsama ka gona ja eskiam patela north re le mostet atilari o lebile gona kwa R8 le gona fa moela wa rena wa sepetepete o tsama ka gona nya le gona fa all Johannesburg road re lebile south o le ka mo valala o le mo godiva le gona fa sepetepete sa rena tsama ka gona nangela ba o tle di RSK be ra fela pelo ke felle tse mo George Stora re le ka mo Groenkloof go lebile gona ka mo Christina Divert mo Fountains le gona fa ba o tle di sepetepete sa rena tsama ka gona nya RSK be ra fela pelo ga perna le traffic lights tse di sa šomeng ke toma mo Solomon Mahlangu le Pretoria Street traffic lights tseo ga re tšome University le lane route mo go lona mo R21 le Solomon Mahlangu drive mo Monument Park gomme ge le di humana di sa šome di traffic lights a re di šomišang go swana le stop sign ka re kopana le bahlapetsi ba tsela batho bešo a re šomeng mmogo botse ge le kopana le ba lebalwago le lena mo mebileng ba le ba di road rage motho ga elo lwena e tswa mo go yena o boloke bophelo jwa gago le batho ba ka moka road rage let's avoid road rage mo mebileng go mmega le kopana le mathata e ka baka e ka baka e mo mebileng ya tshwane ka bophara le re tsebišeng gape mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095-6 goba mo social media mo X le go at TMPD Safety le go tshwane Metro Police Department mmogo le mo Facebook e re ke leboge bagaši le batheletse ba ntshirogele mošate
4: wešo le nna ke go lebogile go kgona gore fa tsona mathapo e maka lekgon le e re lebelele gore ka tikologong ya Burgersfort ba re swaretseng tumi o gona go tlo re begela tsona dumela mokgaitsedi
6: le batheletse re batho ba la FM ke re thobela ka masepaleng wa feta kgomotu batsi mo mantšhibeng a lehono ke thome ka appel regional office ya rona mmele wa rena wa D4190 le D4250 moela sephetho tsamaya gabotse a re otlele gabotse re tlhompheng di-stop sign ke boe ke tseka hetsopise ya rena ka beka spot mmile wa rena wa G1296 e leng mmile wa rena wa magemeng re tsena road construction a re otleleng ka shedi re segentsela fela mo go bolokegileng mmile wa rena wa G4150 e leng mmile wa rena wa borasuku re tsena le bothata go fologa mo lesekeleng ya rena ya 37 go na le diphotholo a re otleleng ka shedi gona mo re seka re felelana pelo o tsamakana mmile wa rena wa G4150 o fitlha mo dirobotong tsa practicere roboto ya practicere ra ebereke a re šomiša le ka stop sign re seka ba ra felelana pelo ra ema ra šielana mmile wa rena wa G2537 e leng ona mmile wa penge moela sephetho tsamaya gabotse mmile wa rena wa 355 go tloga beka spot go leba ori start le mmile wa rena wa 37 go tloga beka spot go leba lading back moela sephetho tsamaya gabotse mmile wa rena wa 355 go tloga beka spot go leba diwopo moela sephetho tsamaya gabotse re na le bothata fela ka mogare ga tropa steel port go tloga mo stopsane sa rena segolosa ka mogare ga steel port go fitlhelela yone kwa smeltereng re na le moela sephetho go tsamaya ka go nanya re na le dilori tse dintšhi gona moo ke gopela re otleleng ka sedi re seka ba ra felelana pelo gore kgone tlhaga re bolokegile ka moka ga rena re sega tsebe fela mo go bolokegileng ka re ga tropa re ne ya beka spot re na le bothata ba diroboto roboto ge sa bereke re šomisa le ka stop sign ra ema ra šielana ke sa lebale mmele wa rena o mogolo wa R37 go tloga beka spot go leba moroke moela sephetho-phetho tsamaya gabotse ke dira boipeletse ka metlhalo ka metlha gore mo disekeleng a re faneng sebaka re kgone tlhare bolokegile leba leba go tshela mmele wa rena ka dinao a sepela ka dinao ke gopa le tsheleng fela mo go bolokegileng le se ka namela ditshipi ke leboga poloke go thoma ka nna le wena a re kopaneng ka moswane
4: o re rešitše ga itse di tlhakopana mathope meng a go sasa wena motheletše o tlela ka šedi ke leboga
0: tša moragorago mebileng go ntširogele
7: tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: Ekosha kya Nicola Summer Days. Cha chile lekosha ye e la tlhagelwa go ke motlhodi wa yona. Mpotse. Go ka no kora a ekosha e la tlhagetswe ke mogolo. A tsure tlatse ba ne.
1: Ke
0: ba setlatse se dira mo re sa ya ne.
1: Eish. Kuribile ne ga ntshibile ke fela ke kwa batho ba re wa tsaki le ile ra o tsebe mantjo kwa sha ye ona thoma ba re be ba be ya ba se tshe ba tsaba re ke ne colder summer days
0: ere ke tswara tlo ke re mawe
1: you are mawe
0: wow yeah
1: ah bona magala o fisha fela
0: ya masume pedi se swai go tsogira tlano pele re tlo bitsa ba gore ba rena ba tlokala tsela ba re botsa ba re tsware tseng matshapana le khono ska le bala gore le khono re na le kgeto ya gago okay
1: ene ga tsoe we get on ga net
0: re tshe re be less ne pese go
1: oh yes
0: ba botsa re bona eng o kgeto ya gago
1: ke bona yo na yo ke dilo ke dipofolo ke dilo gore ke dilo tse ka monka ya mathomo ke noga ya bobedi ke sithunya ya boraro ke motho ya bone ke tau gare ga dilo tse ka moka
0: wa kgetha wena
1: na ye kotse ke efeng go ya ka wena motheele tse kgetho ke a gago
0: kgetho ke a le maitemogelo a gago
1: ye
0: kotse ke efeng
1: yebo yes putsho ke yona yeo noga sithunya motho go ba tau rar
0: what's
1: that little bitch agabuz
0: what's a kotse ke eng go ya ka nna mo nna enka khetsa
1: ya wena
0: tau ya tau
1: ba neng re tau tau
0: bona arre ke be ke na le tau ka mo studio ka bishitse ke hwile
1: ora roboga so bulele shane le yona ganyana wa dira se sengwe yana
0: o ampotse so ka se dira mohlomong ka thoma ore lena ke sinagane ke oh okay se o ka se dira are re wa se o Kruger National Park are papara wa retao o ka reng so ka bolela tshana le yona
1: wa re khuna ma wa motheletsi mongwe sala re fa maele ke totsa kota ye ka gona go dira gore ke lebelle go ka re ke no motelleng yana o ko mogolong
0: ya o re papara o ka okay
1: re sa lebelle re ga kana ga gana ka mogwana owe nako we ke tsile lebelo ke ta gola gampe R71 bona khono shiki ya tsogo wa se
0: e fela na fa bona le khono gore ya
1: ke ba nna ke nna
0: ke na ka recorna ka ba gore ba tlo bala tsela ba tsa tsheng matlo na le khono ke
1: tumelang
2: tobelang
0: le kai
1: ya pegi
2: re gona le kai
0: ya na le di out
2: ke kwela re ya eshi ke kwela ta
0: ba re mushume a ntshi di kele ri ntshi di out
1: Unchiwe di out. Yes, kumbuzo tata.
2: Awalwa rena othile. Ninje mong moshomo.
1: Ya ba ba be ksa nyoko buchora gane a re tsibaneng ye. Na go tla reng a be na re le tsebe ka mola ditabeng.
2: Ha tsa bile rena bolela gona mo. Re bolela gona mo ge ba re ba gwera ba re.
1: Ene a re ba tsebe ga botse ba gwana ba ba rena man.
2: E re le feta na mile kwa ntle le re he he.
0: La idapti.
2: Rena e wa.
1: La idapti. Khanti
2: a re le tsebe.
1: Eish. No ba tshele dije ba tla ilukisha.
2: Ba re kwela.
0: Ya. Tsela tshe tshe go bule. Bona go dira ga eng le hono go tlokala tsela
2: Pax. A sku ke a go tamisha lo yena pele no ke re thobela mo theleje rena re gona le mantsi benga le hono ke le dumedisha. Ke leng gore le ka diletela di akaratse tsa gore la pala molola di tokelo tsa setšhaba ka kwa Mahikeng ke thato molosangwe le re le kwishitswe botlhoko kudu ke polao ya gago ye setlhogo fa o ka letela pegoma. Tona kholo ya peleng ya Northwest Bushi Mape. Go ya go bolokwa ka poloko ya semmuso ya go kgetha ya legoro la teng go ya katelwa Presidente Cyril Ramaphosa le gona fa motheletse letela pego. Tatago mosetsana wa mengwage le 12 yo a tla isitswego ka thobalano ke moetapelo wa kereke ka Soweto o re tiragalo eo e amile gampe maikutlo a lapa ka moka le gona fa letela pego. Ka fa studiong sa rena re a go boledišana le mmeara phetiši wa polokwane John Mpe malebana le kabo ya ditirelo le ditaba tšeo di tswelelago mmasepaleng o go akaretšwa le taba e la etsošitšego lešata ka mono provenceng motheletšo ba ka toropongkgolo ya polokwane ya ditšea diswantšho tša lebelo motheletšo go di kwa ka botlalo ditaba tše a re kopaneng re metsotso le metlhano jwa e reng ya botshelela e tla bele ka morago ga ditaba gabeelo shoshetse yalo gona ke phuti matlho ka dintlhagolo tsa ditaba thobela
3: re tsa le bona kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane pheki batheletse ba ka lethela tse marenga tse dingwe e reng ya bolesomeseswai moetapele wa Africa Maebue Movement Floyd Shivambo o dirile temoso gatlhanong le o nyenyafatsa mogwanto gatlhanong le bafaladi bao ba sao molaong ka go le lengwe mokgatlho wa setšhaba March and March o re badudi ba dinaga jaaka nte bao ba lego molaong bao gape ba re go batla isitswe mafelong a bona a bodulo ba tshwanetse go bula melato ya bosenyi maphodiseng re ka letela ape ja gore ramotse wa mmasepala wa Johannesburg Thata Morero o re mmasepala o tswela pele go beeletšago mananeo go parara le magato a sebaka se se telele a tšhireletso ya metse ga ba gareng a kgatelelo yeo e golela o godimo o ditirelo tša mmasepala ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya boseswai show kondieva dipapadi
4: dipapadi ka kgone majiba dikgwetefa di sa fiša
5: ke leboga phuti batheletse ba thobela FM a re lebale gore dipapa tša tsebane sa lefatshe e sekgale di a thoma go šetše matšatši a masomepeditharo gore dinape di thome gomme re bona fa e le goreng e le lekgotlagatso la Aforika Borwa di ya le moya ka moka o akaretswa le bothobela FM ba tla ba gaša tsona dipapadi tseo SABC 3 ke legae la dipapadi tse semmušo gomme o ka dišala morago ka mokgwa wa o streama go SABC Plus SABC Sports.com bafana bafana ba ya go raloka kgatlhanong le Mexico tsatsi la lesomete la kgwedi ya June se ke sebaka sa rena all of us all in kaofela ditaba tsa dipapadi ke cheke ya go thoma ka tsa mabelo mo mmamabelo wa Aforika Borwa lebelelong la dimitara tse 1500 karabo more o re o sa gotsa gore o thupile mmetale wa gauta lebelelong la dimitara tse 1500 go mabelo a African Athletics Championship ka kwa nageng ya Ghana o leboga motlhatlhi wa gagwe e le go caster wa ga semenya go dipapadi tša kgwele ya maoto Vicky Mukhawane o be a le mo setlhopheng sa Kruger United o raloka ka kontraka ya kadimo go tswa go setlhopha sa Kaizer Chiefs o na le tumo ya gore a boele morago gana mola go setlhopha sa Kaizer Chiefs a fiwe sebaka sa o bontšha bokgoni bo a nang le bona gomme o ile a rekela setlhopha sa Aforika Borwa sa matshogana ka fase ga mengwaga ye 20 gomme ore o tla itsotsoropa ge a ka fiwa sona sebaka seo mola setlhopheng sa amakhosi ba e le gore ba raloka papadi ya bona mafelelo kgatlhano le setlhopha sa Chipa United tsana mola karolong ya rena ya kgwele ya maoto ya Masakeng ke a dumela gore Dr. Sebopa o gona mo mogaleng re tle re boledišane ka diphadišano tse le gore di tlo tshwarwa ka tsatsi la 30 la kgwedi ya May e le diphadišano tša gorogang Dr. Sebopa rona le kae Dr. Sebopa re ile ra ba mmogo kwa matengweng a tsone dipapadi ke bone bothabiso semenya wa the blues ke bone bakwena ke bone Selby Manganyi wa ramatla otlhe a ke tsebe ka gore wena o tloa o di setse morago kudu ka ge e le mothegi wa maemo a pele di ka ba di sepela bjang re ka letsela eng Dr. Sebopa
6: se tkgone tse nka botsang yona kore gorogantsho ka tournamente ya batemela ya thoma ka di-30 ya thegola batho re koa batho ba tloga ba ikemišeditše fitere tsa rona di tswile di-grand di gorile di thadile e tloga e bantsha re ke tournamente e golo ko World Cup ya koa ka di-30 ka 9 o'clock re thoma ka sebusa se na le setlhopha sa Mekapo Celtic
5: kore ditlhopha tšela tše maatla nko di ba tsopela tše dingwe tša ditlhopha tšele o tla ba ditša karolo go na ditlhopha tše maatla tše ke tsebang gore ba e bea fatshe kgwele ya maoto ba e bea ba e bala bjale ka puka ya sepedi
6: setkone ge ke koa ke lebele ke fitšhere rena ya gorogang thimi tse tedi thuo ka moka dileng mo e koa e le dithimi tse re golo ka moka ka moka ke dithimi tse e leng gore re tlo bona kgwele ya maemo a godimo a maoto e setlhopha sa go tshwana le ko motong LDT setlhopha sa go tshwana le ba bakwena aie seroma masokolara 19 Young Boys Master United Warriors kore bona se kore ka moka kore ke ditlhopha tse di golo tse e leng gore kore ke go bona papadi ya maemo a godimo ka moka le bo motong Younger Boys e gona ndi gona kore bona se ke ditlhopha tse di golo ka moka ya tsona re kore ke go bona kgwele ya maemo a godimo ka moka fixture tse ka moka di kore di tsopane kore dingangane se sekolo dingangane
5: e re ko botšhepotšhwa bafelelo o bolela ka master o na le mothekgo wa setlhopha sa master ba re ke kubu o phela a bolela mo o dikgokanyo tsa lao master ke setlhopha sa bokhutamane ba re se bogale gale gale go tswa kwa go la bogo
6: ba tsa go ile go tsapa tsa go le go le guru ke tswa ka mola go la bogo mo ke tswa tsa mo ba ikemise ditse ba tshempa ba ya tshini so ke go ntse ga go tsena gore ba tswa go bona bolo ya maemo re di ya go roga ntlo go ka tournament le ke tsene na rena mo rena makala ke mo mo go re mo tloga go tsore ke mo mo le gore nalo tsa fe o up to date re go gare ntire bona re go gare ntlo ithina ka diskier na ma gaeng ba se ka nga makati na mang ke ke le tsore di space ke ke la tloka di space gore ke ke tsere le o ready sold out ka mo go le go go kala ka bona ke tsone ke tsa ba go
5: ere go le boga Dr. Sobopa ke tsiba ga botse gore o tlompetha ka CR7 celebration ge ke le ka kua di papadike tsa gore gane re le boga
6: thank you to koni ka nga makatse na mamel ke le ntse nga e tsipa di tsike magai
5: a ge mo tshetsa thobela FM ke tsona tshe wile tshela le khono moshata
4: di papadi ka koni ma jipa thobela FM moshata what's going to be tabi show Sun City are you there?
7: Siakala mo Sun City. Iwile gabi. Ita witine ka festival ya Moswana Noshi kari 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl.

0: gabele go latela dintlhagolo tsa kontinente ya Afrika ka matsheko malatsi.
1: Ke a leboga Peggy Motheletsi Madume, re thoma ka ditaba jaaka nageng ya Botswana. Naga ye e phumotse dikarolo tsa molao wo o bego o sa dumelele batho ba go ratana ka bong bote, se se latela ka tlholo ya kgorotsheko ya godimo ya ngwaga wa 2019. Botswana e tla ja dinaga tse dingwe tsa Afrika tseo di dirago diphetogo go melao ya yona ka maiteko a go fedisa kgethologanyo, go se lekalekane le kgatako ya ditokelo tsa botho. Ge re lebelela kana Kenya South Sudan mokgatlho wo e sego wa mmušo wa go thuša ka tša kalafo Doctors Without Borders o sotše mmušo wa South Sudan ba re o thibela ditirelo ditikologong tšeo di lego ka tlase ga taolo ya diphathi tša dipolotiki tša ganetšo dikgaruru di oketšegile kudu magareng ga mašole a naga le sešole sa lephaga sa Sudan People Liberation Army in Opposition. Ge re tšwela pele ka ditaba jaaka nageng ya Democratic Republic of Congo, lekala la taolo ya malwetse mo kontinenteng ya Afrika le amogetse tshepišo ya naga ya Afrika Borwa ya go neelana ka ranta tše milione tše 40 go thekga maiteko a go lwantšha bolwetse bja Ebola ka dinageng tša Uganda le Democratic Republic of Congo. Lekala le dirile boipiletšo go dinaga maloko a mokgatlho wa African Union, lekala la private le mekgatlho ya go thuša batlhoki go latela motlhala wa Afrika Borwa. Re ruma ka ditaba tsa gore tona ya merero ya dinaga dišele ya naga ya Rwanda o re naga ya Mozambique e kgonne go kgoboketša mašeleng a gore mašole a Rwanda a tswele pele ka lesolo la bona ka Mozambique. Rwanda e rometše mašole ka provenseng ya Cabo Delgado ka ngwaga wa 2020 ka kgopelo ya Mozambique go thuša go bušetša seemo madulong. Motheletsi ke tsona tšeo dintlhagolo tša ditaba tša Afrika. Ke a leboga.
0: Matsheko malatsi re a go leboga motheletsi gabela sebaka ke sa gago o šetše o rometse maikutlo a gago ka lentšu ke kua go WhatsApp line ka boripana thobela
2: thobela setlhopha ka moka sa tlhokwa la tsela ga re makale ge thoko didisa a šireletša President Ramaphosa tabeng ya phoko ya phalaphala ka gore ke seo e leng gore go tloga kgale ne bantše ba le ba ka godimo ga sona le ge kgorotsheko e ba lemoša gore go diregele diphošo ba sa no tswela pele ka ge e le gore mmušo o ka diatleng tša bona. Ke Edwin Kompane ke le ka phalaborogane bula ga kgoši makhušane ga e ke le boengetsonyane motse mošhate wa stereo mothelele ga matlhapang kwaletse.
3: Ee re atamiša ka tlhokelela tsela ke tloga ke thega kgopolo ya thoko didisa a ganne ka tšhišinyo ye ba diphati tše ba reng a bana tshepo Ramaphosa na go opela ka thoko ya Ramaphosa go tla tsola naga e mogola kae go na le lo tse dintši tše le gore swantse gore re lokiše ka mo nageng re tlhasetse ke bafaladi mešomo a iwe kontse se re ase tšetša gore Ramaphosa a ebele ka thoko e tla tsela naga mogola kae. Batho ba bammane ba rata go itia bana nke ba tlogo le boitse ba lokoše mathata a nagae ke mosepa go mametša bolela mo gae ke molampedi kang yana tobatse
4: thobela setlhopha ka moka sa tlhoka la tsela ke nna Tshepo Oscar Jaji ka leboeng Makopong Village. Ga go makatse go bona yo mospeakara a phaela ka thoko kgopelo ya go nyaka go tloša yo moporesidente ge bona ba tlhoka kgolofelo go ena le rena re a tseba gore di fula di lebile go fele go teya o swanetse go dula a agela moporesidente le gora thobela
5: kgotsong ka mafateng a matelele. Ee aowa e itaetša gabotse gore mekgatlho e akganetso ka mokana yona e goretse botitlo fela bja payslip kwa palamenteng a ba tsele se ba seetseng sa bona ke moporesidente a gogole ka theko moporesidente a stepe down mašhabela jake mothupa ka mokodišhing ke a leboa tirelo ladi ya bathone
6: ke atamiša setlhopha sa tlhoka la tsela ke re a moya wa molwela ditokelo tša setšhaba ka go la mahikeng Thato Moloswankwe o e thobane le ka khutsotlhe reng ke maphodisa ba ka humana babolai ba gage ba swarwa ba iša ntlwana swiss ba yo bolela gona gobane nnete ga ba tshwanela go ka phela le batho ge le ba lelapa re re kgomotsega gobane ga se latlhegela le le tee setšhaba ka moka sa kwa mahikeng se latlhegetswe ke Komane Tshepo ka practice ya re šišumela ya mabitleng ke a leboga ke re mošate
7: thobela ka mošate ka nnete taba ya go katiwa ga bana e tloga e koša botlhoko kudu. Monna wo wa o katsa ngwana wa mengwaga e lesomepedi tshwanetse o reng a dubolela toronkong ka nnete o sentse bophelo ba ngwana. Mmušo wa rena ka nnete a o tiše seatla, thapo ya lekgong ke e duboya. Batho ba ba dirang bosula ba išiwe thapong ka nnete. E bietha mathata maitaphaga ke a leboga.
0: Go letlakela la Facebook motheletse re thobela tlhopha ka moka sa tlhokola tsela ke re na seriti sekae o le moetapelo wa kereke o tla iša ngwana ka thobalano ke Ezromo wa ga mabapa o roka a Trageville. Yo mongwe šo re thobela tlhokola tsela nna ke re party ya ATM le ya EFF nke ba tlogela palamente e šogana le morero wa phoko ya phalaphala le gone moporesidente o file judge section 82 of constitution ya phalaphala ke mokopa ore ke zox phakano ka mokopane yo mongwe šona motheletse o re thobela ka mošate nna ke re monna yo wa go phaya thetho ka gang go ngwana yo wa mengwaga e lesomepedi a lebane le katlholo ya kotlo ke cat sapo Gilbert Masiema Shwena orem thobela setlhopha sa tlhokwala tsela mogatlho wa ATM le bona ba bona gore poresidente Ramaphosa wa ba palela sa bona ga e be go dula fase ba tlogele go wela dipolotiki ka godimo o ka setlaboswane wa mafelelo šo motheletse o re thobela ga go bonolo go thoko didisa gore a ka amogela tšhišinyo ya ATM ya go tlhoka tshepa go poresidente ka gobane ka morago ANC e tlo šala e mo lebeletse ka leitlho le le hubidu e fela mafelelong gona poresidente ga ke bone a ka obeša wa tuka ke makomane motlhala o ka pench ga mmamogolo ke maikutlo a lena ka metlha ba theletše ga amanafelo le rena bagaši le ba tsweletše ga mmogo le lona lenaneo la tlhokwa la tsela ba papa Joshua ga re tlatla re kwa gore mmasepala wa Polokwane o re swaretše dife
8: Kifikale railway finishes ka dintho la kai chain. Equality Nocturna Heritage Queen Base Set. Fela ka 5999. O bo khetha mpho mahala. O ka khona tshele paela umbalo. Kuba comforter set. Kuba mprefacha bedroom ya gago. Ka matsela 2 piece bedroom suit. Fela ka 6999. O bo khwetse matsela chest of drawer mahala. Harina mashokojo. Harina chokotsa ka thuko. O le fani khwetse masumo pedi nne. Etela le bengela la gauso le wena le khone.
9: Railway finishes. The price you see is the price you pay.
10: Rena ba ga tsokosana ka mhlanga funerals ga rena joining fee ga re emishi ditirolo tsa rena le ge ngwana a le ka godimo ga mengwaga ya masomepediti re go fa casket ra go tlhokomela morato wa gago ra go fa dinamelwa ge o le mololoko wa rena wa kgetha gore e be rena re go thusa go ka poloko re go fa tshela tla go mahala 1000 rand ya tea 200 rand ya airtime di jo le miroho 1000 rand ya bisi 500 rand ya tente le ditulo 5000 rand ya khomo o ka kgetha gore re go apele ge re feditse go dirla Shomo o ka kgetha gore go bušetse tšhelete gago ka moka go thoma mola o ngwadiša go leloko la gago re ngwadišitswe semolao re mo go 071-161-1497 Zokosana ka mhlanga le Life of Lives We exceed your expectations
0: motheletše lenano e sa la tlhokwala tsela la mantši boa re gatela bolekatše tša gore ga se gale mola mmasepala wa Polokwane o rumago ka dikopano le badudi ba ona malebana le dinyakwa tša badudi le tekanyetšo ya ngwaga wa matlotlo wa mebasepala go o thomago ka kgwedi ya July morago ga tsona motheletše mera petiši John Mpe o anegile polelo ya toropokgolo ya Polokwane malebana le diphitlhelelo tša mmasepala ditlhotlho tšeo ba lebanago natšo go akaretšwa le kgatelo pele yeo e dirwago ga mmogo le maano a mmasepala go rarolola ditlhotlho tše e leng gore ba lebana le tsona yeo e bitswago SOCA ka boripana go naba ka yona temane e motheletše re mo memeile mmera petiši twi ka tsepele ke ena tate John Mpe gona ka fa studiong sa rena mmera petiši re a le amogela thobela
11: re ke o dumediše mologadi ke tamiše gape le ba o šomišanago le bona bomašao a kolwana re ba theletše ka moka ba thobela FM re re thobela go tso
0: mera petiše re tla thoma ka tše tša go nyamiša ka gore maabane le mesong ya lekgono le tšwa go etela lapa la ga magoro ka mankweng malebana le kwetsi e leng gore e ba wetše le ka re tlhalosetša gore go diragetšeng le gona mmasepala o ya go rwala maikarabelo a mohutamang kudu re lebeletše tša tirelo ya poloko
11: se re ka se tlhalosang fa sa mathomo ke gore re tloga re kwele botlhoko ka kotsi e diragetsego mo projekeng ya rena ya go oketsa tsela ya Mankweng ya go leba university le dipetlele tsa rena. Ke tsela e re be re lebeletse gore e tla ba tsela e bolokegilego ge re e feditse. E na le ka mokgore dielang gore le ba sepela ka bašomiši ba bangwe ba di ba tsela ba kgone go golega mo go yona e fela ebile tsela e le goreng maloba ka mantaga ile ya re tlhagisetša bothata manyami a gore re lwebe bophelo ba yena ngwana rena John Magoro o a ba a tsena sekolo kwa go ditlalemeso sore le go šomišetše re kopane le ba family go iša mantswe a tlhobošo le matshedišo go bona bjale ka mmasepala re ile ra iponagatša gore re kgone go tšea maikarabelo a se se diragetseng ga golo ka gore koloi yeo e thutšeng ngwana wa rena ke koloi ya projeke oba construction vehicle mo projekeng yeo re tloga re le manyami re kwele botlhoko bjale ka mmasepala le setšhaba sa Polokwane ka kakaretso re re matlhoko go dikolobe tša ga Magoro.
0: Mera Petiši, ga se kgale le romile ka dikopano tša lena le badudi ke tsela tša go bitšwa di-IDP. Badudi ba lena ba reng ka dinyakwa tša bona?
11: Sa mathomo ke bontšhe fa gore re bile le katlego e kgolo mo ngwageng o mo e le goreng diketekete tša badudi di ile tsa tsenela dikopano tša rena. Badudi bontši ba leboa tšwelepele yeo ba e bonego go akaretša fa ditsela tše ba di bonego metsemagaeng tlhabologo e ba e boneng kgolo ya toropo le ikonomi e fela ditlhotlho tše di leng gona e santsane le taba tša gore taba tša metse taba tša kelelo tšhila ga mmogo le taba tšona tša ditsela gore le ge re di ile ditsela goba re agile ditsela re solvile mathata a metse fela go sana le mafelo a a sanang le ditlhotlho taba tša motlhagase ga golo mona di-extensioneng metse ya rena e kano ba le motlhagase fela thari ya tile setšhaba se ya oketšega ngwago mongwe le o mongwe ge ba kry-a dijarata go ba le bothata ba gore maatla a leng gona a kgone gore a ka ba akaretša gore ba kgone go hwetša motlhagase gape-gape le kgatelelo e baswa kudu ba nago le yona mo tabeng ya tlhoko ya mešomo ga mmogo le batswadi ba rena ka kakaretšo.
0: Ge le bolela ka tšona ditlhotlho Mera Petiši, e tsego bonolo le le mmasepala gore le amogele gore ka nnete ditlhotlho di gona?
11: Go bonolo gore

0: toropong a kere le khwetsa metse ba le dulang gana ka mo motse toropong wa Polokwane a go sa tshwana le nako ela ya pele mo e le gore be re na le kgatelelo le metse me magae e mentšhi di-project tsa rona di tloga di re tswetse mogola di tswetse setšhaba mogola gore ba kgone go khwetsa metse e fela ditsela o ka lemoga gore metse ya rena e thomile go ba botse a go sa tshwana le mengwageng ya go feta mo e le gore o dula metse magaeng re setse re tseba gore o dula kgole le sekontiri metseng ya gona nakong tša gona jalo dikontiri di a oketšega di fitlha le mola metse magaeng metseng ya go fapafapana ga maja moletši ga matlala ga molepo bjalobjalo ga mmamabolo metseng ya rena bo ga makgoba and-e metse ya rena magošing ka moka ke mo e le gore re kgonne le go fitlhiša ditsela mo di-officing tša mešhate ya rena go ne go ba le mošhate o tee fela e le gore tsela ya gona e santsane e le under construction kwa ga makgoba
1: mera petiši polelong ya lena ya mathomo mmasepaleng wa Polokwane e be e le letšatši la 24 kgwedi ya June ngwaga wa 2022 le tsebišitše gore le ya e tlama gore le ya go lwantšhana le bomanager bofora taolompe le go thwala ka sepitša go fitlha ga bjale le bona ntwa ya lena e le yeo le e fenyago
0: ntwa ya rena re e fenya go ka lemoga yona ngwaga one oo e re be re le moo re be re tshale ka fase ga ntho e re bitšang gore ke qualified audit opinion gape-gape ke ngwaga o rene ra kgwetša pego ye e le goreng ile a thoma go kaonafala ka ge be re šetše mogomo o šetše o tsene tšhimong so re kgotsofetše gore re dile dinyakišišo mo go na le mathata le mo tabeng tšela tša di-overtime le di tše dingwe tše e le goreng molekodi wa dibuka o ile a di tsweletša ebile re kgotsofetše gore magato a re a tšereng go na le ba e le goreng ba feleditše ba e tšwa mešomong ya bona go na le dikotlo tše e le gore di filwe ba bangwe ba sa le ka gare le mo e le goreng batho ba patetšwe e sela maswanedi go na le dikotlo mo go bona ebile le tšhelete o e boela morago so go na le ntho e re bitšang gore ke consequence management now in Polokwane there is order re tloga re thabile kudu ka gore kaonofalo ye nngwe le nngwe e oketša menyetla ya ditirelo o ka lemoga gore di tsela ya go tshwana le ya mankweng re e berekiša tšhelete ya rena e seng ya di-grant ye e le goreng ke tšhelete e le goreng budget ya yona ke about 76 million rand so ge go sena bo manager re kgona go savea tšhelete e le gore e tla kgona go kaonafatša maphelo a batho ba borena le go tlhotlheletša gore ikonomi ya rena e gole bana ba rena ba kgone go hwetša mešomo
1: mera petišikinya ka re tle re kgwathe ntlha e ya dihlotlho re lebeletše tlhokego ya mešomo ka gore ke a naga ka bophara ga se ya Polokwane ebile ga se ya Lempopo fela e fela pele ga fao a re fetišeng ba papatšo
2: a na kgwebo ya gago e goga ka gara go loba mešomo le ditsweletšwa tše nnyane ga o nnoši Business Turnaround and Recovery Program ya Productivity SA e fana ka botsebi go fetoleng madirelo le kaonafatso ya mekgwa ya go šoma o hwetše tshebotso le go fitlhelela dingkgwetlhi tša tsweletšo tsena go productivitysa.co.za goba o letšetše 011-848-5318 go dira kgopelo gona bjale tsošološo ya kgwebo ya gago e thoma gona bjale
3: Ipia go monyetla go ithupela 1000 ya di Food Hyper Gift Card ya boleng bja 500 rand mo kgweding ye ya May ee mo go Food Hyper mokopane ke ge re keteka kgwedi ya matswalo ya rena le wena jeka moka di fitlha mafelelong ka di 6 June 2026 re etele mo go Food Hyper mokopane go hwetša dintlha ka botlalo Happy 5th birthday Food Hyper mokopane where you always save
1: lenano ke la tlhokwa la tsela la mantši ba motheletše rena le gona fa ka studiong sa rena mera phetiši wa Polokwane ke botate John Mpe mera phetiši re šetše re boletše gore tlhoba boroko tlhotlho e kgolokgolo ka mo nageng le gona ka mo porobenseng le mmasepaleng wa lena ke tlhokego ya mešomo lekgathatema e ka kang le le mmasepala go tlhola mešomo kudu ka gore ba bangwe ga ba na maitemogelo a mošomo gomme ba botša gore ba be le maitemogelo pele ba ka thwalwa le re maitemogelo a ba tše ka mera petiši ka gore ga sa ka ba a šoma felo
0: ke a leboga mologadi ke ka lebaka leo masepala wa rena wa Polokwane o thomileng programme e re bitša gore graduate employment programme ye e šetšeng e thwetše ba se ba lekana go

0: le kholo le mutual se mishupa e le gore e re thusa gore ba swa di poso tjela tja ditleke fase tja go nyaka di experience le matric le di certificate jwale re difa ba swa ba ile gore a bane maitemogelo ba ile gore bana le di grata ga mmogo le di diploma tja mengwaga e meraro gore ba kgone go šoma re ke rena re tla fa maitemogelo a gore ba kgone go hwetša mešomo e mengwe ya maemo a godimo so re šetše re thomile ka lenaneo leo diposo tše dintšhi tše e le goreng ke tša polokwane di na le option ya gore batho ba rena ba apply-e re lebeletše go rena o hweditše bjang degree ya gago ge e le gore o dile grata e fela o itšere mengwaga e mentšhi gora gore o tlo feleletša o feta ke bale ba e le goreng ba e pasitše ka nako ebile motlhomongwe ba e bethile ka ditlhora ka gore ke yona mokgwa o re ka o šomišang o evaluata gorena o re reng o thwetše mmereko o thwetše ka mabaka a mafeng
1: tabe nngwe botlhokwa mmera phetiši ke ela ya metse go be go sa fele beke fa e leng gore kwa gore ditikologo tše dingwe goba badudi ka dikarolong tše dingwe tša mmasepalo a lena ba etemogela tlhotlho ya metse gomme re a bona lebakeng le ka ditikologong tše dingwe ba tlhalosa gore go kaone ka go gongwe a go kaone e fela re ka boitša gore taba e le e kgonne bjang le gona go ya kua pele le sa šogana le yona ka ditsela dife
0: la mathomo re lemogile gore metse a mantšhi a go tšwa methopeng ya rena go tshwana le bo olifant e ya ka motseng wa sešego ra bona gore re tshwanetse gore re fetše re die projeke ya plant ya go kgobaketša metse a e le gore e kgona gore re fa dimilione tše seswai tša dilitara tša metse ka letšatši so se se re thuša gore re fokotše kgatelelo mo di-pipeline mo di-sourceng tša go swana le bo olifants gore re kgone go fa mafelo a mangwe metse and then gape-gape le tšhomišano ya rena le ba lepelele northern water mo e le goreng re thomile go tla ka programme ya gore batho ba rena ba pompe metse bošego ge le robetše ka baka la gore bošego batho ba ba šomiše metse ka bontšhi so ba kgona go tlatša di-reservoir tša rena se sengwe re na le programme ya rena ya go encouragea batho ba rena gore ba seka ba šomiše metse ka tshekeetšo le yona e tloga e šomile a botse mara sa botlhokwa-tlhokwa ke mananeo a rena gore le kwa metse magaeng re kgone go dia di-pohole mo e le gore re na le tlhaelelo ya bulk and go na le mafelo a mantšhi mo e le gore diprojeke tša rena di fedile di emetše gore tere di bule semmušo e fela šetše di thomile go šoma so ke nagana gore tlhotlho ye ya metse go ya ka 3-point plan ya rena e tloga e thomile ka baka la gore di-project tše e le goreng re be re ntse re lebeletše gore di tla fela di fedile tše dingwe di tla fela gona ngwa ono pele ga ge re ya dikgethong go tshwana le bo Sand River and then tše dingwe ke di-project tše e le gore di tswela pele tše di implementa ke ba lepelele Northern Water so rena bjale ka mmasepala re kgotsofetše gore plane tša rena ka moka di a šoma gore setšhaba sa borena se kgone go hwetša metse
1: mmera phetiši ye yona ke a tseba gore ba bantšhi ba e letile kudu ba otledi ke tlhoba boroko go badudi ba lena tabe ele ya ditše ya diswantšho tša lebelo tša lena ka mo toropong ebile lena ge le ditlhalosa le re ke Big Brother is watching le ipeetše dinepo dife tabeng ye ngwageng wa ditšhelete
0: se re ka se tlhalosang gore taba ya di-camera re se ka lebelela tšela tša tšeo di sebegang ka di-speed cameras fela go na le di-camera tša tlaleletšo tše re thomileng gore re di bee mo ditoropong ntho e kgolokgolo ke tšhireletšo ya setšhaba ya bobedi ke gore go be le molao a kere spedi se re šako la thoka thobela ke mojano ge o ka lebelela dikotsi tše di diragetseng ka mogare mo re le gore re lobile maphelo a mantšhi and wa lebelela gore na dikoloi tše di be di ketima lebelo la mokhutamang go na le motoro mongwe re ile re tsoga foro gore a hwetša o tsene ka gare ga ground ya sekolo now batho ba kae a go na tšhelete ye ka kgona go reka bophelo ba motho rena bjale ka mmasepala re tlo oketša di-camera tša rena ka toropong gore re kgone go tlhokomela maphelo a batho ba rena go na le batho ba ba tshwarang poo ka toropong ba ba re gapeletšang gore re be le di-camera and gape-gape di-camera tše re di tsentšhang ga jalo di kgona go re botša le ge koloi ile ya utswiwa di kgona gore botša le ge o tsentšitše number plate ye e sa tsamaišaneng le registration ya koloi di kgona gore botša le gore o kolota mmasepala goba o kolota eng so di camera tse re di tsentshang ka motoropong ke tsa maemo a godimo gore re berekise technology bela ka re ile ra nyaka gore re be le smart city ka ngwaga wa ketepedi le masometharo
1: bathelee mera petišo ore o letlhokometse tlogelang go tlha lebalabala ka tsona dijea diswantsho tse nomoro e le amogala ke 0860002452 ke 0860002452 re kweng maikutlo ang le nago le ona go fitlha ka tseo re shetse gore re boledišana le tsona le mera petiši dipotšišo motlho mongwe le ge lena le tsona re amogela motheletso wa mathomothobela re gona re botšiša lena
2: na re gona ke di modise le mme ra tsone ntle ka moe gashong nna ke na le ke ya kwa ba boletse mme ra ba rena ba boletse mara my concern ke gore a mme ra le ile la itemogela gore mo ditseleng tsa tikolo ya Polokwane wetsa bopogomo ka kwago ya bo Maetaleng le itemogetse gore ditsela di sa le gona mo ditseleng kit post hole sibilo ya ga rena re sa di bitsa di post holes no di bitsa ke ma di taka la bakala re di go le di sa sepela fao a se ile la ke mo tsona mme ra wa rena na tla ye
1: a ge ba tla le ra ba ka mara go nyana re le boga motheletsi lwana ra go mala thobela motheletsi thobela motlhomo gara saletile mongwe motheletsi mme ra petishile ka no ra ba o a ditsela o lla ka meletile a ditseleng ke di post hole
0: se ngaste thalo samfa gore na le lena neo la go lwantsha di pothole le le o reng re setse re di ile ne di le malanyana go nele se Mandela a mole bo thabompeki grobla le mebila e mentšhi e le gore re shetse re le radio Thomas Kontiri ka bosa go bantho re bitsang gore ke rehabilitation motheletse le theletša go bolela ka ditsela tsa bo Maetaleng tšee le goreng ke a tseba gore province ya rena le yone e tloga e šoma ka thata go leka go dikaonafatša ditsela tša kwa metsemagaeng bo Maetaleng le mafelo a mangwe ke tshepa gore ka šomišano le bona le masepala wa gešoa Blueberg ba tla le ka gore le bona ba fitlhe mo mare ke a tseba gore molekgotlhapetiši o tloga a šoma ka thata gore ba fitlhelele metse ka moka mo provenceng ya Limpopo e fela mo Polokwane mo re naana gore metse e mentšhi re tloga re gathile temo
1: age šo ena motheletso mongwe re amoamogela motheletse thobela age
3: ere mašala ka moamatalase ya bona semorisi
1: thobela
3: nna be ke kgopela bomme a ra ditsea ditshwantsho tseo ba tsona di-camera a ba se ka re khutisetsa tsona tlhe ka re e ba re khutisetsa ai e ba boima mo rena kile wa bona o jeiwa seswantsho maro sa zoro se o jere kae
1: age dikwaretse ba tla le araba motheletsi le wena ra go amogela thobela re ona re ka botšhia lena
3: ya ke khoutse motho kwa ka mo Gauteng kang
1: age
3: le ga dimme se mme ra ka mo studio ka mo
0: thobela coach
3: thobe a bo coach ba le bo mera e ba tsisa ba di camera ka mo ro motho go ba itaka mo le stadium ba gona ba safe ka mo we re le bontu kudu gore re tle ka mo we re le bona le papa di ka mo Polokwane gona o tsama ka mo propono sena ntwe ri ela ne re bontu mo botu botu ba di ena ka mo Polokwane ka mo sister
1: age dikwaretse mera petiši le ka araba ele ya ditšea diswantšho tša lebelo ba re di khutile o nomakala o romelwa malaetša le seswantšho
0: re na le diboto mo ditseleng tša rena tša go bontšha gore re na le dicamera a re di fitlhe e fela ka baka la thekenoloji di o ba o dire matšetšea go na le tše dingwe o kano se di bone ka mokgodi leng ka ona wena o ka no nana gore bona le speakera se sengwe se fitile motlho mongwe ke sa lekompo gante no ke camera go sa ke technology ka mokgweleng ka gona o ka no kopana le ntho e nngwe wa bone e ka re o bone laptop gante o bone camera so ke technology ka mokgweleng ka gona so re gopela batho ba rena gore a go nyakege maphodisa gore batho ba rena ba bolokege setšhabeng a re ipolokeng re bolokeng maphelo a rena bana ba rena ba tsena ka re ga dikotsi setšhaba sa bo rena se a fela rena re le masepala ga re lebelele taba gore le thutse diroboto tše kae le thutse mabone a makae e fela se re se lebeletseng kudu-kudu ke gore nna ke maphelo a makae a e le goreng re a loba mo ditseleng tša rena a re pheleng ka moka re bolokegile re tsamayeng lebelo le le tshwanetsego re latele melao ya tsela gore re fitlhe mo re yago re bolokegile.
1: Big Brother is watching Motheletše ka gore yalo re rumile poledišano a rena le mmera phetiši wa Polokwane gona ka fa studiong sa rena ke tate John Mpe ka metlha re lebaga maoto re re le ka moso
0: modimo phalabalo
1: ka gore yalo Motheletše re rumile la go tsweletšwa ke batsweletše lenaneo ke Peter Tshilwane le Eric Mashao motsweletše metšhineng ke Pontsho Motlhola batsweletše bagolo ke Shibo Mashamaetele Mmatsheko wa Malatši mola motsweletše phetiši e le Mmapitsi wa ga botlhoko Shu Phuti Mahlo o šetša gorogile ka ditaba tša ira ya bošupa yana morago o tla šutelela Clifford Mehala le Nathi Kubiana ba re mabaleng a dipapadi thobela.

0: Hey, Mujiji.
1: Hey,
0: Mujiji.
1: Mathata ke.
0: Ai, eh, ngwana matsubane, na go bya.
1: Lokile.
0: Eh, a go apika makalo rena o nyaka ngwena mo strateng kana go ya.
1: Ke no tso o re le ntibile le le byalo. Le tlo mpitshelwe tsa mkhutano.
0: Tsa mkhutufi. Tsa gore wena o nyaka mo strateng kana kwa sekolo. A wa yewe ke tlo mujiji ngwana matsubane. Gape nna ke motswa di akere. He, ke se tlo go mujiji.
1: Ga ne ga one gore ke lebetse buka ya sekolo gae.
0: Ee, wa buka no tla ile bala kere a o serious. O phela o phatlale ditshelo tsa gago engwe le kwa engwe le kwa ke dona gana jwalo. Gore wena lo tsa go diphela diphatlaletse.
1: Ga kere moshumano we ke tla go phatlale ditshelo ka ra buka ene le ngoro ko etsiana.
0: Eh, ke sa dumela gape gana mo weng. Ka bakala gore geng ka bosa o sa gopele batho gore ba o direle di homework. O buka sela bale di buka kwa gae kwa.
1: Gane le ne le ntweletse. Ngopola ka ke kore ke e aya ke tsebe ke go duo tse o duo generate ntlongwe le mo tsiba everything ke professor
0: ke re AI ke wetse hao mara a wa swanela go gopela bomma ba thoba o dile di homework because ke a tsikola no khalifile bo tlhale ngwana matsobane man
1: ya le hore re a kire if you na want to set up a mentor o hlaliba ka gore bona me bu gole
0: eh mochichi khanti wa ka rumi kunganga le nna ma ke a go botsa ke re tlogela thoga go gopela mma ba thoba o dile di homework ya le ja go laila ke re ke a go botsa
1: gore ra botsebotse wena le mongata o le ka sentho ga le kgotsa fa le kore re le shota something
0: a re go ruge my boy man re ya go rata man e ke a gore o botlhale mphanaka o ka ikithirela dihomeke tsa gago
1: ya la ko le thoma bolamaka ena le yanthata lene ebile wena botsebotse o ratse wane in general
0: o ra jwang
1: that's ebile o thoka le ngwana
0: mochichi

0: Hey, motswala. Hmm. Ke ba re modimo phala ba loyi ke cheke di bonang ma mohla.
1: Ba wena.
0: Go ka di khwetse ka mogaye.
1: Hey. E lore ke ne mo ileng gore a seng khwetse ka mogaye motšhiši.
0: Ga bona machacha. Mona le mogono timelela, ga re o founela, ga o arabe. Malwa ke tle mo ka o nyaka. Ka ya ga mojela ka kwetse ko Monica, ba ba ra se ba o bone ko founela a ke tlo mblokile go di.
1: Ba bona wena. Mpore la ntwe di fela. O ne go itira motho o mogolo.
0: Pele ke dire. Ke ntle leng gore ntlhwetse yona lena. Ya le re ke le motho mogolo ke dieng ke change. A ba se ke bopi ke bopile ke modimo.
1: Bona. O swanetse o thieletse gore na o bolela le mang. Le gona le bolela jwa. Tse o di bolelang tse o swanetse o di bolela le thaka tsa gago kwa gakala. O e tla mo gore na o kwishe gore o bolela le batho ba bagolo.
0: Go rwatswa go no tshwana. Ha nka o botsa gore o nagana gore ntwe dieng ke yona. O tlo no ntshuga. Ha o tsela na o nna kana go dirang o le Robert, o rua monyalla o ke eng tlo no nana o dira.
1: Tshishi. O ska tla ntina. Ke gopela gore ska ntelela wena. Ke go gale ga kae gore o ithieletse go bolela batho ba go le wena.
0: Eh eh, ha eh.
1: O nna kana re selo mangwe.
0: Ke tlo bona ka tshele selo mangwe. Ke re Robert di nenela ha o nyi go ngwe nyala.
1: Ke tlo betha.
0: The whole celebrity ya mahlakong community radio station ha di o kgetha go ratana le motho go tshwana le Robert a drug cartel
1: jole re go go botsa motšhiši go ena le gore nna ke kgaogane le Robert nkampane ke kgaogane le wena
0: hey
1: go mama le mokuku wa go ka mo ka nna le mopapago
0: ba bolela nnete ba re love is blind
1: ke tlo betha
0: ha o bone o ruvia bophelo wa gago mo kotseng mara motšhiši
1: ke fone le bomago batla ba go tshe
0: ke wena o ibulelang ga e gone
1: jole ke tlo betha
0: ka mo ke ka re ga dithitse

0: akamanano a thuto mo Thobela FM.
1: Go bona le nna gadisa hlana ke tlo go morwane mo kibelo. Yuski yona ile ne go laba swa ka masa ka ile ya botlhano go fitla ka ile ya botshelela.
2: Ke nna hipara mo kwa tete go bona le nna ho studio mind ka mo kibelo ka ile ya pele.
3: Dumelang nna ke le bitse ke nna o fentse wa ga mo chapelo e tla ba mang e sena setlogolana sa bahlalirwa ke mogashi wa gago wa nna la teen zone. Ke go bona le nna mo kibelo wa mole o mongwe go tsaka seripagare o ile ya pele. Fihla ka iriela ya bobedi molo ro nna le wena thaka jamantsha sa mafahleng a rena byalo ka dithaka #teenzone moshati
4: SABC education enrich your mind enrich your life
0: Thobela FM moshati what's up with Tabisho.

0: mo ka ba go le gona ke re tsameng e thobela re ya lotšha hei le gono motheletše ke bolela le wena go tswa mo belavela mo e leng gore renapile re kgatlhampana re le gona re le setiši sa thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo ke le motlamogadi maboang molebogele bza lady madira wa tseba gore ka seaforika re re madume ga fele ngwetsi ya dikolobe madira a tsofeng renapile re tsena lenanong la ditsebišo tša setšhaba pele ga geng ka tswela pele a ke thome ke leboge gape mmadi wa rena wa ditaba phuti stanford mahlo re tla moletsa ka tša iri ya senyane gomme ke lebogele mabaleng a dipapadi Clifford Mehala le Nathi Kubiane Nathi Nice re le leboga re tlo kopana le lena go sasa motheletša re gatele pele ke napile ke bolela fa e le gore ke tshwere tsebišo ya mathomo e tswa ka mo sekolong sa secondary sa ME Magato yeo e le go 625 zone 4 Abraham Tiro Street ka mo sešego ka mo ba rometse kwalakwatšo ya sekgoba sa mošomo wa borutiši ebile ke kwalakwatšo le boelela gomme fa mošomo o ba re ke ad hoc post ke post number 17 dithuto tše o tshwantšeng go kgona go di ruta ke sepedi grade 8 go fitlhe 12 le sesimane english grade 8 go fitlhe 12 gomme dinako tša go tliša dikgopelo tša lena le diša ka sebele mo ME Magato ela ke boletsego gore e 625 zone 4 ka kua Abraham Tiro Street ke go thoma ka iria seswai mo mesong go fitlha ka iria bobedi mathapama ka nako tša mošomo gomme ba re ge le dira kgopelo ya mošomo wo romela lengwalo la kgopelo ya mošomo o tlatše foromela LPDE1 o romele boitsebišophelo bjo bonago le batho bao ba tla kgonago go ba leletša ba botšiša ka wena ka sejatlhapi ba fela ba re re bolela ka di-references o tlo romela gape le dicopi tša ditefikeiti tša dithuto tša gago le copi ya setatamente sa dipoelo tša gago copi ya setefikeiti sa says copi ya karate la boitsebišo ba e leng gore le sa tshwere dipukana tšela tše ditala le lena le ka romela dicopi tša lena gomme le dicopi tša gona ka moka ga tsona a di netefatšwe letšatši la tswalelo ya kamogela dikgopelo tša mošomo ke la 20 gomme ditlhokolo di tlo swara ka la 27 diteko di tlo tshwara ka la 4 kgwedi e latelago kgwedi ya phupu dikgopelo ka moka ke boletše gore di išiwa sekolong ka sebele pego e tla ka tlhogo ya sekolo ke MB Matenda a na le modulasetiro wa lekgotla taolo la sekolo ke SS Masupoga tshwi go tswa ka mo belabela a re nape a re lebe gape re sa boeletše gona ka mo ME Magato mo wo mošomo ke mošomo wa sammaruri post number 9 gona go ruta accounting grade 8 go fitlha 10 sesimane english grade 8 go fitlha 12 gomme dinako tša go iša di tshwana le tsona tsela ke ria seswai le iria bobedi gomme le dinyakwa di tshwana le tsela ke di boletšego la mathomo gomme letšatši la tswalelo le lona le sa tshwana ke la 20 tshela ditlhokolo ke la 27 diteko ke la 4 kgwedi ya phupu ke tsona tšeo magagešo go tšwa ka mo sekolong se se phagamego sa ME Magato ya go latela engwe tsebišo e bolela fa e tšwa ka mo mošate wa mafefe ba re kgothe-kgothe banna ba re tlang kopanong gomme molaetša wa gona go balega ka tsela ye ba re lekgotla la goro ya banna kgothe-kgothe le tsebišwa ka kopano ya go beakanywa fa molaotheo le go ngwadiša maloko a sefero go saina molaotheo le go fetišetša ka mošate kopano e beakantšhitše gore e swarwe ka labone la 20 ke go sasa kere ka iri ya bone mathapama mola lebenkeleng la mphela ngwaname ka mo mafefe ka mo tsebišo e tla ka modula setulo yena ke Marena Aaron MC Baka a hlatselwa fa ke morena mamola mophasha go botšišiša leletša lefela seswaitharotharo tshela tee lefela lefela šupa hlano 0833610075 gomme mo magagešo a kere a renape re fitlhe mafelelong a lenanoo le mogao maredi ke yena o e leng gore o tlo latela mo bošegong bja le odo morao dumele
1: mamadira ke a tamišega le tlholega botse
0: mo motlhakorampone kampona ka leitsho la moya ke le ka mobelabela
1: le ka ke leo safari lodge lena
0: safari lodge
1: ke lebeleele mo letlhakang la thobela FM ya ka mo Facebook le go X ke kgona go bona botsi jwa safari lodge bja yona ke leo safari lodge ye
0: hee tlabe re o bona le diphoofolo
1: watsare ke eng gape
0: lekore re šoma re ithabiša
1: go na le matangwana mo ke a bona bogari ka ba ke leo safari lotse ba nna maroba lo kuri di kamera tsa gona tsa boroba lelo ke ma
0: tshedi
1: botse go le mpete wa gona ke ma busebusi nna nna ke no ke no go gopela mama di ga gore hle se kwa ja ke o sa di tsebego ka gore di yo tse o di le go moe ke sete ke ba se tsama dumetse bukhuna le go host eh ah ba se dumela jwa
0: ba go gantsetse
1: Bari hey. Dilo tse di leng ka mo re ja dilo tsa nnete ke bone bile go ngwadilwe le ka mangwalo a magolo a mabotse a mashwana mamadira gore thobela FM ya ka ala go ba le mabone
0: ka mabone
1: e engwe le gore thobela FM
0: e botse a re kwane
1: ya
0: ntlatle
1: ke bona tshwantsho sa masatse ba ba o tlanyatlanye
0: ba o ntlanyatlanye
1: e ba
0: Eh
1: ba go ntanya tlanya. Eh go itwa ka bo ka mo gashong ya go thetha. Ba ba go tlanya tlanya ke a bona go na le massage mo. A ke tsebe gore na a kere mama di nkile wa ka wa robala ka ntlo ye e ruletswe go ka biang.
0: Mara mo ngwe ke sa lo monyana yo la ke sa go bola.
1: Eh ka gore ke a bona mo le ya go robala ka gara ga tsona a kere.
0: Ene di bosejwa.
1: O tsore tsa mkhuto. Dira to guru go etelwa ke badimo.
0: Ai.
1: O tshugi.
0: Ai. Ke ntate ke go tlhatlhae kere.
1: Ke re o tshugile. O tshugi.
0: Ya mama tla nkhumane. Ai, na a bona ba dimo ba batlong ketseng.
1: Ya o ke ipolelela. Ke rata ka mogwelong gore ga e I fish ga itonyo. No go tsena ba ga botse.
0: I fish ga itonyo.
1: Ya. Ibile na le matangwana ka gare. Ai ya mo go tlo ipsino felo mo. Ai ga le dumba. O tla ke le dumba. A ke itwa ka moketse.
0: Ketla
1: ya mama di ga ke leboga kudu bile ke a tamisha re lenane o ke mofatlhoshi ya le go ya lona e tseparitse go matlafatsa barutishi le barutishi ga di le hlogo tsa dikolo ei re bolela fa ka thutwana ya mabogone life skills go ba life orientation ke ona re swere go na le botate Duke Mashama ite ka mo gorong ya thutwa mo theo ke ona taba kholo ya re
0: ya bophelo ke ona khona bophelo ya
1: ya ya
0: brau
1: mama di
0: o skadi ya je ke sa je e ke le gona o ka se di dieng e ke se gona
1: sukwa ja jeo nanga se dumeng o ka di ja mo
0: shala ka botsa ba chile chile rato ke leo tata
2: Mokwe ding ya bashumi, thobela FM tlotlele jabeng meshumo, go thusa go thola bao ba sa shumeng, go thathusa bashumi bao ba shumago ka makgethe, le go tswela pele go shuma ga botse le bashumi ka moka. Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabiso. Heinisberg,

0: Masupedi shupa metsotso go ikela go iria senyane ka moshate wa tsabolo boithabiso thobela FM ya go tlhagashwa la Afrika Borwa. Eh, kona moshate wa dia le moya kwa nkwetla thoba dingwe melala ka mokari no metsi faki ka fa ile go moshate. Re thabelo magare ga 87.6 fitlana le 2.1 DStv channel 815. Eh, Rory Sancho. Eh, Rory Sancho. Bjalo jalo ka motsweletsi machine. Kwena o hlokometse go ka mo go netefatsa gore bale ge ba shumi mo ba re ba rena ge ba le ka kwa ke leu lodge safari lodge dilo ka mo ka di sepela ga botse e re a leboga re rutsang o dira mushumo mo botse e ntle lo wena e dilo di ka ema go ba sia le moya se ka no skwaga re a leboga futi e ke re rutsang sa thego gona mo ke motsweletsi metšhini ba shung ge abe a di swere bjalo ke mo ka mama di ga re a leboga ke ba re ke tshiritse lena neola ba ba ithoba letse go le tsebišong tsa setšhaba ba le ka kua ke leo safari lodge ka kua go labela bela re a leboga di tatologa mo twetwetwe manane wa thobela FM a gashwa a le ka kua le le tlo go latela ge ke tswa fa la moso le bokamoso le lona le ile go ba le le gona ka kwa ye ke tsaka moshate tseo le le latelago le lona le tlabele le ka kwa more mogolo o ka sa o ka gona ka kwa ke leo safari lodge banna dindorondoro man of the match le ena o tlaba le ka kua ka ditorong tsaka ka moka KV kgopotso mashego le ena ga latela o ka kua ya ba ge a itswa ke ditlaleme ke ya ke e ba tlhokola tsela le lona le tlabele le moo ge ni tlhoko e fetsa ditlalemiso e ka kwa ka moka roropa mosegare ka moka le gona ka kwa ke leo safari lodge ke mo dilo di diregago ke moshate wa tsebolo boithabiso ke thobela FM mo e tlago gona bjalo nna ke tlhabirwa malopi a phogole ke tlo ya mamphela ke mogau wa ga maredi ke sa lore tlameng bagešo ke a lotšha ke senoši ge ke re kgotsong ke na le motsweletše mogolo Isaac Silo wa ga mašila ge e le motsweletše wa lenaneo le ke kgadie tshehlana Kate wa ga morwane ke lenaneo la thuto la mofahloši le re tlišwang wena ke yona SABC Education Enriching Minds Enriching Lives ke gama go mo alefiša felo mo ke gama ya lefiša bagešong ke leratong la yena kgadie tshehlana re a tseba gore ka dinako tsotlhe lenaneo le tsweletšwa ebile le gašwa ke yena bjalo ke legatong la gagwe ka ge a sore ke di swara batho ka molagae ka mola yena ena mmele o re tswe a gone bothata felo ba gešo bjalo bašomi mmogo ka kakaretso ke re halala go lena ba madi a tokotoko morwa rre puti Stanford Mahlo ditabeng tša iri ya seswai le wena ke re kgonene o e lwele wa boa moetšane iring ya senyane ge re tlabe re fulara moto re tlišetša madireng a lefatshe e tlabe le ditaba tša mafelelo tša letšatši bjalo motheletše ntle le go tlhore dikologa solo goba re ija mokokong ya ke rate go swatlha kgaba bane ke rata gore jwalo ka ke gata gatile tlhogopoledišano re lebelela fa thuto ye ya life skills ee ke thuto ya mabokgoni re lebeletše ka fa e leng gore e thusa e maatlafatša bona barutwana ka gona e ka gore boati jwa rena ba bangwe re na le go hwetšang ke a re bone botlhokwa bja yona ga botsana bjalo felo mo gopola gore re dutse godimo ga ditulo tša manobonobo tša go ngwalwa re lwela thuto ya boleng ke ra gona ka mo lenaneng le la mofahloši bjalo mona ka mona dikolong ka mola go na le thutwana ye ya mabokgoni e le go yona life skills goba life orientation thutwana ye ke ka mehla bjalo ka ge ke bontšhitše re na le go fela re nyatša le go barutiši ba na le go fela ba nyefolwa ka yona gore a mo a go na le ntho e le ediang eno ba gone go kitimiša bana la re ba fofafofe ke mokana ba fa meputso bjalo nke re utulileng thutwana ye ya life skills gore naga botse ke a mohutamang botlhokwa bja yona le ka fao e maatlafatša go bona barutwana le bona barutiši mo mong ya bona re na le mokone ke tate tuku mashamaite go tswa ka kgorong ya thuto ya motheo mokone a ntšhe dikgolo sheo madimo ya sešhate re le ka moshate wa tsebolo boithabišo le hlole ga botse mokone
1: madume sheoe ke makhura re a tlola ka moka re tlhole ga botse dumedisa le batšheletsi go le gausi ba thobela FM
0: motsadi wa ka a re noshe re ka se ikhumetse ka yona tlhogopoledišano ye motheletsi o tla latlhela maikutlo mabapi le yona a tlakela Facebook la thobela FM yaka le go x ya at thobela FM yaka mokone thutwana ye ya life skills goba life orientation ke eng sa go ikgetlha ka ga yona re tšee kgopo
1: life skills le life orientation ke tlo thoma ka go tlhakisa gore life skills ke ya kwa mephatong ya kwa fasana re namelela namile go tsena life orientation ke thome ka life skill life e šetša bokgoni yo morutwana a botlhokang go lebana le ditlhotlho tsa tšatši le lengwe le lengwe. Dilo tsa go tshwana le poledišano ke communication, go tšea diphetho decision making, go rarolola mathata le botlhale ba maikutlo. Botlhale ba maikutlo ke emotional intelligence. Ka letlhakoreng le lengwe LO e le life orientation yona e kopanya mabokgoni ao le ditlhotlho tse di nakileng tsa go tshwana le tsa maphelo, tsa go tshwana le tlhabololo ya leago, boabi ke citizenry le tlhatlho ya mošomo, go itukisetsa lefase la mošomo. Life orientation ge re e lebeletse thiba segogoba magareng ga sekolo le bophelo ba ka morago ga sekolo. Barutwana ba tlhatlhoba dikgetho tsa mošomo jo lekage ke boletse, ba ithuta ka tsa ditšhelete le maikarabelo a setšhaba, ba ithuta ka democracy, ba ithuta ka ditokelo tsa botho le go fapafapana ga dijo ka mo Aforika Borwa go na le dijo tse di fapaneng. Ke moka tshwanetse ba di tsebe ebile ba di tlhomphe. Dithuto tse di botlhokwa go aga badudi ba mafolofolo ba go tšea karolo mo setšhabeng.
0: Bjalo ka mogare ga yona thutwana ye mongaka, ke kwele gore go thwe go na le se go tsho ke physical education. Bjalo ka molao barutwana ba tshwanetse go rutwa go ba go išwa mona mabaleng ga kae mo bekeng.
1: Go jalo e akaretsa thuto ya mmele le go itšhidulola, bile go ya ka dikgato. A ke tlhameka foundation phase le intermediate phase mo e le gore ba dira life skills. Go itšhidulola ga bana go lebeletse locomotor skills ke dilo tsa go tshwana le go kitima, go fofa, jalo jalo, tse e le gore di a ba thuša le perceptual motor skills ke bo hand eye coordination, gore seo se bonang se kgone go tsamaišana le dikarolo tša mmele, se ka humana leitlho le bona se letsogo di ikela kwa di bopa lephelo la motho e sa le monnanana, e sa le monnyane, gore dikarolo tše jalo di name di itlhamele gabotse mo go yena mo. Di-activities tša ona re lebeletse di-athletics, gymnastics, ile ba ithuta le go raloka ka dikgwele bola. Mola e le gore a re tlogele dipapadi tša rena tša setso le dipapadi ka kakaretso tša ka ntle. Ra tshirela go senior phase ke grade 7 go fitlha ka 9 ba boešeše ba dira life orientation. Bona ba tšea karolo mo dipapading tše re di tsebang tše re tlwaetseng, ba tlhokometse gore ba ke tla re ke ya dimakara ba ba fit ba loketse go raloka. Bile e tloga e šeditše gore go ba fit ke se ba ithutelang sona ba se beyang ka monaganong, ba lebelela le go bolokega ge ba raloka dipapadi tše. Mara sa botlhokwa-tlhokwa ebile ba ithuta le teamwork, ba ithuta go raloka le ba bangwe. Ke moka re tshelela legato la mafelelo ke FET phase grade 10 to 12 ba tswela pele ka life orientation, e sa tswela pele ka e latirileng ke personal fitness, ba tswela pele. Pele go na le di-sports administration tse ba ithutang, gape ka sports administration go na le batho ba e le gore ba phela ka yona yone ka ge re tsela. Bile e tloga e gatelela leadership, boeta pele bo thomagana mo bue. Ntle le gore ba loketse go raloka dipapadi tše, ba tšea karolo mo diphadišanong tše di fapaneng, ba kgona go tseba gore na tša dipapadi di raloka karolo e kaakang mo setšhabeng.
0: Bjalo ka gore go na le lenaneo la ngwaga la dithuto e le go ATP, ke kgopela gore nke re lebelele yona ga bjalo. Ke dikarolo dife tša thutwana ya life orientation tseo e leng gore mokone di bohlokwa mo baneng ba rena? Re sedimošeng yona ka gore rena a re tsebe re le setšhaba.
1: Ke sa ratelela gore e tlhokomela barutwana ga botse, e ba fa bokgoni ba go kgotlelela, e ba fa bokgoni ba kwelobotlhoko, ebile e netefatsa gore re ba le re ba sechaba sa go ba le di ethics le di values my garabelo arena mo sechabeng e ba thusa go lebana le khatelelo ya sethaka ke peer pressure re le mo re nne la go sekolong nna ma e ba tswa go go e golo peer pressure ka o ntsha tle di tlhotlo tsa le philo la mona di mental health issues ya di lebelela le yona ya go tshwara bana le ditaba tsa le ya go tswana le bo mphenya shilo gona go sekolong go ba tshubisho e mpe go go batla ke life orientation e shita di karolo tse di ne ke sa atelela re ke ska nya tsho ke yona ya go tlhoka tlhoka tlhoka
0: le sa shitlela taba ya botlhokwa ba yona thutwana ye nna seo se mmaka jago goba sempeago bodibeng jwa kgakanego mokone ke gore nna tleng kua mphatong wa marematlo ga e balwe ge barutwana ba dira APS ke ra gona gore ba kgone go hwetsa dikgoba mola dikolong tsa godimo ga le bone o kare motlho mongwe se ke sona seo se tlholago gore batho ba se tseele thutwana ye tlhogong go tshwana le ka fao ba tlhomphago dithutwana tse dingwe
1: re le setšhaba sa Aforika Borwa o ka re re sheditse ditlhatlhofo kudu ka setso sa thuto ke sa gore botlhokwa ba yona bo bonagala ka gore e dira o tse mang le mang ebile ge go na le ditlhatlhobo ba assessment ka setso sa yona tshwanetse di bega na kwa sekolong a se re nape re shetse dipoelo tsa dikgwatlhobo morago

0: ba fiki zolo le ba bangwe ba ba ninchi asake.
1: Ticket Pro ka 350 rand. Ta VIP 1750.
2: Ziyakhala mo.
1: Kiri ziyakhala mo San City.
3: A bona ka mogomong di a poroma ka San City. Wena o jalelang. A re batse. A re batse ene ka San City. A bona ka mogomong. Re tshela pele jwa lona ne yonla mo fahlotsi. Go tsebela FM nna ke mogwa ga maredi. Motsweletsi wa lona ke tshehli. Ga di etse hlana tlapang tlapang tlapang. Ke itwa ga morwane motsweletsi mogolo ke Isaac Silo wa ga mashila. Gorokile ina plebelo re ba tsiya go le fela se swaitsela le fela pedi ne tlhano pedi kire ke lebelela mo tla ka la rena la Facebook ke a bona o kare iritiche tse hi iritiche mashila a ke tsore na mona ta yona king o pia re ba tsiya mo mogale tumela go tobele FM
4: ka mo ha wa modimo
3: tata gore
4: le ga mo ka di waka
3: re tlhola ga botsere ka kwa go le
4: a wa re tlhola botse le bolela le ke di sa tsheko
3: tobe
4: Taba ya uthuti ya LO ke bona e fatlholla go di motho maphelo.
3: Mm.
4: E ru.
3: Ai. Nai. Ei. Zaki. O ka ru shishije. Mogala ba go di ya ka mogwena. Thobela FM dumela.
4: Ntate mare di dumelang ka thobela FM le ka.
3: Re hlele re ka kwa go lena tate.
4: Re gona ke ragata pitse ka momletse ya le khukhu jang ka tsamare di tsere ke kopela gore ba ntshe ka mowe e ba go lema ka gore nna ke kule ba bolela ka tsaba ya gore o na le nako mo mo life skill life orientation bana ba na botsela ka monte ba ya o exercise ba ka dira aerobic gore ba ke tima so o na le nako e le gore ka mo di hookeng textbook e ngwadi le re kana kwe tshepe le a tswa le a ka ntle gore molotsi o re ka tjajile a di mile gore ba e ka ntle ya no ra bana ba ka yang ke tlhalefa di maraka
3: ke o kwele go ba le dipi ya ka yona halala
4: ya go ba le dipi ya ka yona tsa mare
3: aga ke na le khulufelo ya gore mokoni ba hekwa ba tlo e fetola le fela se swa itsela le fela pedi ne hlano pedi ke le lokang le mela ga shula gore le la relele le o ke khantsa o ka lona ile go bogwa re le kgweding ya Afrika re keteka se bo Afrika bya rena re khantsa ka continent ya rena ya Afrika go lokile na mme re tshola pele re le topa magaleng go le fela se swa itsela le fela pedi ne hlano pedi a ke tsebe go ba mohlomongwe mokoni lebeletse gore le napele le mo arabe tate le ka no mo araba gona go ba le dipiakanyo go ba mohlomongwe morutisi o ne ore ga e kwa a feletse ke data ya WhatsApp ana mare a rieng ka ntle
5: dithutlwana tsa rena ka moka di latela lenaneo le re reng ke ATP ke annual teaching plan e re bontsha gore re tshwanetse go ba re le kae ka nako itseng ga gona morutisi wa tswang maphapharela a re mamotlhang ka baiša ka kwa o latela lenaneo le we ke reng ke ATP go ruta bana le go LO in di tshikana ke di re shala ATP re tlhatlha ke yona
3: le kwa getse mokone le kwa getse ga botse thwi jalo a ke tsebe mohlomongwe pele nka tsheya motheletse o mongwe gona mo go 086 000 2452 go ka bale ka mogwelo go gore barutisi ba ka ruta bana ba ku ka gona ga ke tsebe mokone ba bia ditaba ka gona goba thuto ya ba ka gona fa namba ba seno o shimama taba tse kurutse tsa re lebeletse ka molatlhakoreng la tsa maphelo go ba ruta ka taba tse tsa bodithobalano
5: nko e tlhakise phogole ke kwe
3: wa tseba mokone ke boleditswa ke taba e ya gore batswadi ba bantšhi ke bona batswadi ba bantšhi mokone a e ba šišedi wela taba ya gore barutwana go bana ba ba bona ba rutwe kudu goba ba be le tsebo ka tsetsa dithobalano
5: re ke nyaka re gopole gore bana ba mo dikgatong tse di fapafapaneng ba re ba le bana mo sekolong mephatong e itseng ba tsena dikgatong tse dingwe tsa bophelo go ka gone ba rutiwe ba tlhatlhiwe ba tsele tabatše go na le gore ba yo ithumanela tsona kwa social media le mafelong a mangwe a ka bangwe a bantšha tsedimo ona le dikarolwana tse di tla gomang thuto tsona tsewe tsa sexuality ya sethobalano fela le mmele o fetoga jwang di tshwanetse di boletwe bana ba di tsebe le ba tsena magatong a itseng jalo thutwana e ya life orientation e re thusa go goma dikarolo tse jalo and o rereshe histori rena batswadi re nako ditšhaba jalo go na le gore ba se rute ba ikhumanele thuto e seng ya mannete ke tshwanelo gore ba bontshwe taba tse di jalo ba tsebe dikotsi tša dikgetho tse ba di tšeang
3: motšhate ya kwagala mokone wa tseba ke be ke e gapela gona mo gore le e tlhakiše gabotse e kwagale batswadi ba tsebe gore ke toka ebile ke tshwanele gore bana ba ba hwetse thuto mabapi le tše ga ke re a tseba gore gabjalo mokone go tshwana le batswadi bao e lego gore ba re nka se bolele ngwana ka taba tša mokhutong mola re bana ba tlhoka thuto yewe gore keile lefela seswai tsela lefela pedi ne tlhano pedi a re tope ba babedi ba bararo ba mafelelo mokone wa tseba ntho nngwe ke katanela go dia mathaithai le matharinthako aka mo letlakaleng le la Facebook le go X e retetse man e gana go mpha maikutlo nxa eng go lena ba le gore le kano ba lešitše le a latlhetse maikutlo gore keile a re amogele yo dumela go thobela FM a roche nxae lokile ga boifa mokone go be go ena le ye nngwe fa ke be ke re ke rata gore nke re bontšhane motswadi wa ka mabapi le yona tlhoporešano ye ebile re ruma ka gore metsotso jalo re šetse ga botse re šetse ka o tee goba re tope yo dumela ka mošate ke hlabirwa
5: tobehlabirwa
3: malopi a phogone tamakgoši
5: hlabirwa lethumo wa lekwa wa letseba
3: tobea
5: ke morutisi wa PSW
3: tobe
5: tla go botsa gore thuto ye ke thuto ye go hlokwa kudu life skill ba bang kira tsho gore tshwe re tshe go PSW ka mokana tsona go creative arts ne tshe ka moka matshere nge ba thome go tlhompa life skill gore ke nngwe di karolo tse go hlokwa tse e leng gore di dira gore ngwana a phetagale ba rutisi nge ba rate life skill
3: yo kwile
5: ba e rate ebile ba e tlhompe ga se gore ge morutisi ba mo fa life skill ba raya gore a se morutisi yo botlhokwa e tloga e le morutisi yo botlhokwa-tlhokwa a re ithuteng life skill gore re tle re be re phetagale bana e tle e be bana ba kwešišang gobane a ke bolele ka folaga ya naga a ke bolele ka go kwešiša di makeke a maikhutso le dilo tse ka moka ke dilo tse e leng gore bana ba tshwanetse ba di tsebe ba di kwešiše so thuto ya life skill e tshwere bophelo bja ngwana e tshwere kwešišo ya ngwana le tukologo ya gage
3: tobe o ka ya tša nako e telele o tloba wa tšampiša gore o mang ara chinga no bolela erachi
5: a chi ki bole ki bile ke ba gore phogono motho o bolela le ena ba ja ba ite ke ritiji wa ka
3: kongwile
5: ke ritiji wa ka wa mino
3: ala la re le boga tobela go lokile motshelo jwa thobela FM na pele re fitlhile mafelelo a lenaneo la rena la mofatlhoši re lebogile kudu mokone tate tuk mašamaite tshedimoši le re abetse go yona mabapi le thutwana ye ya mabokgoni go barutwana life skills go bana life orientation tlhele ka moso re farafareng go tswa ka mogoro ya thuto wa motheo mongaka le re feng tshedimoso re ipshine ka kgodu e tswa go lorotseng ga e be boroko mokone mošhato mogolo ke thobela FM a gona mongwe gape yalo na pele re romile bagešo lenaneo la rena la mofatlhoši nna ke mogau wa ga maredi tlhabirwa malope ya phogole ge le motsweletši wa lona ke kgadi ya tshetlhana kate wa ga morwane gomme motsweletši mogolo Isaac Silo wa ga mašila o gona o komana malelo a bapile morwa rre puti Stanford mahlo ka ditaba tša mafelelo tša letšatši ka moraga fa o re buela ka kua ke lewe Safari Lodge mo lenaneo la moso le bokamoso le ile o ba le kgatlhampana le le ka gona kwela le the host le lailo mahlo Musa.

0: kgweding ya bašomi thobel fm e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja afrika epsene ka kgwedi ya afrika hashtag ke mo afrika
1: o ka se kgone go lefara molao nagana gape clientele legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase ebile o hwetša ditirelo go fihla go 745,000 ka ngwaga merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa clientele legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 a clientele legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 clientele general ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
2: a o na le kgobalo ye tlhotšego ke koloi mpia go bethwa go alase ya bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šireletšwang mo esengphoso ya gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanye le Mphela and Associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street Office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS-a lentšu le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo

go tobele fa melo go tlhaga tsela Afrika bura mo shate kwa tsebo le boitsabi sho strateng mileng a DJ Kari o tlhile tsela fa matsa fa kele khatakata ga mogo le cheesy la kudara go sa ye e ka onike le gore re namile re bia go metsotso ye ka ba go le smetlhano go tswa iringe la rena ya bosinyane ke mle ke tso ka se ke go tamisha ke go mogela bile ke go dimedi tsho re go le nano la moso le bo ka moso Lekonle na arona rena arona motshelo tsa tsobela FM re ga sha tswi re ka monobela bela re tsamaile a re sa le bana ba polokwane a re sa le bana ba polokwane ke rena bana ba Kileo conference and spa ka mo bela bela ke mo le gore ga sha tswi re le gona motshelo tsa tsobela FM re tlo ba re le mo matsetse ka ba go a mararo ya re tlo ba re boya ga ile ba tlhano motshelo tsa tsobela FM pele re ka mo ke ga sha ke le ka ra matsebetsebe ga sha ke le ka ra mpeto wa ka o burutsurutso ga mo tu fela bjale ke na lela le kwa ga mahle ke motjeletjwa ka re tle go ba mo go fela ka ile rena ya lesome mme re tsoka seki re le boga fa ba manano a tsa tuto re go le boga kgadi se hlana re le boga motšeletjwa 12 mo ditaba tsa iri ya bosinyane iri ya tse iri ya le go bela ka ba sortlone ba dutse re go bakane re lebeletse gore na motšeletjwa 12 ke mang ye le gore re ya moketseka le khono le lebeletse tsa mino re hashtag ba so go tsa mino le khono le gona ke mo le gore tlobole tsena di le gore o gona ka mo tsetsa mino wa opela wa tshele tse o le tsika mo kana ga tsona o na le go tshetsa ga tshe le gore bona ke tlhopa go ralo kela tsona le go tla go kwa go tswa gona wena motšeletjwa 12 FM o mo kwa biang tiane ke ngwe le go tshetsa ga tshe o ile gore ga bia le dinamile di kitima kitima kudu ka matla yena motšeletjwa 12 FM e tlo le tsena le yena ke is giver yo ke nana ke tlhutsa lena la ga gabotsane ke nana ke is giver record skiver record re tlo le tsena le yena motšeletjwa 12 FM o nale tsentsa di pedi o nale tsi le gore dilo kolotse re tlo ba re moketse ka go pula gore la boraro le lengwe le lengwe ke mo le gore ka gara galana nola mo solo ka mo sorti sha ba sa ba ile gore ba opela re ba kuka ra ba sha godimo ra ba tsiya ba thatsala sa ba bega la sa ba suza la sa ba bega phezulu ka gore le re go ka nyentse le gore gona ra khotsegala at on Facebook at Tobela FM ya ka le mo go X Instagram ke mo le gore ka tshela mara mo tshele tsa Tobela FM mo tshele tsa mo go www.tobelafm.co.za kham na tse fela biele ke gona metsi ge re bo fela re tlo re bo re tshela pele re bo re tshene lena as giver

0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ke nana re ke be ke tshwala Vegas Fort eh ke be ke re ke tshwala Vegas Fort eh ke le ka sega go dikamat ka le ba ka le go ka lebelela as giver go ka tsela ja minus giver ke le tshile gore di a direga ba gone batho bang ba boileng gore ge ba elwa le batho ba bona ba tla botsa ba re swa itsena ya rena mo leseng a ntrap le nna ke tlo mo trap ba gone batho ba biela motshelo jo tshobele fm ka fa ngolo gore re fela re bolela re go batho ge ba elwa ba ratang ge ba elwa swa itsena ga ba ratang ba elwa o seke o a itsena go se bulela ka tsela yeo e leng gore re monateng ge re le monateng o no kwa sound e khobi ya bima ke manga bimileng sound e le re la tsela tsa mola di ei ke pikara di timile e le re la lebelela gape ke khuna dulwa le mogatjago la re la mola re motlogeleng ke se baka sa ga sa rampetse ba gona 086 000 2452 086 000 2452 tsano kitima kitima mona cha tabagana tabagana mo pele gago botsa go bosana o sa re ke duti re go te a gabele ke le beletse ba ga shika mola ba le ba go retse mollo go sana poelano ra sa gore yo poelano ga sa re re bathong wa ra sa poelano re ke kitime ke go na metse go fela ke tlo bua ke tsa mogala mo 086 000 2452 ombo jona go tsaya mo le tsena mbala o ikule biang re di bele re ya boy
1: jong khwete di swana ka tsela tsentsi Khotlelelo Mike Mishetjo Phisherelo Tshedingwe ga di tlhoke le patlelo go ba dingwedi Mo putso wa bona Calling Black Label Bjana bya semmuso bya FIFA World Cup e di retse dingwedi Ma Afrika Borwa e bang sharp a se ya ba mengwaga ya ka fase ga ye 18
2: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Sun City, are you there?
4: Ziakana mo Sun City. Iwile gape. Ita wifune ka festival ya Moswana Noshi kari 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Kere bona di gate. Tibula ka irobe di matapama. Wifune ke mapapa.
5: Tota bishwaki. Kulichana. Elko. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani Shandesh Young Stana Mafiki Zolo Lebaba Mwe Baba Nchi
6: I say can you feel it
4: The ticket fee kwetsagala ko ticket broker 350 rand The VIP 1750
6: Ziyakhala mo
4: Kiri ziyakhala mo Sun City
0: tsumotsela jwa tsela fa mbuche gorna ona yona etiket ona yona yo gona go shengwe IPCC ba ya buza kutsi na ona yo etiket e kungena ezulwini ri ya tsama rena ri ya Sun City ne tsofata go rekoletsa ticket tsa gago mo go ticket pro re be monate go bo se ro ipsina gona mola mo re le go atonya ke re go Sun City go tla atonya go sa ba watla mhlomongwe mo festivaleng ya Ziyakhala rena ri ya tsama ro kwa go fisha gana mo le reng go atonya rena tla be kofisha mizo se se le ke le se nyane go ya iringela rena ya bolo se metso ya FM ke le go tla ga tshela Africa bo ra re ga sha tshwe go tshaka mo kileo safari lodge and conference ke tlo ya masajeng kamtsane ke tso e tso mo mson ke sonto re ke ba mpholo pothe ke ye ka kwa motheletjwa tsobela fm a gare ga se re gona fa o tlhela ka la botlhano go tla bogolo monatsi bile go bosana kudu ka kudu motheletjwa tsobela fm ko se ke ira lukile re hashtag ba swa go tsha mino ke bolela tsana fa ke bolela tsi fa le na tiani tiani re mitsa tiani tiani ke skiva mara re mitsa tiani tiani o ikule biang 086 000 2452 re tsha motheletjwa pele se dumela ntobela dumela tsobela go se bulela ka bana ba tshoratana ba lo ba ratana go re ba fela ba re ba luki ba ratani ke ba re boleleng ka bona ba betsana hore le kae
7: a rona
0: re gona hle ke moswa
7: a wa se moswa
0: eish ke be ke khopela gore ke bulelele ba sa re ko mbona hle ora itire go mongwe shurimelang 086 000 2452 go pela ba sa fela dumelang tsabela
7: diyani
0: ah o gona mpolae o gona mpolae ani mele ba re mpolae le mo letsheni
7: ke se ja tsare tshe go rena ba re diyani ka tshwa ga mothare gore ka e batho ba bala a re tsare tshe story se
0: a ke re ba re le eventing ba tlo nna le no kwa re di bigera di khobi di a bima
7: oh kape ke iwe ke megopolo e mentsi mo bathong ka lebaka la gore go le mmodisa ke re gane o tla tlhalosa gore nna ka nnete batho ba gale ba tiana ka di-face ba itsa majaleng ba le ka motlhoko ga tsela monna re mosadi ba tiana ka di-face goba gane motlha mongwe gale ba o ile ka letlhakore ya lebeko le aparela ke go itlha
0: eya yena o ne o lebeela fela gore na lena lephela bjang ena ngwela re koša ka lena o ikole bjang ya gane bjale
7: aowa ke kwile ya ba tsakeno ra o wa jam totally ke lena wa totally ja mara ithati she tabe ya go re salba o ile ka le tsakore nang o ba gabe ke re tsei nna a wa ke bia
0: e go bua mama ke go leo
7: nna ke leo
0: aha 086 000 2452 mo le tsena mpala di melang tsamela hello
8: e su khuna ke le kae
0: a re gone le kae bit
8: a re gona ke ragata e yo ile o le bidi je ina la ka
0: Given
8: was given an opportunity by God to be an artist. Ha le di le go sele ya tsani wa ke ga ba ka re anna bana go sele ba ai re a mo le
0: go ya go man go
8: a mo di wa ba rapedishe se sekuna ke bana go a go rena re gopela gore ba invite modimo each and every e ba ya performance ke ba di tshe modimo e ba itswa ka gae ba ithuto bi tsa modimo because ba bona gore industry ya go rena se sekuna no wana e ke mathata mara a ba die modimo pele
0: bona o go kwile be rena re tlo re boga kudu ka matla nna ke re mo le tshena mpolae
8: ai mpolae a ka bela bela mpolae
0: re bila bila le ka se re kha ene gore wa mo le re bitse makarapa please
8: angiri ntate mare di urile le nna mo di ba ke mabeyang e ya le ska le bo ke poela na ska se sha mabeyang ya bua batho
0: ke go kwile ngwana mama ke go le urile ke
8: ke
0: le buise e tsadaso o mo se mutile dira mamogela le melantso bela
9: udai
0: le kai
9: re ona le kai
0: barbaluki baratani go sa se baluki baratani shi ba batima dipikara
9: a mme mo na mo ka go bua plexe mo le le khutjo mo kwena ka mmamo ka go mo sha go nga mo a mme go mo le very well very nice am fana ka mo
0: ene le batse ba baratane ba mohuto ba le ba hono re bona ba ratana mara e bana ba betana man
9: e ga polo go mo dikhoneng jiwo mo na go la ditswa

la o rua botsisa ba re ke mma go mamma le papa go se bane bane ba go ne batho ba biale ke ba ile gore mphimo ka ba tlhoka tlhahlo ba tlhoka go rutwa le go ka le moswa ka taba ya GBV gore re bolela ka GBV re bolela ka eng ka gore ga nwe le bona gore batho ba ntse ke mo le gore tshimile go dira dikosha ka GBV ye le gore tshela pele ya direga metshele jwa Thobela FM ba gona ke ba bantsi kudu ka matla batho le gore taba tse di biale ba di dira bangwe ba dikosha ba lebeletse ba re lebeletse ba ro bo khunela ba phila bialo a re dieng a re ba tsena a gona le ge ba botsetsa motshele jwa Thobela FM re tloga re lebogile kudu ka matla metsotso tshele ke lebeletse ke le some tharo fela go ya iringe le rena ya bo le some gopola re ga safa re le ka mokileo safari lodge conference and spa ge ke bua ke tlo le tsena fa ke le putsi manamela o tlo re tlhalosetsa ka lefelo le motshele jwa Thobela FM eupi ya ditaba ka mga ka botlalo o tlo di kwa o sasa.

0: le bana wa mogetjwe go ntsha maikutlo a gago go mere mogolo
1: nete gona go fela bjalo Thobela FM mošate wa tsebo le boithapišo happiness tšobo make o ka ra salobe sa gago thobalano le maikutlo botšheletše ge re feleletša lenano la bošogo bja lekgono ge re feleletša lenano le la bošogo bja lekgono re bolela ditaba tše pedi ye nngwe ebile motšheletše a se gore ke swere sebaledi sa sa go amogela melaetša ya batheletši yo bongwe o setša thubetše molaetša ke kgola o na le nomoro tša ka kaga ke boledišana le batho ba bantšhi a re tatemake nna ke senyagaletšwe ke lenyalo ka lebaka la monna yoe a bego tshwarelo motheletše ka lebaka la monna yoo a bego a gapeletša go nthobala le ge ke le matšatšing ya tatemake nna ke senyagaletšwe ke lenyalo ka lebaka la monna yoo a bego a nthobala a itlwaeditše go ketšhetšhe lentšwe le lengwe fam a itlwaeditše go nthobala ke le matšatšing a namare taba yeo ke be ke sa ka ka edia bophelong bja ka go nna ke moila le ka kerekeng yeo ke e tsenago re rutilwe gore mosadi ga a le matšatšing ga a robalwe ke nyaka go tlhalosa tabeganyana go ka ba bo theleditše mo nka se re bo Dr. Maphuthuma go ka ba bo theleditše dingaka tša malwetse a basadi tšeo di re thušago ka ditaba tša thobalano kudu mabakeng ao re bego o hwetša re tšea mangwalo a abasadi fela nka se re ke Dr. Mahapa fela a se Dr. Mahapa fela le pele ga fawe pele ga Dr. Mahapa re be re ile ra tlisha di gynecologist tša basadi lenanong karolaneng yona ya thobalano le maikutlo go tla go bolela ka taba ya magareng ga tše dingwe thobalano ke gopola tšatši lengwe gona re tloga re bolela ka sex and menstruation a ke tsebe gore tla le gopola lenaneo le lenaa motheletše tšatle lengwe e raka ra boledišana ka sex and menstruation thobalano le letlhapo go a bolelwa dilo tse dintšhi eupša yeo ke bego ke tloga ke ephegeletše e be e le go nyaka go tseba gore na thobalano ge mosadi a le matšatšing e phošagetše na ga ye goba ke be ke nyaka go tseba gore ga go a dumelelega na ka semaphelo ga go a dumelelega na ka semaphelo go tswa go dingaka tšeo ke boletšego le tšona gynecologist di tlogile di re botša gore thobalano e ya kgonega le ge mosadi a le matšatšing ge fela e le gore ke tlone go bolela seo ke sekolego eupša ka lebaka la gore le wena o bo otheleditše motheletši o tlantlatša ba re ge fela e le gore mosadi owe ga a ne malwetši mo mmeleng ka go rialo monna ge e ba ga ba šomiše tšhireletšo monna ka go rialo monna a ka se hwetše malwetši go tšwa mading awe ga a re selo o tla ntlatša motheletše akere wa e gopola a se re e bolele ga tee lenaneo le la thobalano le maikutlo ke mananeo a go feta mosadi sure yena o thubageletše ke lapa eupša ere nna ke go botse ke le make gore ke godile ke tsebaeng le ge ke le moshimanyana ebile ke tlo thoma go ratana bjale le bjale ga e sale ke tseba thobalano mosadi ga a le matšatšing ga a robalwe eupša tshedimoso ya mathomo yeo ile go ya ntlela nna ke nyaka go fa mohlala ka nna ge ke be ke sa gola ke le moshimanyana bjale le bjale tshedimoso ya mathomo ile go ya ntlela ebile gore o roba le ngwanenyana a le matšatšing o tla hwa o tla tlhokofala hei motho ana batšha ba thobalano kore ebile heana batšha ba thobalano girlfriend e kanogre ke matšatšing ipša wa tseba ge re gola re dutse re rutaganyana re bala dibuka bjale le bjale gape le nna ka hwetša e le gore tabe a se yona ka hwetša e le gore tabe ga se yona thobalano go thwe ya kgonega ge mosadi a le matšatšing ke a mathomo re tlo bolela re tlo ntšha maikutlo ka taba ewe ye nngweši re ba re bolela ka dikgolego tsa thobalano bošego bja lekgono benefits of sex mind body and soul benefits of sex go na le mo gongwe motšheletšo mong o tsweleditše dipolotiki tša taba e tša go hwetša e le gore ka gare ga thobalano ya monna le mosadi o nyaka go holega ka se sengwe seo e lego gore mogatša go se tšea gore ke moila o ka se se dii go yena o monna o nyaka blow job o nyaka mogatša go a hupa motsoko wa gago ka molomo a o nyanya a ra ke di dilo tšeo nna ba gona basadi ba bang they don't do that ai tla go botsa re selo sewe sa gago ga sona ke fa se felela fa a o ne tšewe tša gore nna ke tlo o hupa nna ae go a ba le banna ba bangwe le bona ba ila taba yewe gore a ke tlo dia dilo tšewe selo seo se fitlha go fa ke setho se sa ka sa thobalano lona ka yona taba yona ye lona ka yona yona yona taba yona ye ya bo cunnilingus ke go latswa setho sa mosadi bjale le bjale le di blow job o tsona tšeo bjale ile ra e diela lenaneo go ka gopola ile ra e diela lenaneo la yona thwi ra e diela lenaneo la thobalano le tsona di-blow job le di-canelinga se tsona tseo bjale go latswana mo o diang ka moka ke gopola moeng wa rena e be e le Dr. Mankgopo Kgatle ya tsatsi le ona ke gopola ile ka mema Mankgopo Mankgopo ke motheletši wa lenaneo la rena ke ngaka mothoe ke gopola ile ka mema ena ka lona lenaneo leo ke gopola ga botsebotse gore ke ile ka mema ena a itukišetša rena kgona o tlo go re tlhalosetša dilo tse dintšhi fela bjale le bjale taba tše pedi tše ke le boditšego ka tsona ke rata gore a ke nyako ntšha dipotšišo a ke nyako ntšha dipotšišo ke nyaka go dumelela wena go ntšha maikutlo a gago a ka mokgwa wena o tshware gago ka gona le mabaka a gago o ka nompotsa ka mokgwa wena o tsebilego ka gona tsebo ya gago le ka mokgwa wena o tshware gago ka gona malebana le taba tse pedi tše 086-000-2452 go thobalano le maikutlo ile ra mema mangaka a setso a ke tsebe gore wa gopola dipolelo tseo re ile go rakaram ra di mema le mangaka setso na re bolla ka thobalano le maikutlo ka go pela se se lengwe ke memile professor Mahlaela ya etse uri le nka thobalano le le hlapona ya go lokile a go neta 0860002452 0860002452 ka metsotso yona ye e shetsego ye masomepedi supa ya kwatlelana o le fitlha mafelelong ntšha maikutlo a gago yona ye ya go latswana ditho gwa thweng ke gopola ge re be re boledišana ka yona go ile go a bolelwa taba ya gore e nyaka tlhweko e hygiene nngwe ya go tsenelela gore go se ka fetetsana malwetse o tse bo re mo tabentjona tsa dithobalano ke a kgolwa ngwaga ona o go na le mosadi mongwe o tsenelelaneong lona le la rena a boledišana ka gore mogatsago rata kudu blowjob o e rata kudu blowjob mo a bilego a kgonago le go ntšhetsa peo ka ganong ga gagwe ba bangwe ba ilata bewe ba bangwe ba e rate bjale le bjale motšheletše ntšha maikutlo ka tšeo ka moka ke go file sewaka 086-000-2452 o tsebang maikutlo a gago keng wena wa dia thobalanong wa ipsina ka nto eo ga o dire mabaka a gago keng tšeo ka moka ntšha maikutlo a gago 086-000-2452 e re ke bone gore na motšheletše a ka ba gona na ka ba gona motšheletše a ka ba gona go lokile 086-000-2452 o theleditše thobela FM ya lekgotlakgašo la Aforika Borwa ke taba tše pedi tšeo ke tsebago gore batheletše ba rena a ya teng
2: ntatemake no ke sa buile ke nyoko wela ga tabi a re ke fete ke botsa bongaka ka moo ntatemake go bolela nnete ge re se re kopana ka thobalano gantsi hygiene e etsa pele gore ke bolele so ke boleisa ke tabala ya gore nna ke tseba gore nte ye ke itlo ke dira ga motho e bale gore a kere matšatši a legono gape ge e bale gore ke ntse a e tshabelago e santse re e be nna ga tlhapa dirang ke moka le nna ke a mtlhapisa ke dira ntwela ke moka go ba ka mokgono and gantši e enjoyega ka sa sa rere ke partners not eno ba o e dira ga motho ofe kapa ofe a o ne o dira nto ga motho ofe kapa ofe kane gonjale ge re lebelela dilo tse dintšhe tatemake a re ke no e bolela straight kane le ba bangwe ba batlotsana ba tlo e bolela ba bantsi ba senyegelelwa ke malapa ba šiwa ka sa sa gore motho mo gape le bona basadi ba re seba ka montle ka mo ka gore aowa nna ke ei watseba ele ba bolela aowa ei watseba bantira nto ya gore ba dira nto ya gore ge wa go sa mo dire nto e newe o sa mo ruti yona goba le ga saitse o sa mo ruti yona o mo tlogela ga a ile e kgwetsa ka ntle a fetela o ka sa tsebe gore na se se mo tlisitse mo go wena keng
1: eupša lena maikutlo a lena ke eng malebana le taba tše pedi tše lena thobalanong
2: gona le maikutlo a ka ke rata go tsena ga ye ya go robala le motho wa mme a ya matšatšing ntatemake ka re no ebia nneteng ntatemake le ge re ka bala re ka ba re badile dipuku re a kwa ba e bolela mara e na le bokotsi bo bo rile kane motho wa mme ka o ka robala le yena wa kry-a a iya matšatšing go a kgonagale go na le kgonagale yeo ya gore a tla eme a eme tseleng a sesa matšatši ka nako o ka molatlhisa le tsela ya gage ya goa matšatšing a kere robala le yena a sa le bise ge o ba bise le yena ke a stopa dilo tseo a ke tsebe bo mme ba bangwe le bona ba tla tsena ba tla itlhatsetsa nto e kane nna re ra ruta ka tsona ke gore no nto ya mokhutong ge o ka e dira ge o e dira fele e a ira gore motho ola e feta a ye ka matšatši a tlwaelo e change ka no stopile ko wena o mdirisa e nngwe direction wa ibona mara ye yona a ya luka ga botse go bulela nnete re bo mme ge ba ya matjaki ga ntse ba bangwe ba nale go gore are ko opa ke mmile mmile wa o tswatsileng wa kopa kopana so gal a go nya ke jutsa mkhutono a ka ga ne thobana ne ya nya ke ga pate go nya ka re tlhomping bo mme ba ga ya nako a wa ke motho a ka o gona a tshabi a e feel ke santse ke mo fen nako ga ga ga fetsa mo gona o santse o be le yena ka mkho o bona re fetse a ka tsa fetse today wa ba se o mokitimela a ka di phoso ke di ntse gona mo ga tsa tsaro le yena o sa to fetse ntse tsatso a be clean o bolela nnete ntate maake a ke tsebe ge ba loka phosa ba mphosololwe le wena o tla mphosololwa nto a e se right tshwanetse re emele nako e le go maleba a e se right ntate maake a ke nyako balela maaka le nako go dile ke ekwa ba mpotsa ba rene wa bona ge o ka robala le motho wa mme a le matšaking tseba gore ke moka tseba gore ke
1: mokaya
2: gabo o tseng
1: ke lekwele ngwaneso ke leboga kudu go bedišana
2: lena ke a leboga ntate maake
1: Ahe, Tobela FM, Moshate, Watsebo, Le Buitabisho, 086-000-2452, Ogona Mutelechi, Reipulit Shanaka Yonatabe, Realocha, Logona?
3: My advocate.
1: Cabinet.
3: Yes, Ndetumaki.
1: Tabashidu, Kichepe, do you want to wish?
3: Yes, Kichepe, administration, yao, Kenela Tobalan. Ntate maki o bolela nnete ne mosadi ga le matsatsi ntate maki o na dilo tse dintsi tse di diragala mo rena ntate maki di-mood tsa rena a di be active kore ke
1: baledintša lena
3: a ke tsegore ka sepedi di-mood kore ke ba le di-mood
1: o dinyakwa tsa lena dinyakwa
3: di nnete ke dinyakwa no
1: o di amapelo o ke re ga ne gore di need
3: di mood di mood
1: o maikutlo a lena no ba
3: yes yes ntate maake a ke be active ke ona mo hodima o se be active ntate maake and then re ba le di-problem ke ba le problem ya gore o thole ke na le di-pain And then the other thing that the like it turn on or one more menstruation. Hari utwana like unaleba bangwe re ba too much. Re le bana lingata. Wa bona ntate maki. So ich wona e ka ba buima gore ke kana le ntobalano. Le motho wa ntate ke le mo di period ntate maki. Because ich re basadi re ba ka mokgomongwe man e re le mo matsatsing ntate maake
1: wa tseba ke re gane motlhomong go tla tsena mosadi o mongwe a re go nna thobalano ke a edia le ke le matsatsing it's fine ga e ne bothata e gabotse a ke ne bothata ke na le go tsenela le wa ka thobalanong ke le matsi ke re gane motlhomong ke tla kgwetsa motho o mobjalo motlhomong ba tlatla basadi ka morago ga gago wena o re cabinet a se yona a o edie wena tabewe
3: nana fela ntate maake letlhapo le la ntate maake re busy kore monagano le wena o lebeletse letlhapo lela le nna ka mo ke tshwere ke di-pain ka mo a ke mo di-meeting tsa diyanto ish ntate maake a ke big nation
1: ke le buile kudu boledišana le wena
3: kgaetsi
1: Tobela FM Moshate wa tsebo le boithabišo 086-000-2452 re kgarikela lenaneo bjale re tibetse ereng ya pele re ke bone fa motheletše ke taba tše pedi tšeo e leng gore ke nyaka o ntšha maikutlo ka tsone basadi le kae na banna we le kae basadi ba bešo ka lebaka la gore ke rata le ka ntšha maikutlo le lena tabeye la bolela seo le se tsebago la bolela maikutlo a lena ka lebaka la gore ditaba tsona di no ya le gore o ile wa ka wa itemogela tsona bjang mo bophelong noba ditaba tse dingwe tse e leng gore o ile ka wa itebogela tsona ka mokgoitsego mo bophelong um a ke tsebo gore motlhomong pele re ka tla ra tswela pele ka taba ye nka tseya košana ke tsebo gore bao ba lego ka mola studiong ba kampeela košanang ke banompha košanyana e tee fela e re ka morago ga fao tete re kgone go tswela pele ka taba ye Tobela FM mošate wa tsebo le boithabiso happiness tobomake ro ga se tsa go tswafano ke leo safari lodge ke mo re le go gona nka tsiya kosha kolokile kosha e gona me ke tla no ba ke letetse batheletse ba rena gore ba tsena fano mo galeng ka 086-000-2452 gona mtheletse Tobela, Tobela.
4: Ke tsoka ine ke kopela tshiso.
1: Yo na one issue. Mo ke le monga se kgone go tsiya dinomoro tsa gago ga ke ka studio sa ka metla motlhompere. Re ge ke tlebe ke le ka fawe le re leletse a wa ke tla tsiya nomoro wa gago.
4: Okay.
1: Ke le bogile one issue akere.
4: O go tla ka funa ga se.
1: O ba mo tsama. Ahe.
4: A ke le bui.
1: 086-000-2452
5: Hello, Ednet.
1: Tobela.
5: Legena.
1: Rogana re ka butsa le no?
5: Ke sa mathari. Ntho e tsa magabedi ye re bolala. Ka hore tuti jwa ga mathomo go rena ge o ka re mola o le olumo mmere kwa monna wa monna gore wa wa swadi ka mogolo ba ba ka mogolo re mogolo o fisa mola o dulia
1: ei ape le kushiwe yalla ya
5: ale bunda mai
1: o isi pechi
5: Itlile ga itlile.
1: Era ke tsira pele ko.
5: Era ke tsa ke re bona ba fiti.
1: Oh ya.
5: Ya ke bo se go gata ya nya ke lotso. E di America yona re tloge.
1: Ya.
5: Ere o ga re go fihla mo. A ke re ke na kwela ya go thabishana na dile wa go tsa msa jaano tlabega ka ena na kwe. Newe. O tlo mana ke bo tshwa ke go.
1: Ya gana fao banna le basadi ba tla araba gana fao ka gore di tle di diege dilo tse
5: ke nobe ke etapolela gago dimo ga seo o tsebe gore o ya kgonega gore e fitlhe mo and-e se sengwe basadi ba ba fapana gone gore ka nako e ba fitlha mo godimo ga matšatši e ba gona mosadi a e ba lekganyego e kgolo ya monna gore dilo tsa ga di kgone go phurologa ena ka ka fitlha gana mo kganyogelo o kgona go lokologa go sasa a ba swane batho
1: a ba swane
5: ee a ba swane ba bangwe ka e fitlha gana mo side eo a leng gona o kgona evan o kgona go fitlha gana mo o kgwetsa e le gore o mongwe letsa radio amake a
1: Awa a bone taba tata go
5: le ya le roba le bot.
1: Age. O mongwe ka gae o le tsa radio bya le a ba sa kwala ga botse. Tobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso. Nomoro ya mogala ke 086. Age le kae?
6: Ka tabo ngwana mogala.
1: Taba shidiwe ke tshepedi.
6: A re ke tshiwe ya le tlhapo ntate Mathe. Ke khobie e tswang le rotse monna e sho e bile ge o thoma go laka tabe ya le tlhapo ge o ya thobala le madi ya ka a tshaba o ntsositse di pain ka gore nna ke kgolikgole le le tswang pitseng ke se tla go botsa gore ge mosadi a le mo le tlhapong nna ke kwa ke thompa mosadi gore ke sebe le go ja ke go tlhola ka monna ke thompa mosadi ke tswara a le tlhapong e go tsukudu ka gore ke tswa mo yona baba make a kere ke mosadi a mo le tlhapong o nala gore wena o tsene o tseba go thoma re di samola wa tshela wa wa hoya ya le botlhata gore banna ba tshirile mo o wa madi a le a eta a ya mola dinokeng ba make a fa fa dinoka a u bla botlhata a kere kere kapo ya fisha ya le modimo o bupile tsaka mo go make ya le kapo o ba le kwa dipeng and modimo ka bona go o ba bupile ka mogomwe gore dipeng tsela di tedi fole o tsantsi a re di se machila ke machila mara rena re le banna wa khumana o go ba sija o be o pala go gotelela go tlo thoma tsana ka thobala monna iso le tlhapolo go tsukudukudukudu ke le go le tsa mpitseng mali ya la a ba molume ke a o fisha o tlo fela tsa bile o sa gona o tsena ka thabola no motse ke o tlo thoma o tsana tsa go fetse tsa mo tsa le tlhapo o tsana tsa thobala o khumana o rapa di no ka di fisha ka bona re machila le a ke tima le le la pala go tswa o ra ha tswe ke go ba botlhata ke a ke go ba motirile a re khompe ba sa di ba rena ke mo thwala mo le tlhapo o khotelele jole ka monna o tbarka mo sadia o ska mo fela pelo monna wa dirokoroko mathino sona mo dia mathata ke re go ba thopela tsano ke re bana ke re mo shatwe o mogoro
1: e thobela.

0: certain like.
1: Oh, kamo rara ra kamo.
0: Ah, number one in certain like. Why a why?
1: Let's hap over. No, let's hap.
0: One side.
1: Yeah.
0: Yeah. And we will have a one hour turn under to make.
1: Asaka wa bona botata.
0: A tsaka ka bona botata.
1: Ya, mogatsa go lokologela sewe.
0: Ke mo khakula ro rawa, ke ya ditshwanelo. Ke ya ditshwanelo tsa.
1: Oh.
0: That's right.
1: Asaka la bona matata, asaka la bona malwetse, asaka la bona selo.
0: Negis.
1: To go kwela ngwana isho, ke le bo akudubule tshana lo ena.
0: Thank you
1: very much. Etobela FM, Moshate wa Tsebo le Boithabiso. Batsheletse ba rena ba tlhelo ba le maitemogelo ao a fapanego go ya le ka fao go ya le ka tseo ba kopanego le tsona, go ya le ka maitemogelo a bona, go ya le ka tsebo ya bona, go ya le ka maikutlo a bona. Ba tla ntšha maikutlo go ya ka fao. Eutla ntlha kemo ya maphelo yona. Lenaneo le ile re ka ra ešala morago ra nyaka go tseba gore eng ke eng go fitlha ebile re kwa seo e le botaba gore ae go ka mokgwa o a ke bone ga bona motheletše fo ga bona motheletše ke be ke nyaka go tšea koša ke tsebo gore ka fa le dintlong tša phašo ba kgweditše koša e ba ka etšea gona le ge e ka ba tše pedi re kgone go ruma lenanego Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ge motheletše a le gona a tle moyeng nomoro yona ke 086-000-2452 086-000-2452 re go gasetša fano go tšwa Kelo Safari Lodge mo Thobela FM e le go gona ya mme re tlo no gasa fa motheletše a mabedi le go sa sa le la gašwa go tšwa gona fa re tla ba re tšaka pukung tša more mogolo re swaragane le puku yeo re e swere go gabe yale ya the power of the pussy e re ke tšwela pele fa ga gona motheletše ke nyaka go tšee o motheletše madimešeo le gona re gona
2: re gona ntate yo tsa tsana kana le tsewa di a loka
1: di fe ka re ke tse pedi di taba fa
2: ka re kre thobalana bo o le mo sadi a wa ke malotsi na kre
1: o le a e nya le la e dumele
2: correct
1: o kre ke le na a e dumele
2: na wa
1: Oh.
2: Ke dan tele kereke a se mo khomo pila mara.
1: Le kantle le kereke a le bone ile mo khomo botse.
2: O mo kae bjang? Ai wa ke boletse.
1: Oh.
2: Ba kae tsaba.
1: La itshaba mama.
2: Ke na lo tshoga kwa re ke tla lwala.
1: Asaka la idea bo pelo mbya lena.
2: Awo.
1: Ke le kwele.
2: Awo.
1: Ah, ke le kwele magorena, ke a le bua. Ke le kwele.
2: Ke go feta go tshwantse go nna matsaitse ka mpane ke nne bo ma 7 days. Go tso fala gore ke ntse all right.
1: Oh yeah. Ke a le kwa.
3: 086-000-2452.
1: Oh, wena wa idira ga gone botlhata. Magatsa go hane botlhata ka sewe?
3: Awo, ona botlhata.
1: Oh.
3: Go go pele ke
1: me bile magare ga lena ga gone maphelo a lena ga botse ga gone taba ya malwetse.
3: Awo, ona malwetse awo, re sa le ka wena, re ya di tikone.

0: ee ke no gopola tšatši le lengwe a o ile wa ba mathata motho ntšea letšea a nnoele tatse make bjale ka re a wa ke re boitsena gore re no spice spice re fela re latswalatswa e a o sa sa gona foroka ke ra maladi a wene e le mathata wa kare ke be ke ija sebetri sa tsara
1: o e le gore o bo o sa lemoga ka lebaka la madila gore e ka ba e le gore o ba le letlhapong
0: eya gane a kile kere maledi a ke bona o sa sa gona foroo e kerekere kakerae ee ke mathata mara ebile ke tšhogile kere gane meti a mara wa sebele problem
1: ke bokwela ngwaneso
0: ke leboga tate make ke thokaine
1: a ge tlhokaina nka tseya motsheletši wa mafelelo mohlho mongwe ge ba o gona zero motsheletši madumešeago
2: ntatemake
1: tata gore re gona
2: rekae ntatemake
1: re gona
2: le motsweletši ka moo ntatemake banna a se ke ra latlhetšana
1: ee
2: ke go botsa nnetetletše thobalano a se contraka mo e le gore o ka rile contraka nngwe e fima motho ka e le wa gago kwa gago ge go fitlhile nako matšatši a mabaka a gage
1: mokhutšiseke
2: ra latlhetšana gobane o mongwe ka epetša gore ne o kore yena o bonang ka re go righte mare ka lele la matšatši otlo ka mokgo yamoge dilaboleseng ka gona a rego ntle le kgone go ita motho mo dumelanemogane molelang ya bolela kakanjale a re ne e kgone ita motho dinoka o bolela nnete because wena o tlamete o kare ka erie field because kry ntho la re affectana ka balodi ga rena o mo neela o mongwe o mo neela o mongwe what about utlo nneela madi a seng righte because ntle like ke madi a sego righte a sanke re nakwa ona a ba le nakwa ona a gotswa fele ke ka lebake lela o sane o ema o tlo no fetsa o wa fetsa ka bo 3 days mare ko tlona mo no tshegelela gore ne o bona gore ka mola pitša ya gabagaba ke e khumidi o no tsentšha jang wena ka mola go kase ke ra gore banna e seke rano latlhetšana gobae ke dingwe re ke o kry-a re wetse dikotsing ka baka lana yane and so gore ke yane nna re golang kana mokgwa o bolelang ka gona ntate make ba re go o ka nodia kana mokgwa o mokutola o tsere o tlo ba ka mokgwa o mongwe keo motho a le ka mokgwao re no gola re le kana mokgwa and re latetse mola wa moyana mokhutolo ke nto o bona le legono re sa le gona le re sale ka dinoka di-age tša rena gonjale batho ba bantši monna mo age ke ne go lwana ntate make gonjale ke ralwa le 67 years kore a ke lele ka dinoka a ke nele ka next
1: a lele ka dilo tseone
2: aa
1: ke ka lebaka la boitlhompho bjoe
2: ya because go thoma go thoma go noga monto a mabaka yao o bo santse re o ne a tlogele marinale ka baka la gaeleng re gotse mabaka a sa le gona a go sa tshwenyafenya mare ba ba saya go mabakeng a ba tlhomphe mabaka go basadi wa bone ke kgotse ntate make
1: ke lekwele tata go rena ke a leboga
2: ke a leboga
1: thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso botšheletše ke rata go tšea sebaka se ke go leboge kudu go ba o kgathile tema go kgona ga ditše lenaneo le moeng wa rena Dr Leona Maphuthuma ka nnete re tloge re mo leboga le boeletša nna le wena a re buše re kopane gape lenaneo leo le latelago ke tlabe ke sana le tlhatlha Phokeng ke a lelamola lenaneo lona le lamoremogolo re tlabe re le go tšaka pukum lenaneong lona le re tlabe re sa gaša go tswa gona fa bjale gona bjale gona ena re ke tšweka koša ya Beyonce I was here ke leina la koša ke re šalang gabotse sandile dikgare o a latela ka ditorong tšaka o tlo bola yona go fitlha ka iri ya boraro šala gabotse

mesebetsing ya bašomi. Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.

Hallelujah. The goodness of God to CC Winans ke kwa show fetse o e kwa gabeale ditorontsha ka go thobela FM le go tlhagatsola Africa Borwa o tlhile thobela FM re jo ga ona yengwe go e kwa mmino mo bosiwo se se tapile se tloa selaitse ga botse se tapile selaitse ga botse gore ke gone ga o fitlile go lena neo le lematla ditorong jaaka go thobela FM le go tlhagatsola Africa Borwa lebretemetse wa rona ke masomepedite go tswa iring ya pele mo letšatšing le la bone Gospel Thursday ke gona ge re thobile magagešo kwaše go fetsa o e kwa ye ya CC Winans ke yone e kgonang go bontšha ka tsela e le gore modimo na le maatla ka gona modimo na le botho ka gona ebile ke modimo a tlhoke o rabe le botho ke modimo o na le lerato ka gona pele ga kwaše re o file kwaša go tswa go Jacqueline Carr a re you are bigger you bigger yengwe dikosi tše mmatlha tše e le gore o amogetse ka tsona e tša go Donny McLaren a tla gore a re great is your name great is your mercy go thobela FM le go tlagatšola Africa Borwa bagešo thobelele ke tše sebaka se ke leboge happiness make ka lenaneo la gage le le gore o tlile a lesepetša gabotse thwi a tšweletša ke tlhatlhapokeng ke rape ke lemoše batheeletše mo gae ke le boditše maabane ka re tla ba re sa gaše re le gae ke gaša thwi go tšwa ke Leo Safari Lodge Bela Bela lefelo le ke la conference ebile le na le spa ba le ba ile gore ba ithetela di-massage ke mo e le gore o ka tla wa ikiwa itliša gona ka baka la gore ke lefelo le le botse Lucky Leo ke mo e le gore nka o tlhotlheletša gore o iponagatše ga o ka kitimela go matlakala ka moka dikgokantša le yago thobela FM yaka X Instagram le Facebook ke mo e le gore o tle kgona go bona bobotse ba lefelo le ge e bao motho wa rata go diphoofolo o rata go di bona bo misong mathapama le ke lefelo le le gore tla swela gore go be go lona ka bakala gore go na le game drive ye le gore ka gona go dira ga o le mo lefelong le na ke nemekele bo sheba batho gore na ke man of the match Santile Dikgari ke ga tsha thwika nete go tsha ke Leo Safari Lodge byale mo misong ya le khono re tlipse na ka mino wa sedumedi re rapela re rapelelana re leboga yo go dimo go ya le ka mo a re file go bophelo le lerato le legolo ka mo le gore re file ka gona ke a nagana gore mo o ditse go ona le wena wa ikwa gore o na le mabaka a dira go seke wa robala tšhetse ke la lekgono bele boledišana le nna ka go robela kgatho ya gago ya letšhego nomore ya WhatsApp 0828691645 0828691645 o mpotse gore na ke ka lebaka la eng o sa robale mo misong ya lekgono re ka o lemoše gore ka ngwaga wa bolesomešupa masometharo šupa 1737 ka kwa Table Bay mo letšatšeng la lekgono ka ngwaga o ko fetsa o botsa gona dikepe tše senyane di ile tša tlhaselwa ke moya o maatla le go senyega gomme batho ba go lekana 280 ba tlhokofala ka morago ga tlhaselo yeo ya moya se se bile sa bontšha gabotse fela ya ba sešupo sa o netefatša gore ge o ba o le ka kapa o tla tseba sa netefatša gore Cape Town ka moya o maatla e tswile pele go motla gopola gore bekeng ya go feta ebile ge re sa gopola gabotse bekeng ya go feta ka gona ka kwa Cape Town o bo o tsogile moya o maatla seo batho ba sepitšang gore ke Cape of Storm ke ka mo e le gore ba e bitse ka gona re bone ka nnete bekeng ya go feta moya wa mohuta o bile o a ba gona bjale ke ka fao batho ba fela ba bitsa gore ke Cape of Storm ka baka la gore se ga se la batho mo se diragala mengwaga e mentšhintšhintši ya go feta ngwaga ka ngwaga re a tseba gore o fela o e ba le dipego tša go laetša gore moya o maatla o a tšutla ka Cape Town kapa ke ka bone gore o tsepela ka gone fela ba ile gore ba ikhwetse ba le ka gare ga mawatle ge moya o tšutla ke bona ba ile gore ba tšhoga le go feta ge tše di diragala gore o se katla wa diragala masetla pele ga go tshwana le ya ngwaga wa bolesomešupa masometharo šupa mo ile gore batho ba go lekana 280 ba re tlhogetse lefatshe ke la ka keno all right 0828691645 0828691645 yo ke nomore ya WhatsApp hashtag ga o robale keng break Every child, Tasha Cobbs, Kiko Sheko Fariona, Dito Ronjaga.

0: mesha o robale monna sho re ipsina ka o le tele tsa monna ga sho ke re ipsine ka mo wikele wa safari lodge ka mo bila bila ka mo waterbag nna le nna ka mo waterbag ka mo le phala le ka mo ke re ipsine ke ipsine monna ba sho re ja bo sire bana di nepe mo mapara tla tla nga lena a Facebook hey go bo se go go bo se go bo se ke jan baloyi a le ka mo ka o le village ka mo le phala le ka mo
1: Tsagara la main of the match ha re ro ba le kala ba kala hore na go ra e fisa gore nna na wala le tsena ish music wa ho abut gore bona gore bo ro go bona fela re tele se wena na gore me tsa my brother ka le bo
2: Tsagara la main of the match ka ha sho ne ba tele ana ke re ba le ke tedi ke mina o mo se wa se di ngi ha pe no wa re fodisa mina ra o ka ntle ba le nana le le fele di fete a go pro kwa a go on pero e te ke ka cash
3: hashtag di toron jaka a ke re ba le man of the match ke tele di tse wena re le mmereko re le tlile le jama go a man of the match le a shalle ka mo safari ka mo a ona ka botata man of the match o bona yo re fepa ka mmino o jwara ka mo safari lodge ke maputu ka mo kona moloto ke re mosaka
4: man of the match man of the match awa robale man of the match awa ya khaba khaba man of the match in Toronto re ka sa robala rena le na go man of the match mo bo she go man of the match era wa re hlatswe dipelo ka gospel ewe man of the match ya bolela o ke history male wa o tswa ka mabo cha ke re mosha